Idol, alas 8:11 na sa buntag. Mayo 22 na may buntag sa itong mga higala from Kadangyan na Sir Jean, Idol Jean Govinda. And also ang drummer sa Kadangyan nga si Jade Limba. Minaw de Karundol, amping mo de Adol ha. Bata pa ko, minaw na ko ninyo Dol. Alas 8:12 na sa buntag. Welcome, welcome sa programang IFM Balita sa Buntag. Standby alang sa uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga.

0: This song is brought to you by Be The Best. Be Galing, Be Meg. This song was brought to you by Kelly. Papa Kelly. Para everybody, every bubbly. That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. That song was brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
1: Ang idol kong FM
2: 93.9
3: IFM
4: IFM, balita sa buntag.
5: Headlines,
6: karon.
7: IFM, balita.
8: Pizza 22 na sa Mayo 2026, adlaw nga Biyernes. Mao kini ang uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga. Duha ka traffic enforcers sa sadakmen sa Mandawi gisuspend sa trabaho human misupak sa balaod sa dan. Ikaduha na most wanted person sa provincial level na dakpa na sa kapulisan. Samtang sa balitang negosyo, agri group na nawagan nga i-reject ang mas strictong nutrition standards sa pagkaon. Sa balitang paugnat sa kusog, NBA Oklahoma City NBA Oklahoma City Thunder gitabla ang serye sa 1-1 human gipildi ang San Antonio Spurs sa score nga 122-113.
9: Sa balita gawas sa nasod, siyam ang patay sa pagkahugno sa 4-story building sa nasod sa Morocco.
7: IFM balita.
8: Samtang sa balitang entertainment na
9: inila nga aktres malipayong ni pahibaw sa fans nga mabdus na kini.
8: Wow. Na mabdus
9: sa Human sa three losses sa Good Idol.
8: Dagan ko ka kaila po nga mga na mabdus
9: na kini. Nasa kanus ba yan mo kay
8: artista ba yan? Artista na lang sila. Pero ano ba mga silingan may kibi?
9: Pero happy ni siya nga balita, Idol Wiki. Grabe bitaw,
8: no? Pila katulo no? Siya na wadang
9: Mikey. Human sa unong katuig, no? Six ka, years gayon together. Gayon nga nakuhaan in taon ni siya, Idol Wiki, wadag malampuso niya ng pagbakti.
8: Inyoro ba kaning bayhana, Mikey? Mga ni, di ba?
9: Nani siya yung vibrant personality.
8: Labaw, sayo, samok na sa gayos, kalang sa braas, kalingaw. Atong oras sa IFM.
9: Alas 8:15 na.
8: Happy weekend, mga Idol. Unya, happy girang
9: weekend. Weekend na, Good Day Wiki.
8: Weekend na kay Mayo 27, Miyerkules. Nila kalimtang Idol Mikey ang ato ang giatngan sad no of course ato ang mga suking idol ug kasama nga nagpaminaw din ha giatngan nato ang Idil Adha no ang Feast of Sacrifice unya gahapon declared nga na usa kini

0: regular holiday.
1: Paldo mo na
0: doon. So, pasabot Idol Buiti, 100% nga namoy government premium mandated pay Idol Buiti. Para sa mga bujuti, paldo. Para sa mga wajuti, paldo. Gihapon.
1: Double pay sana all. Atong oras, dol.
0: Alas 8, DC size na.
1: Standby, alang sa tuwang IFM Balitang Showbiz!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
3: That time check was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 pesos deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: 93.9 IFM.
5: Napugnan pa ni.
6: Ang idol kong FM 93.9
7: IFM.
8: IFM Balita sa Buntag.
9: IFM Balita Showbiz.
0: Mga marites! Sa dili pang iinit na itong mga isyu nga hisgutan karon dirita sa showbiz. Unya, pahimangno po nato sa itong mga kaigsuunan. Kaya naro pa'y disgrasya sa gawas ng bahin buiki, tali sa diya ka mga motor.
1: Doon
0: sa lahog sa eskwelahan. Kaya na itong na-iskina buiki mo rag naigo to siya sa gater.
1: Doon sa nanay ka na padung sa tawag anak ka ng...
0: Nakalimut ko unsa'y pangalan ng eskwelahan na.
1: Oo, kanang
0: Pareth
1: Dale.
0: Pareth Dale.
1: O kanang Barakanya. Oo,
0: basta diri ra kada skina ra na Eagle Beauty mo ra na igo tus gutter duha man ka mga motor mo na nga porte ho utas dagan traffic
1: ko do moving ang traffic
0: ang kadong didto sa Mayuki kuan
1: pa apa diri pa diri pa
0: kadong didto mo ay huot ang padong diri sa Capitol mo ay wa ra joy
1: okay ang palahog ang paapas padong IT park
0: padong IT park may porte nang huota karon boy ti bumper ko bumper no
1: ping lang mo ha
0: uya diri ta sa atong IFM Vital Showbiz kikinig ini lang actress Idol Buiki daghan nagbalipayon nagmaya human nga gianunsyo ni ini nga finally human finally. Sa unong katuig nga nilang paningkamot nga magmabdo sa Idol Buiki nga laliman ka ng tulo ka mga higayon nga wa gid ito nagbalampuso nga nakuhaan kini Idol Buiki mabdos na gyud no ang nga maong nga inila nga actress ato na lang i-reveal Idol Kenny ang inila nga si Alex Gonzaga.
1: Alex Gonzaga, congratulations.
0: Daghan ang mga nahugyaw Idol Buiki no kay kada bang maanindot kayo ang video sa gyud nga ingipagawa sa social media. Nato siya kada presentation sa upat ka mga paso buiki nga naabit kay tanong. So ang tulo empty siya buiki ang ikaupat na nagtubo. So pasabot mo to 3 losses and then 1.
1: Pero pila naman ka weeks may kabuuan sa iyang sabakan.
0: Ang sumaa pa sa maong report Idol Buiki no kay iya man ang reveal pinaagi sa iyang Instagram account. Kay dako na ba ya iyang tiyan Idol Buiki. So pila na to siya Idol Kenny.
1: Murag wala pa mga
0: tauhan niya gireveal actually pero maura to nga ka ng sumapa niya nga maura gini ilang ipaabot ka pag-ampo no sa iyahang bana nga si Mikey Morada. So okay. In fairness lang no ka ng
1: kaya diba politiko man iyahang Paris Mikey no murag
0: yes,
1: politiko
0: yes oo si Mikey sa ka ng sila ba yung good family dyan very active sa good kaayon
1: sa politics but anyway congratulations Ma'am Alex sa pag-amping o sa tanang mga buntis karon Idol Mikey mga nagsabi mag-amping, dili magpa-stress.
0: Hindi, makapanin ba? Sa Kisbalibo, Buiki, kayo diba na nagamot sila sa IVF, kaya nabito ang advanced kaayong nga technology. Padong naunta sila ato, Buiki. Pero, kaluwis ginoo, natural ragyon
1: wow.
0: Ang maong
1: congratulations, Ma'am Alex, ha? Naaray, Mikey o Buiki, kaso nga, ipatutoy na kinahanglan mapabiyog sa kanang doyan, ha?
0: Oh. Umalis sila yung doyan, Buiki.
1: Kaya nga nga,
0: kakrib
1: na na. Kaya nga, kaya
0: nga, kaya nga,
1: kaya nga, kaya nga, kaya sa gatas aras mamitik. Teka nang anak tigtimbol sa gatas sa bata.
0: Unya ato i-greet Buiki kay perming naminaw nato si Sir Vincent Giagonia.
1: Uy!
0: No, naminaw siya niya. Sumapa niya permi ko na siyang magmaminaw dyan kuno.
1: Salamat, kay Dol!
0: Kay parte ko na usahin. Nagyan siya mga kaoban sa sakyan. Kaoban niya maminaw sa ato. Salamat kaayo, Idol Vincent Giagonia.
1: Thank you,
0: Giagonia.
1: Kaayo. Uy, ang mga taga Buena Vista, Bohol. Sige, ato na ipagsak mamitik,
0: siya,
1: ha? Uy, ano
0: siya? Usis, naka-host si Idol Buiki sa mong event sa ABM Fun Run. Nag-IFM na ko. Wow!
1: Asa ng ABM din, Mikey?
0: Very influential.
1: Asa ganito nga, Fun Run, Dol?
0: Asa na siya, Dol? ABM ko na. Uy, ABM Fun Run.
1: Asa gina?
0: Actually, sa kadagam ko, event si Buiki, mga idol. Grabe, limot-limotan na lang ako, Dol.
1: Pero Mikey at nga nila ang Baikon. Gumikan, Idol Mikey will be there sa Baikon, Dol.
0: Ay, naalit ka sa Baikon.
1: Oo, oh, sus, pagkitarin ang booth dito, Dol. Magkutaw na sa dito, Kapi, Dol.
0: Magkutaw na ako yung tagkutaw sa Kapi, Dol, ha?
1: Maiko na, di asa may Mactan New Town karong Mayo 30 o 31, di gin mo magmahay.
0: Hey.
1: Idol Mike nyo makitan doon. Sus.
0: Okay, man, ang copy or ako?
1: Magsinusot na sa dito doon.
0: Sakto sa kainit kayo.
1: Pero mga tao, mas kininit, mga api man.
0: Tinoon.
1: Pero bitaw, atangin ninyo ha, Baikon, IFM will be joining. Karoon na ng Mayo 30 o 31. And then, supportive sa Gayo Tamay Kisa, IPI Run this coming May 31. Okay, so atangin ninyo, Idol Chicks and I will be hosting the kanabang the Gun Start. Sa Idol Mikey will be hosting the Nescafe na event nito with sa Baikon event. Sana all paldo.
0: Paldo.
1: Pero atang-atangin na unya. Dagan pa tag events may special ato ang mga offline balik eskwela.
0: Dagan silang atangan.
1: True unya padayon gyapon ang ato ang Radio Eskolar. In fact nagin toy nag message kana thankful kay sila Mikey kay natawagan na sila.
0: Wow.
1: So pagaat ngidol ang amo ang update mga names sa mga Radio Eskolar nato nga mga scholars. Mm-hmm. Unya atangi ang dugang detalye. Pwede pagin mo message na mo kung naamoy tinun-an kamo student mo incoming nga mga senior high school grade 11 and 12 natay Radio Eskolar. Okay? I-avail ang amo ang scholarship program ka ng Skills Inc. Atong oras, Idol Mikey.
0: Ayos 8.22 na.
1: Standby kay si Attorney Phil. Nagtuki aning police report motor. Maning ipakita ni Attorney.
0: Sa maning. Tawat na po niya.
1: Sa maning hitaboa, Idol Kenny. Pastilan. Ato i-check si Attorney Phil, ha? Sa maning nawa na niya nakitaan or unsa maning ang motor mo na maning ipadong ipisa-pisa, Idol Mikey.
0: Ay.
1: Or unsa maning disgrasya ni?
0: Kanina isa ang maulit.
1: Ito i-check si Attorney Phil straight to the point 3 sa IFM.

0: 93.9
1: IFM Balita sa Buntag.
2: Atong timbang-timbango ng mga isyu, susihon nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma, sa Bubugma.
3: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
4: Ato na pasudlon ang babae spikas linya.
5: Ang ano pasudlon ka man? Pwede naman lang siyang pag-ausol.
4: Lakay ba, Mikey?
5: Pinakalasa ka na.
4: Asa naman ni si Maria Bogart. Again, sa itong mga sukitig paminaw, pwede kayong mong mo text idol mo comment sa itong Facebook Live, IFM 93.9 Cebu. O baka sa itong text line, Idol Mikey.
5: 0923-112-8701.
4: Ang laog ba, Bogart, may buntagart.
6: Lalo yung abag ba, ano ba?
4: Lagbabang, ikusog manot ho.
6: Binisaya, bigin ako. Binisaya na tanong ha.
4: Oo, daro man, binisaya on lang kuno niya.
5: Gidugo ang babay.
4: Pero okay ba ka, Mikey? Ang ako na, kung ano ako ba, matrigger mong tanong ba nga, musugot na ba ka imong anak na musud sa kanang legal nga kanang pakigbisog. Example, activism. No, pero of course usahay magdepende naman sa kagawasan sa tinun-an di ang isip ginikanan parehan ang hitabo ato ni Dingding ba nga siguro wata kay ba unsay tinuod unsay kanang kamatuoran buket nang luod bang ginikanan kiliman kasakita no pagkabasa bitaw nako ato the other day nga natay balita kabahin lagi anak nga di na lang kuno kwaon sa pamilya ang patayng lawas sa ilang anak murag siguro kay una nang luod ba nga unang gitalikdan sila murag na lang ni Bugart no. Diba, unya, ang mga reports ikan sa ito ang militar sa government troops dito nga niingon nga di lang siya basta-basta nga rebuild the activist sa imagine sekretarya pag yun kastilan mga higala or lili na matong pangutana karon adunay netizen karon Bugart nga netizen nga nagpahungaw. No nag nagpahungaw siya usa ka netizen gumikan kay feeling ko no niya Maria B and Mikey ang pickleball kay nahimong pang cloud chasing lang kay iyang gisaysay ang yahabang musul ko na siya sa court Mikey ni bungko no siya mura siya tutukan up and down katawuan nga mura og ka ng baratuhon ang iyahang racket baratuhon ang iyang gisulob di ba oo so karon akong gisusi ba
6: relate sa pickleball ako sport kay chup.
4: Lahi mo sa limong chokeball. So, akong gi-search Bogart and Mikey. Karaan naman day ang pickleball. No, abin mo na kung bago pa siya. In 1960s, mga sukintig pamilya, 1965, adun ay magpamilya, Mikey. Tulog ka mga amahan. Si Joel Pritchard, Bill Bell, og ni si Barney McCallum. Mura sila, kanang gilaayan lang ato higayon na ba? Unya, ang ilang gihimo kay gamit ang ping-pong ball. Unya, ang nagbuhat sila og kanang bulang gikan sa mga plastic nga kanang mura gipurma-purma. Diba, karon medyo ano man na, medyo kanang plastic-plastic man na ang iyahang bula. Nag-improvise sila. Unya, ilang gilower gamay ang badminton net. So, dito sila sa badminton court. So, dito nagsugod in 1965 sa Bainbridge Island sa Washington, Estados Unidos kini. No? So, mauna karon mga sukinting paminaw. Ha? Liman ka lang? Liman ka lang, Bugay?
5: So, may pangutana na to, ano?
4: So, atong pangutana, Bugay.
5: Maglaro.
4: Diba, kay mura mag-feeling niya nga kanang inaanad yung pickleball, kaya tanawin ko na yung mong isuloob, yung mong pickleball bag. Kuyawaw, ni Mikey. Di actually...
6: Ano yung kapapunuan ang pickleball dahil? Ano yung pangutana ni Ayn?
5: Nga nung sa pokatay?
4: Tingnan lagi nila ang pickleball ko no, mura o maguwang sa table tennis, pero manghod sa lawn tennis. Pero ginana ko no. Pero, mo lagi na, ang angay ba para ninyo mga sukinting paminaw, di ba, of course, valid ba niyang gibati, Mikey, pero what a kahibaw nga, ang uban passionate ng yung kaayo nga, need yun sila nga, hitsas yun, di kan, oh, padong tiil, o kung siya angay isulob, etc. Discouraging ba ang pagduwa sa pickleball? Gumikan anang inaning ang mga istorya, mga sukinting paminaw, angay ba kang mawadan o gana sa pickleball, gumikan sa mga taho nga, ang pickleball, cloud chasing, kuno Mikey, nga kinahanglang yung kag-hitsa sa lami kang sayal, Mikey. Lami kay ka o mahalon kay ka dahil isulto. Pero just like any sports, di ba na usay, di ba na mo matter gyud kung sa mga brand ang importante nga naka-serve sa purpose sa imong gisul-ob, bahalag baratohon nga dry fit, basta kay dry fit, bahalag matawa ba o gana gumikan aning mga cloud chasing incident kuno o para ninyo di ka angay mawata gana because sports is sports. Example, mag pickleball ka kay kanang pawa sa kanang stress, di ba? Or gusto kang bonding with your loved ones, with family, o para ninyo naay ka there's some truth nga ang pickleball karon kay cloud chasing agay. Kadahan na to si Mikey Latos Lahos.
5: Ang nakapait sa mga tao kung maghatag o kalipay sa kadaghanan, ikasubo gyudayon.
4: So, dapat dili mawad agana, Mikey.
5: Di mawad ano gana. Kadayon yun. Yun, mas dapat unta nga mas encourage gani na bahalag unsa na ng mga pangsuoto gara buiki. Uy,
4: mahal di mahalon ang gamit.
5: Ang importante buiki nga, it's all about fitness. Nakapasingot ang tao nga nalingaw ka. Di ba nga, mulabay rai mo ang oras, dili kay daghan pa kagreklamo dira, no? Kaya ang upan, Idol Buiki, muana sila nga cloud chasing, ramay
4: so, rin magpatandog, Mikey.
5: Hindi magpatandog. Uy, kaya bahala cloud chasing, kaya basta for the health.
4: Oh, diba? Bahala nag-cloud chasing ang uban.
5: Ang uban, lahi man nga for the cloud chasing. Ang
4: basing
5: yung
4: kabit-kabit sila sa pickleball. Ay,
5: sa lahi.
4: Sorry.
5: Si Maria B. Raman na.
4: Latos, tas ni Bogart, Latos, Lahos.
6: Kaya ba siya na to kanang kwan baka
4: dili
6: na
4: ko
6: mga idol
4: discouraging
6: kini
4: nalang mga idol bitaw sad no likay na lang
6: kagart bitaw na lang ko yung don't belong mga idol kun alam mo kay mga idol ay head to foot ka mga idol of course mga idol mang imong so imong self esteem pala kung mga idol bako adyo man login mga idol yung mga tingnan ang imong performance mga idol basta kita ka mga idol kung appropriate lang imong kuan mga idol ang imong kanang clothing kang gigamit sa mga idol kay of course mga idol if ever man nagadagal kanya sa coach mga idol of course dapat dili ka ma-explain
4: magsayal gyud ka Bugayt, o ikaw man gani mag-pickleball, sayal gini mong isulog ka ng pinasayal-sayal.
6: O, ilight! Mag-ilight yun ko mga idol, pero ang sapato na mga idol, bakit na gano'n gawin sa takil po mga idol, so kita ka mga idol mo. Kita na yung outfit, o, masing matakil po.
4: 3, 2, na, wala na. Pero tinasok ko, bugno na maduha, Mikey, Bugayt! Bugno na yun!
5: Babae sa pikas linya, nagpaila na po ka sa imong pagka-basher, no? Maklaro din ato mga idol nga wag yun siya, di gani advocacy niya ang health and fitness. Kaya nga nung pagsigi mo siya at panghilabot sa kalipay sa uban, mas nito tinoy nga banwagon mga idol nga atong lefahan nga narita mo apil. Kaya ito nga nagpasingot ta, kaysa daghan na itong mga sakit kaya ipang ato bangkaroon, importante nga makalihok itong lawas.
4: Ay, palupig, Bogart!
5: Dili ko makisparing ni mo kay alkansi ko sa imong kabagtakon.
6: Idol, ito mga idol man lang. Uy, hindi na ko mga idol na dapat yung ka-appropriate ang imong kuan mga idol, imong outfit mga idol. Hindi po niya magkano mo, nanuha na kita mga idol. Uy, ang isang outfit
5: mga idol. Dahil, sige to, ulit mong ihapak rin mo dito sa bola, imong outfit. Ay, kung chika-chikahi, ano mga outfit-outfit na rin, babae, speakers, linya, kaya mas ginunsa pa nakasimple. Dahil, dapat gapon na itong encourage ang atong, ganahan na gapon ko mga magpadayo ni mga idol, bahalag magkinaunsa. Ang importante naman, Jun, mga idol nga, nalingaw ka, dili lang physically, but of course, psychologically.
6: Ang mga babae speakers niya lang, ay, kaya namurang, dahil maka-discourage ni mo. Una-una ka, mga babae speakers niya, nga murang ka na, usap mo ni, uy, murang gilokton,
5: ikaw ay na-discourage, babae sa kitasin niya. Ikaw ay na-discourage, dahil ikaw din na magduha-duha, waragin mo ikaw, kasi naman ka barat sa mga pasutin.
4: Uwan, blablab, di mag-away.
5: Dili, Jun.
4: Perfect na kanya ko ang notes, no, di man tadi para ani, pero wala lang, na-amaze lang ko bang ako ang ginotes dahil karon kay live for the purpose, not for the applause. Diba?
5: Live for the purpose, but not for the applause.
4: Tonsa Bogart?
6: Sabi siya ka lang finali sa dismiss. Kaya murang makadaog na siya.
4: Ah, sige.
6: Piawot smart mga ka nang confidently, ka lang beautiful with a heart.
4: Ah, sige, gamitan na natin. Pero Luya, pati asa da nang inana nga klase sa mindset sa mga tao ba nga ibutang taon sa may naaana nga imong i-lockdown ang imong isig kaingon. Siguro mas maayo siguro nga kana bang mas better pa siguro nga kana ganing mo kuan kanang mo unsa term na maiki kanang much better siguro nga kana bang mo upliftan eh, feeling nimo ang imong kauban nga murag medyo inana nga walay kuan dili kay imong yap. Oh, sige, padayon.
6: You should dress to the occasion, man. Son, oy, naman, inana, oy, nabasag ko.
4: Alaha, wala man na ingon ka di siya mag-dress to the occasion. ang isgutanan kay mahalon ko no. Kanang i-judge ko no ang padel.
5: Actually, dili man sad siya first time nga kada bang nahimo sa yung issue no. Kay maski nga ni sa kanang running era sa Cebu Idol Wiki, di ba? Wana din silang ani dagan ra man for the coach chasing. Dili man bahalon ra man iyang sapatos ingon ana ba?
4: Oo, dili man to. Dili ba to Nike?
5: Nike. Oh, di ba say Adidas.
4: Adidas.
5: Under Armour.
4: Ay, blablabla na. Ikaw, wala. Inani ni Mikey Bugat, ay, yo, discourage mo. Inani ni Mikey, kakatawan ang brand.
5: Ikaw, Jay, nakabantay ako. Ay, pero,
4: on a serious note, Idol, again, if you're there for the sports, Bugat and Mikey, it won't matter. Pero however, kung naki budget, and then, para ni mo, passionate ka about it, imuha na, pero dili gani nga, ipa-feel ni mo sa uban. Maraming importante, Bugat, no? Hindi ni mo ipa-feel nila nga, abi, you can educate, pero ayaw ipa-fail nga mura ba o inferior ka ayaw kay abi, dili branded, abi baratuhon, wa man asa ka barato, oy. Kasi kang uban, maraking outfit, inigtira niya, di kay igo. Diba?
6: Inuwaya
5: mo ni Claro nga kuan lang for the cloud rap. Oh. Pero usay ra sa sapatos si Abebe Bikila sa Ethiopia nga nakadaog sa 1960 Olympic Marathon.
4: Oh, sapatos
5: ni Kenya. Wala siya sapatos buiki. Siya nagdaog gani di gyud na siya maugyo.
4: Pero kay bang pagbuhat ni Mikey kana bang usay ba po example lang ha. What if ba na ang perceived rato niya, feeling rato niya nga gili-ili siya. Iba pwede man sad ba nga, what if sa iyaha is itanaw lang sad ang katong magduduwa nga sa palibot maulang sad ang ilahang community, I mean, di po di mo mahukman ba? No, so, do not judge.
6: Ay, talawin imong outfit, yun, ay, kung usay imong gisol, umin, ano yun ang inana? Diyon, pwede mo, di mo sabot, ana, gilokdown
4: ka. Oh, what if itanaw lang siya, inana, mga inana ba? Di lang sad nato, palabian, o ka ng murag spotlight effect na feeling nato, gi, kuan na yun tagi, gihimulbula na ta, kaya abig itanaw na. Sige, sige, blablabla. Sa pag-pickleball mo diha, ipadayo ng pickleball. Pickleball. Pickleball. Pickleball. Ang sagitin mo ha, Bugar?
6: Chokeball.
5: Chokeball.
4: Asa mo ka ng sports?
6: Kasagaran sa akong kanuwaan na, mawag siya maloya, pwede siya ko na ogmer.
4: Hugawan. Blablablab lang sa amo ni Mikey ha, di mo mag-away. Idol, magawa bagana ang kaninga mga taho nga na ay ingon anang cloud chasing sa pickleball karon nga trend. O para ninyo, Idol, nothing to kwan yun. Dapat dili mawadagana, dapat dili na ni mo i-mind kay you're there for the sports, no? For the sports sake, dili kay unho na ka, kay ah, bala na kung sila isulti. Basta kayo, pasingo ka, naglingaw ka, total, bayad baro ka sa court, etc. Di ba, Bugay? Ato balikan si Attorney Rufil kay nag-iskot lagi in town atong Tanhis student leader o niya alumnos sa UP Cebu. Kauban
5: sa Maria Biman siguro.
4: Sa kauban mo,
5: Bob Mike. Kauban mo, Ali Maria B. Sige, pinapil makagkuhan sa una, di ba, Maria B?
4: Aktivista, gid siya, Mikey, oy. Nakauban sa kao, mga rally-rally, Bogart?
5: Wala,
4: choice man sad na sa estudyante.
5: Pero ano, serious mo?
4: Luwi lang ba kayo? Muro mo kung feeling na ito, natalikdan mo sa niya, ang pamilya niya. So, karoon nga, ang letter ba nga, dili na taon sa pamilya niyang pateng lawa. So, what does it tell us, di ba? Ay, pastilan mga igala. In fact, lipay ganita ng mga amnesty program, nga mabalik sa bakan sa gobyerno ka itong mga nag-rebuild. Pero na yung mga tubo, bagong tubo, or mga inaabot lang. Blablab lang sa Bogart and Mikey, di mag-away.
5: Ay, dili gapon, uy, magkagubot.
4: Kami ang Team Boo!
5: Ma!
4: Di kapungan sa pagkatod sa nagunang balita?
5: Tatak ayos ang balita?
6: Papungan pani!
4: Pickleball! Pickleball! Pickleball! Asa tayo mo, Bogart?
6: Ay, balik-balik!
4: Asa tayo mo, sports ma?
6: Kuan? I love to play golf because I love to golf.
4: Grabe, nakaon mo yan. Ayan, bingo.
6: siya na ako sa Tango. Kasi alam ko,
4: mauna, mauna, mabag-hubag. Mauna. Ang dami na, ang dami na. Amping di ako pa.
5: Ayang.
4: Chupbol ko niyang. Chupbol. At ano balikan sa Turner Phil? Heartbreaking kini nga story, Mikey. Straight to the point 3 sa IFM.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undangi ang drama.
3: Angeline,
4: na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustay.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. Be Well C Kids.
2: Ang idol kong FM
3: 93.9
2: IFM.
4: IFM Balita.
5: IFM Balita
6: sa Buntag.
4: IFM Balita.
7: Negosyo.
8: Negosyo.
7: Negosyo.
9: Nanawagan ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc. kung PICAFE kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga i-reject ang board resolution sa National Nutrition Council kung NNC nga nagtakda og mas istriktong standard sa food labeling sa nasud. Ang NNC bag-ulang mi-adapt sa Philippine Nutrient Profile Model kung PNPM na mahimong basihan sa food marketing regulation, front of pack labeling, fiscal measures ug uban pang pulisiya sa pagkaon. Gingon sa PICAFE nga ang bagong pulisiya makatakop sa daghang pre-packaged nga produkto sama sa dairy, sardinas, gatas, pan, beverages, corned beef, keso, karne ug biskuit kay magpahamtang kini og mas ubos nga limit sa fat, sugar ug salt content. Sumala sa grupo kung mulapas sa standard ang produkto, ma-label kini nga unhealthy nga posibleng makaapekto sa merkado sa mga mag-uuma, mananagat ug food manufacturers tungod sa posibleng pagtaas sa gasto, pagbag-o sa packaging ug pagkabalda sa supply chain. Gingon usab nila nga andam sila nga makigdayalogo uban sa NNC aron ma-review o ma-recalibrate ang pulisiya. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatud sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
10: Idol Mikey nini

Vince Dingding. Unya, mahinumdum lagi ko. Aktibo kay ni kaniadto pag-college may case sa UP Cebu, sa NKE, no? Kanang NKE. Nagkahiusang kusog sa mga estudyante. Makarecall ko sa iyang familiar kay ko sa iyang naong. At balikan una si Attorney Rafael, kauban si Barangay Kapitan Kelly Quijada, straight to the point 3 sa IFM.

0: ang idol kong FM
1: 93.9. IFM.
2: IFM. Balita. Sports. Sports. Sports.
3: NBA, Oklahoma City Thunder, gitablang serye sa uno-uno, humaan gipildi ang San Antonio Spurs sa score nga 122-113. Gitabla sa Oklahoma City Thunder ang serye nga uno-uno, humaan gipildi ang San Antonio Spurs sa score nga 122-113 sa Game 2 sa NBA Western Conference Finals, kagahapon Mayo 21 Philippine Time. Si Shai Gilgeous-Alexander maoy ng ulo sa Thunder nga nimugna og 30 puntos og siyam ka assist ni Amusab si Alex Caruso og 17 puntos og nihatag og 13 puntos si Chet Holmgren. Sa laing bahin si Stephen Castle adunay 25 puntos og 8 ka assist alang sa napildi nga Spurs. Ang Game 3 duaon sa home court sa Spurs karong Mayo 23. Kinimbahinag, hatod ganato sa LiverAid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambo kabagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, pusto nga diet, exercise ug pagtumar og LiverAid Pro. Sako, LiverAid Pro. Lahi nga LiverAid aduna sa limarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang LiverAid Pro usa kay hepatic protector gawas sa Sean, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mugbalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang LiverAid Pro pinaka-pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag-LiverAid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, LiverAid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, LiverAid Pro! Kini si Idol Beast 93.9 IFM, di kapungan sa paghatod sa dugunang balita, tatak IFM, balita!
2: IFM, balita abroad!
4: Siyam ang patay sa pagkahugno sa saka four-story nga building sa siyudad sa Fez, nasod sa Morocco kagahapon adlaw Mayo 21. Paspas kini giaksyonan sa local emergency responders sa lugar nga naningkamot sa pagsalbar sa mga residente nga nalubong sa maong pagkahugno. Para pa sa mga research and rescue operation ini sa gipanglantawan nga dungag pa nga mga survivors nga pabiling natabunan sa mga debris sa mong building nga nahugno. Sumapa sa report nga ang maong edipisyo nga nahimutang sa huot nga lugar tungod sa kadaghan usab nga edipisyo nga nagbarog gipatukod pa sa tuig 1980s. Ang siyudad sa Fez ang giila usab nga most populous city sa nasod. Oras sa IFM, alas 9.37 na kinibahin, nag-iatod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Healthy, vegan o gluten-free nga kape, mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 at ang mga idol. Aduna kini spirulina nga, adunay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka-reduce sa blood pressure o makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, aduna kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric nga nuderma mangustin, malunggay kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta nga kape, mo ka na ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. O niya, pwede po yung mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alfred Pharmacy, Farmacia Zamora, Liluan Pharmacy o inyong mga suking butika. EXL Coffee Mix 17-in-1. O di lang ka na idol sa pagpakibatok po nato sa dengue, magpahid lang po taninyo sa EXL All in one skincare oil. Dili kini basta-basta nga skincare massage oil idol, ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga may natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ini makasiguro kang aluwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Excel in health, excel in life, sa makabuhay, dagdag buhay. Alas 9:38 na.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Mapugnan pa ni. Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
11: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
11: Racho to eh.
10: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
14: 93.9 IFM.
15: Napugnan pa ni.
2: IFM, balita!
16: IFM, balita!
17: Sa buntag.
4: Oras sa IFM, alas 9:39 na kinimbahin agyatod ka nato sa Super Fiber para sa itong mga idol na bloated, constipated ang tiyan. Adunay irregular bowel movement, mag Super Fiber at 30 minutes sa wala pang panihapon, idol. Kuman sa upat katusulo ko oras, inyo lang mabatyagan ang kaupayan sa mga tiyan, tinaayog colon, pinagi sa pag-flash out sa mga hugaw nga natipon dira sulod sa atong lawas. Mag Super Fiber na ta! O niya, for best results, ato pa ng parisan sa pag-inom na itong Life Extension Vitamin D3. Kaya na pamatudan po na sa pagtuon sa mga ekspertong ako increased ang vitamin D3 levels sa itong lawas, mas ligo na itong immune system. But pasabot, dilit na daling taptan sa mga nagkadaiyang sakit mo na mag Life Extension Vitamin D3 na. Stay healthy, live better! Mapalit na si mga suking butika o niya direkta usab sa Life Extension Medical Clinic branches sa Cebu Doctors Building, Osmania Boulevard ang Constellation Branch at mangrapod na sa ADM Building. Alang sa atong laing balitang lokal, ato apo ding tagaagpagtagad ay bol. Kabahin po din iniining duha ka mga traffic enforcers sa Mandaway, gisuspenso sa trabaho, human misupak sa balaod sa dalan. Kompleto detalyes report ato makauban si Idol Aiko.
18: Ottoman Report!
19: Gisuspenso nga way sweldo sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Kontim. Ang duha nila ka enforcers human kini masakpang naguna-una sa paglapas sa balaod sa daan. Giduso ni team head Hilary Tuya ang ginaliang silot human nikatap sa social media ang mga video diin usa ka opisyal ni agi sa no right turn nga gutter
20: samtang ang usa nagbitay sa luyo sa nagbehind jeepney samtang naka-uniforme. Matod pa sa enforcer nga nahuman siya og duty atong hitabua ug nahitabo lang nga nikapyut siya sa jeep tungod kay iyang gihatag ang iyang kalingkuran alang unta sa babaye nga pasahero aron di kini maglisod.
21: Apan may pasidaan si team head Hilary Tuya nga isip tig implementar sa balaod, kinahanglan sila nga magsilbing ehemplo ug anda mo atubang sa konsekwensya kun makasa.
22: Gihan ay nausab sa ahensya ang ginaliang retraining ug mga seminar karong Hunyo aron hingpit nga madisiplina ang kanan nila mga field personnel.
23: Kini nga balita hatod kanato sa Lumpy Pants Baby Diaper, mega absorbent, mega dry through day and night, mula sa pag-in up to 12 hours. Hygienic and safe, skin-friendly, ug di gud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag isi baby tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagkatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita!
0: Ang Idol kong FM
1: 93.9 IFM.
4: Oras sa IFM, alas 9:42 na, alang sa atong laing balitang lokal. Ikaduhang most wanted person sa provincial level na dakpa na sa kapulisan. Kompletong detalye sa report at makauban si Idol Chixie.
18: Ottoman Report!
24: Principal level sa dakbayan sa Cebu ang nasikop usa ka 26 anyos nga lalaki nga most wanted person sa kaso nga murder. Subay niini nasikop sa tracker team sa mga kapulisan sa dakbayan sa Talisay ang maong suspitsado kinsa aduna nay daang warrant of arrest nga na-issue sa Regional Trial Court Family Court Branch 7 sa dakbayan sa Talisay ug wala kini girekomendar nga bail sa maong kaso. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
0: Ang Idol kong FM 93.9
1: IFM
2: IFM, balita!
16: IFM, balita!
17: Sa buntag!
25: Sis, ganda ng hair.
26: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
25: With regular use.
26: Naka-empress.
25: Nakaka-impress.
26: Try mo na, sis.
25: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress Shampoo for impressive hair.
0: Ang idol kong FM
1: 93.9
3: IFM.
5: Atong oras sa IFM
4: alas 9.44 na.
5: Sakit lang pamalandong, no? Heartbreaking kaayo nga kamatayon sa usa ka anak. Kung diin nga usangpot may kiba nga dili na siya lang atimanon sa iyang pamilya. I mean nga di na lang kwaon ang pating lawas. Pero kung pag-ingon ni Kap Kelly Kihada Mikey nga 8 years sa day siyang nawa, maka-imagine sa ka sa pain sa ginikanan ba nga birthday siguro aning ding-ding, inig mga Pasko, mga okasyon sa pamilya, nga wala siya. Gumikan grabe, sa ihang pagkigbisog, Mikey.
4: Ato na lang pag-ampo, Idol Buiki, para po sa mga kaigsunan nga kanabitong sa matag pamilya, nga giyahan, ragid in town bitong Buiki.
5: Wala man tay, ako wala man ko ikanang ko ano, wala man tay supak anang mubarug ka, mutingog ka.
4: Kung sa'yo mo hang pagtuoy, mambaruganan.
5: Kani, Mikey, in fact, nakarecall ko og story sa MMK ba to, nga kanang inani ganit, no, nga iyang gitalikdan ang iyahang pamilya para sa iyang personal nga ideolohiya in which mauna nga ialas sa siya may kipas nila mga higala. Pero sa lain bahay, may numdum ka sa to ang mapugnan pa ni testimony. No, katupong mga
4: managtiayon
5: diri sa may Northern Cebu nga nang alsa sila sa una, dito na sila nagkauyab, nakaanak, hangtod nga eventually nibalik sila sa sabakan sa gobyerno, ilahanggi avail ang mga amnesty nga pwede nilang ma-avail, di ba? Mm-hmm. Eh, dili lalim. Uy, kan asus ako nga mag-bukid, may kick, hebobe, at sa challenge ito. You can only imagine nga dito yung magpuyo kung niya
4: limited ang resources.
5: Exactly. Niya magpuan mong kuno na naman nasilay ka ng mga balay-balay ng ilahang murag hangyuan, no? Sa tingin na. But anyway, nahitabo na nahitabo para magsilbi untang mapanalaminan unta sa ato ang mga kabataan. At balikan si Atty. Rufil kay ang Karapatan Central Visayas may pagawa sa pag-ugpamahayag. Straight to the point, Dre, sa IFM.

0: 93.9
1: IFM.
2: Idol, atong oras sa IFM.
1: Alas 10 na.
2: O kining bahina, Idol Mikey, hatog po ka na to sa Liver Aid Pro. Arita sa to ang IFM panglawas, karumbuntaga mga sukitig paminaw. Agoy. Idol Mikey, sa
1: labi na karong panahon na Idol Buiki. Exactly. No, nga, daghan kay tag mga loho, daghan kay tag trips kay nabuhi. Labi na ka na mga trend, bitaw Buiki, di ba? Kung trending ang tik ang kanang milk tea, trending ang magsigig sa giyot.
2: Agoy! Imo gina mga trend sa Idol Mikey. Pero, kini nga mga buta tang mo ay makadaot pod sa ato ang atay. Again sa mga nagpaminaw matag buntag ana atay IFM panglawas agi og pagpahimangno kaninyo nga angay nga ampingan nato ang atoang atay. So unsa man ang mga angay natong hinunduman? Example kanang number one, ang atay kanang silent worker sa atoang lawas Mikey.

0: ang ato ang atay or liver.
1: Pwede gani ako ang higala nga si Jason Codilla Idol Buiki.
0: Wa
1: na, naglikay na ni siya tagay Buiki. aside sa awarding ceremony si ang wifey, beautiful wifey nga si Miss Bo Peep Idol Buiki.
0: So, padong sila magsambyob
1: siguro. Ipadlong pagod siya sa ilahang anak niya sa Bibi Rafa, pero di na ni Bibi no. Kaya ulitawa naman niya ang Codilla
0: si
1: family.
0: Si Dudong Rafa.
1: Maga Liver Aid Pro, tarinyo. Ang kanyang Liver Aid Pro Idol Buiki, usa kini ka liver supplement especially formulated para mo suporta sa itong liver health. Mm-hmm. Nani Silimarine para protektaan o repair ang liver cells plus vitamin B complex, mm-hmm. B1, B6, B9, B12 para sa energy of overall vitality.
0: Yun nga, di nila kalimutan, Idol Mikey, ha? Barato lang kayo, affordable kayo, Idol, sa kantidad ng 29 pesos matagkapsula. O nga, napagitay mga pa-promo mga sukitig paminaw, naatay mga 5 plus 1 ato ang mga tipid pack for only 145 pesos.
1: So nga, mapalit na pagdini nila sa leading drugstores, Idol Mikey, Rose Pharmacy, Mercury Drug, Southstar mm-hmm. Drug, 360 Pharmacy, Lanueva Pharmacy, Queen's Pharmacy, o Majesty Pharmacy.
0: Ayaw kalimot mga sukintig paminaw, ha? Hinumdumi kanunay, liver up na with
1: Liver Aid Pro. Again, Jason Codilla, amo ra baning iyan veneracion, Idol Boyki. again, Jason Codilla, siyang wifey nga si Miss Bo Peep, and also to Rafa, kay Domino sila karon. I think nagdahin ni sila Boyki.
0: Amping-amping mo dul, ha?
1: Amping mo, ha, Jace and Miss Bo Peep, salamat kaayos niyong pagpaminaw.
0: Katong bahina hatog ka na to sa Liver Aid Pro. Atong oras dol.
1: Alas 10:14 na.
0: Manamilit na gid mi kaninyo nya. Salamat gyud kaayo Idol no sa inyohang pagsuporta sa pagpaminaw sa tuang radyo eskolar. Abli paghihapon Idol alang sa mga incoming senior high school nga mga tinun-an. Abli pang radyo eskolar Idol free tuition at the same time school kids. Unya ayaw kalimot mga sukintig paminaw aduna patay dugang nga mga pahalipay sa mga tinun-an nga maka-avail sa ito ang Radyo Eskolar in partnership with Skills Inc.
1: Skills Incorporated.
0: Ayaw kalimot, NC2 ng mga accreditation from TESDA ang makuha sa tinunan ng maka-eskwela sa Skills Inc. Of course, inabagan sa IFM, sa DYHP, sa ito ang Ironman Foundation, at ito ang Tabangan Dol, ang pag-monitor sa mga bata, ang pagpili sa mga dedicated na committed ng mga kabataan na mahuman yun no, sa duha katuig nga senior high school program. Karon mo good may kinausab ang curriculum, di ba? Kaniadto mm-hmm. kay na yung mga STEM, UMS, na yung mga strand. Karon wala na na. Example, sa lima ka adlaw sa usa ka semana, upat ka adlaw ay dedicate for the academics, ang usa ka adlaw ay dedicate for tech vocon, mga example mo ng skills na pwede housekeeping, caregiving,
1: that
0: pwede
1: carpentry,
0: tile setting, pwede massage, pag-cut-on sa pagtupi, o daghan pa kaayo. So, graduate niya sa senior high, employable, ready na nga mo trabaho ang bata. Kung ugaling, nga dili na mo padayon sa college, no? So, at least, mga suking tigpaminaw para manamilit na minin
1: Magandang salamat sa iyong pagpaminaw, mm-hmm. Idol, ha, and for making us the IFM and DYHP family your overall number one
0: radio network, mga sukintig paminaw.
1: Pati-stata,
0: Buiki. Ingon lagi si Ma'am Aida Tampos, gi-flash na karon Ma'am Aids. Sana
1: okay.
0: Ma'am Aids. Sorry kay Ma'am Aids, kay ni Bat si Bat na may pagbabay ni Attorney Rufil. Kuhan mo na ka ng straight to the point. Uy, liko-liko. Straight to the point.
1: Sorry
0: kayo. Pangayaw kong lyrics.
1: Ang pabalik na ito.
0: I-tiktok pa ito na ito, Mikey. I-staping pa na ng mga Idol, Mikey. Pasayaw na ito sa Aida. Astilan. Manamilit na Idol. Sangan sa Tibok Puwersa sa IFM News Team. Kauban na ito ang Digital, Idol Kenny, silang Idol Tweety, Idol Tony.
1: Idol Kenny,
0: di ay? Na-askin ito. Ito-hilom lang.
1: At o sa words of the day, karon Idol Kenny.
0: Kuhan, tutho. Ang words of the day. Gikan sa kuping at tutho. Pastilan mga higala. Manamilit na Idol. Unya, we're leaving you with a song from Amiel Sol, ang kantang sa bawat sandali. Bye for now, Idol. Musunod ko lang si Do. Unyang alas 11 hangtod ala una. IFM uto na mga laya tata. The best music, mga remix, non-stop, live, DJ mixing. Iba sa basta mo yun.
1: Grabe, pinaka-idol.
0: Kanang maoy, gigukod sa mga pista, sa mga events.
1: Pero ang babae, si Casillas Maria Bimay, gigukod
0: sa
1: kapulisan. Mga tanong.
0: Akulay na looy. Again, sa to ang mga suking tigpaminaw, ayaw kalimot, Idol, ha? Ayaw si Piata, again and again and again, ayaw yung kalimtan ninyo po kay ang event ni Ma'am Emma Satchel karong Mayo 24 atong suportaan Mikey diha sa May Plaza Independencia 18th anniversary karon na ng Domingo Idol Mikey.
1: Wow,
0: alas ala una, alas
1: congratulations. 2
0: registration, alas 3 magsugod hangtod na sa gabi.

0: Imay Kino. Mm-hmm. So atang-atangin ninyo mga sukintig paminaw unni okay, sige, naapay para sa inyo. Abot de, ay, pastilan yung higala.
1: Di ba kari kang siyang Helen?
0: Hmm, dili lang kasi.
1: Dili. Wala rade, wala rade.
0: Bat si bat na tayo.
1: Dagang kay salamat, Idol, ha. And again, dagang kay salamat for making us the overall number one. It means everything to us, Idol. Ginawa pang exactly. Ayuming kuyugan yun, no? Hangtod pa sa uban pang mga katuigan.
0: True, no? Through thick and thin na ami. In good times, in bad times.
1: Tam is, ang sa gitubik ni, ang kalampusan na
0: dili. Pinugos.
1: Eh!
0: Ang nagtubig yun ang katauhan, Mikey.
1: Ito gusto man sa.
0: Ha? Matagahibaw. Oras dol!
1: Alas just 18 na.
0: Manamilit na may and amping ganunay. Enjoy ang mga sonata sa IFM Salur. Relaxo na taon niya alas 11 kulas. Alas 12 IFM ito na balita na tawin Idol Tweety and kulas. Alauna ang Dear
1: IFM.
0: Na, at ngayon good Mikey dahil kitang makatunan, indot ang drama, ang mga tambag nilang kulas. So,
1: mga pagtulunan, yus kinabuhi Idol Boyki.
0: Basta-basta. Dari lang sa 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagkatod sa nag-unang balita.
1: Tatak IFM Balita.
0: And let's be agasa sa matag-usa. Bye for now, Dol!

0: noodle meals ulam na. Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
2: We are World Connect, your visa to a better future.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan po ni.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
6: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso, para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10. At syempre,
7: kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice.
6: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
5: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
9: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
9: Yung sobretero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
8: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
10: Magnolia, feeling good, set up.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang-kita.
13: Ganado kaya malusog?
12: Kitang-kita.
13: Timbang ay mabigat.
14: Mula batok hanggang tigke.
12: Kitang-kita.
15: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
14: May kontrabaho formula pa.
16: Wala amoy.
12: Kitang-kita.
13: Ang pangarap ng pamilya.
15: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
17: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
18: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabii. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan po ni.
19: IFM. Seller.

0: This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
4: Dugay na bito kong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
2: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana? Uy,
4: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
2: Mari. Mantay usa si baby ha. Arisa.
4: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
5: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
6: Sir, health testimonies.
7: Health testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogdugo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batya. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
9: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw. Kailagong na kaya ngayong sinina.
10: Ma, si Lola!
11: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
9: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
11: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap.
9: Oy,
11: mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
9: Sinuot yung ka, Inday. Basta labada. Kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
13: Pambatang lagundi, Plemex!
14: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa ni!
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-Empress. Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
18: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga regio. At the end of the day, kapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako gitry. Dito lang sa satiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
21: May buhay sa makabuhay!
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
23: Ang keratin na may plus!
24: Keratin Plus!
25: Ang keratin na may plus.
0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus!
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: 93.9 IFM.
27: Mapugnan po niya.
28: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@paggore.ph.
30: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
31: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tunay, natural at original.
33: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
34: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
35: Mami! Undangi ang drama.
34: Angeline!
35: Na ako'y na-discover nga timplado na may ang masustain.

0: Masyadong sarap, kaugtyod ka!
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Kada si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning ImmuniPlus. Ang ImmuniPlus kay nindot ko siya kakuan sa imong lawas, pwede na kapisag pila imuhang imnon. Maayosan siya kay makawala po siya panuho tungon sa kay naa siya ginger, daghan siya ka ng kuan turmeric, makadaghan dyan siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya ay side effect sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang ImmuniPlus. Mafeel na yun mo ang kalami o kanindot yun sa ImmuniPlus. No need na ka magingita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. ImmuniPlus!

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa ni.
5: Tuhod. Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: dapat ni mama nimo. Pero unta rapi, makita nimo ang pagpasaylo sa imong kasing-kasing.
1: The Rabbi Story. Hashtag Dear IFM Library. Kauban ang ACS ug Unique Toothpaste. Inyong babati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
2: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM of DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's run for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
3: Ang Idol mo ni Jay.
4: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mami T.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
2: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
8: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
9: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
10: Ang market man on the run. Idol B.
11: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
12: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: kayo sa IFM, eh, Moy?
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
2: Og siminto?
0: Hindi, Oy. Og kanta ba? IFM, oops na. Manglayat sa ta.
2: Taksit, layat!
3: Puno!
2: IFM, oops na. Manglayat na ta.
4: Manglayat na ta.
2: Sayaw na. Lingaw pa ka. May update pa sa mga balita.
5: Ang kiatan og sabaan idol Kulastido.
6: Iba mga amigos, mga amigas, it's KULAS.
5: Kulastido.
6: Are you ready to? Oras sa FM idol. Alas 11:16 na.
7: IFM utto na. Manglayat na ta.
5: Kulastido.

0: Oh, sarihan mga idol. Abot na mga idol. Abot na gano'n. Ang itong ang IFM Mixer. Siya naman yung DJ Gorzilla. Okay? Ato na ipatagal ang taas-taas ng mga idol. Kaya, sige. Okay, mga idol. Humana ka na, Day? Okay. Ang idol ko na kasi kalit, DJ Gorzilla. Sige, mga idol. At ang oras na, alas 11, may design na mga idol niya. Ya, mahinabuhi sa kadali mga idol, ubali ko mga idol, ikaw naman mapahinondo, ibali ko si DJ Gorzilla na ito pa, para pahon mga idol ha, para mas malingaw mo diyan mga idol, okay? Cheers mo diha, ubali ko, ikaw naman mga pahinondo.
1: IFM, upo na, pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM.
3: Aikol!
4: Aikol!
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
6: Naka-empress? Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin
2: D3. 93.9
3: IFM!
4: Aikol!
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
14: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ng imong anak!
15: Noel! Nasakita na ang bata ko! Agay tay!
14: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
15: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
14: Haydi mayo! Kini ang amay ka nimo!
13: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
16: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.
17: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
18: Tunay Natural at Original.
17: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
22: Karong May 27 to June 5, 2026.
23: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
21: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 0841.
0: Game ka idol?
1: Game set ko idol.
0: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni.
3: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
4: Og niabot na. Okay, mga idol, bawis sa bawis sa negosyo, bawis sa bawis sa. Hello, hello, hello, Radyo Doy. Mga idol, oras sa IFM. Alas 11:21 na.
24: IFM, ubto na. Manglayat na ta.

0: 93.9 IFM. Bukan pa ni at oras alas 11.43 na mga idol niya. May inabuhin sa pagkakita ni DJ Godzilla. Ayaw balik may kumulang mga pahinom dog show sa mariha.
1: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9
3: IFM. Aikol!
4: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
5: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa ni.
6: Idol!
0: Mga idol, daghan na karoon ng adunay gipamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid diabetes. Kung ikaw ang naanay ni, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol, a food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Nga diin, gikan gud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may mamaymong hinungdan sa diabetes. Maong sama na ko idol, nagainupod ko og Sugatrol kaduha o katulos sa kadlaw. Maong lagsi ka pamati sa matag adlaw kung pupanarbaho. Maong nga suwayin ninyo tumar matag adlaw idol ang Sugatrol.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa ni.
6: Idol!
7: Mga mami, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D3 syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D3 syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D3 syrup, protektado si baby.
8: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
12: Problema ba limong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado ka epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat luan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
13: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare o muinom og calcium sinusayid sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayid sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Game ka, idol?
14: Game sa idol! Game ni Idol.
15: Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kaubad ang Windsor. Mapugan pa ni.
16: Ang Idol kong FM
17: 93.9
16: IFM.
15: Ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastido.
0: Mga idol, oras sa IFM. Alas 11:49 na.
1: IFM, udto na. Kinaraan sa ta.

89.9 IFM bukan apa ni. Ini juga line up IFM Mixi DJ Godzilla oi ang bibi gandang hari ng IFM Mixer. San? Saan may bagong pangalan ni Maroon Gorn? Saan may pangalan ni Maroon? Oh, saan man karoon? Oh, saan ngayon hindi ka bago? Saan man? Si Kwasi? Ah, oh, okay, yun sa. Ah, huna-huna pa lang siya mga ito. Sige, lahir na gano'y. Jerry Halloween. Oh, bila? Jerry Halloween mo? Sa Spice Girls? Alam, lahir na gano'y? Okay, mga idol, okay. Pwede ito ko na sa nasa 13 na yan. Pasalamat din ako ha na sa pag-maintain sa kuha ng helicopter. Di na sa, puso na sa guys. Sutoy na sa dikit, tuli na sa kuha ng helicopter. Mga idol, salamat kayo. IRTC, Junior Romero. Insik Racing Team ko rumah dito ko gabi. Salamat kayo. Juna Romero. Lami anas grip sa kong ako helicopter do ito. Salamat kayo. IRTC Juna Romero. Salamat sa pagmahal. And of course, Creative Studio 87. Namtara Sir Chris. Salamat kayo sa pagmahal as well. Sa kong pag-supply sa kong unlimited nga speaker. Thank you kayo. Creative Studio 87. And then as well as Body Works, Medical, and Surgical Group. Katugunan, magpagwapo, magpagwapa, mga idol, magpa-sexy. Body Works, Medical, and Surgical Group ang tubag sa inyong problema, mga idol. You can visit their website, it's www.bodyworks.ph or you can visit their clinic sa ground floor sa Solonea Tower 1, Ayala Business Park, mga idol. Okay? And then, salamat sa kayo, mga idol, sa tanang mga nagmahal ka na ako. Og sa mga nagmasa ng IFM Mixers, lahir na gito eh. And then, Alberto's Pizza, Missing Filimon, karong nga hapon mga idol, at ang mga idol ha, sa itong rakraka ni Filimon, natay tulog ka buong, tulog ka, bago na sa nga kanta nga i-feature mga idol, lahir na gito eh. Nagkangilgig naman ito mga musikira oy, nga mag-send sa ito ang rakrakan. Of course, salamat kay Alberto's Pizza, og Missing Filimon. And atang isa mga idol, ako ang official merch nga t-shirt, coming soon mga idol, inyo na makitaan or inyo ma-check sa Shopee. Salamat kayo, Alberto's Pizza, Missing Filimon. Sa MF Kultura sa Shopee, mga idol, inyo na ma-check. As of the moment, mga idol, na dito mga idol, kaya ang t-shirt sa Missing Filimon. O Yano, onya, usunod ang ako ang design, ako ang akong t-shirt. Salamat kayo, Alberto's Pizza, Missing Filimon, sa pagmahal! Missing!

0: Elvis Presley man. Sige, Panginoon Buhay, sa DJ Go, DJ Godzilla.
1: Akin doon, ako din yung tiyawa katong mga idols diyan. Akita kiss ko sa video sa My The Head at Our Gowry. Siyempre, salamat kiss itong mga idol diyan. Salamat kiss na panilanggang management. Siyempre, ito, Busho Ngoy, diyan sa My The Head Out. Argao Cebu, ako partner na si Ike Sanchez na handay ko sa panilanggang sa My CDO. She's watching right now ang Camila Pagyot sa atong live. Yeah. Live ni Advance at live ni Praugba po.
0: Yeah, madugas ito sa streaming, ha?
1: Oh, nasa streaming, dok?
0: No, no, ani, balik na ito streaming.
1: Yes!
0: Nasa ito ang capture mga idol. Nasa ito ang atong Facebook live ron.
1: Ay, siyempre, dok.
0: Okay, go.
1: Ini ka sa pano, dok. Nakong fiesta, dok. Celebration na sa pano sa mga sa may sito kumagayan. And bagay pa rin sa ito, Carcar. Salamat siya sa land owners niya. Siyempre itong mga active yung mga leaders and kuha ng mga officials sa kapilyo dito. Salamat Diyos sa mga kasalingan na utang kaliwa. Salamat Diyos. Mag-celebrate na, mag-ningaw sa umaabot ng Kamagayan Music Fest. Karong sabado po, may naos na lang. Salamat, salamat sa Diyos.
0: And then, madungan may mga idol sa itong streaming, mga idol. It's www.ifmcebu.iradioph.com. Again, inyo may madungan worldwide mga idol via streaming. www.ifmcebu.iradioph.com. You can check right now, mga idol, okay? Again, it's www.ifmcebu.iradioph.com.

0: Shout out lang, pag inaboy sa DJ ay, siyempre DJ, huwag kumantay na, okay. Pag inaboy sa DJ, catch, IFM, mix sa DJ, DJ Sam Moy Melby. This coming May 31, Sunday na siya, diya sa Sitcho, Kabutoy, Barangay Pocalisay City. Okay, Fiesta Disco ni siya. Okay, Fiesta Disco ni siya, of course, powered by ZK License Sounds. Owned and managed by Boss Mike Bastida. Again, catch IFM Mix DJ Samoy Melby. This coming May 31, Sunday na siya sa Sitio Kabutoy, Barangay Pook, Talisay City. Fiesta Disco Party ni Maidol, powered by ZK Lights and Sounds. Owned and managed by Boss Mike Bastida. Sana all paksita sa mga idol. O yan mga idol, ano yung getangan mga idol? Ang ato ang IFM Uto na Balita sa Ta.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong mabati sa IFM Uto na Balita sa Ta.
0: Mga idol, oras sa IFM, alas 12:01 na. O, ganyan na, itong pala ito ng lagan. Ngaway, pretty-pretty, pero nagka-pretty. Idol, Tweety Layak!
2: Idol, Kulas!
0: Yes!
2: Mag-puto ka nimo din, ha? O, sa ito ang mga suking si Panginoon, medyo inis si Japon din sa gawas sa nga bahin. Nag-lagiting, pero ang uraga nakabasa ni mga kwadro, Idol Kulas, gikan sa pag-asa nga hapit na pod ang rainy season din sa ato, ah. Pero kanin si Idol Kulas, sa tuwaran ni Pag-alak Bito de sa una ang atuang report karong hapuna or ugduha, Idol Kulas, kay lagi kagahapon nga adlaw doon na sa kababay nga dito sila, Idol Kulas. At an at large pa kagahapon ay kini mga sustitsado. Makanyan kog mga Idol Kulas, kay lagi na shock po kay tulog din ni kabuk suspect ang kining gitumbok aning pagpamusil patay ko sa kababay niya sa barangay Kalangba. Inoon sa ada karon malampusin ni nagapan sa motoridad sa Wang Calero Police Station 6 ang gitumbok na suspect sa pagpamusil patay ko sa kababay kagahapon sa hapon Mayo 21 sa may barangay Kalamba Dakren, Subo. Ang kining pagdakop sa tulong ng mga suspect kaya gitanguluhan ni siya ni Police Captain Noah Aniana ang hepe sa Sawang Calero Police Station. Ginoon ang mga responsable sa mga krimen noong duha kami norde edad, Idol Kulas. Nag-apil-apil ang mga minorde edad. Lakit na ang kining usa ka hamtong. Yan na sayran tagyo dahil sa initial investigation sa polisan nga pagpanimaw sa inyong sa mga krimen tungod matod sa ikaduhang higayon na. Dipriso sa biktima ang sakay tungod ng luki. Kasi ang anak
0: Idol Tweety, nawag daw. Idol Tweety?
2: Yes, Tweety. Idol
0: Kulas. Ikaw, sa to, ang nawag daw ka, sa to, na panimaos, dayon, kay, sa to?
2: Oo, yes, Idol Kulas. So, sayo lang yung sa initial investigation sa kapulisan na napagpanimaos ang hinundan sa mong krimen na tungod na matutay ka doon ni Gaiso na. Gipapriso sa biktima ang suspect na lupig matod pa sa sinukmagay ang anak sa biktima. Nga dubang kasayura nga nakuha sa NISPIM sa investigasyon nga daan pa lang nga anapa sa prison ng suspect ni bahad na ang suspect nga patyo niya ang biktima sa iyang pagkawa sa pagkawa na Idol Kulas. Pagkakaisay mo na ani o nga kanabang yung ani nga mga pambalita gani at sa iyong na may yung ani Idol Kulas yung mga patay-patay sa silpusil Idol Kulas. Munang sakit kayo pamalandungon.
0: Correct. Delikado kayo so, na so. So, dito.
2: Ang gano'n.
0: Yes?
2: Idol so, Tweety,
0: nawag tayo sa
2: ka. Idol, pada mo. Dayan pa.
0: Idol Tweety, nawag tayo nasad ka.
2: Ay.
0: Up, again. Nawag tayo ka. Hello? Nawagtang nag-isa Idol Tweety, mga idol. Idol Tweety! Hello?
2: Hello, Pat?
0: Nawagtang narasad ka! Hello?
2: Kani?
0: Again. Idol Tweety?
2: Yes, Idol Tweety!
0: Kana! Diha! Kana! Kaobas ka na! Kana! Diha! Naklaro na kayo ka! Okay, go! Balik! Asa kito? Go!
2: Lawa itahigayan ang kining press conference ug ipresentar ang kining mga suspektado sa kining pagpamusil patay ani nga maong babae Idol Kulas.
0: Okay. Dahil salamat, Edo Tweety.
2: Daghang salamat, Edo Class. So far mo na ang atuang latest update sa atuang IFM Mugtun at Balita. Sa akin niyo, Idol Hidi sa IFM 99. Ikapungan sa pagkatutim na ng Balita sa IFM Balita. Karan oras na para sa tunghulong sa Bayes B.
3: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
4: Way bawa kumusuway, relate ba ka kasa?
5: Hong-hong,
4: sabayot-buwan.
6: Maayong untok ka nato mga idol. Ano yan na mga idol sa hong sabayot-buwan mga idol? Kay Osol mag yun ang pickleball ka rin mga idol. Somebody do, ayun ko pickleball mga idol, no? Mga na nag-abang siya yung court mga idol. Amo siya gabangan ng court mga idol for 3 hours and 58 minutes.
0: Ganahan siya rin ng Jumega, oy, 3 hours and 58 minutes. 3, 5, 8. 3, 5, 8. 3, 5, 8. 3, 5, 8.
4: Idol, nakaigo ba?
3: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B. Ang Idol nga Bini, Idol Kenny.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
7: 93.9 IFM.
8: Idol!
9: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
10: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
11: Duh, I'm not in the mood.
10: Unsay gamit ni mga napkin?
11: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
10: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
11: Ha? Huh?
10: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
11: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
10: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
11: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
12: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
15: Mm-hmm.
14: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighter na ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
15: Mm-hmm.
14: Mura dark spots siya, anak.
15: Mm-hmm.
14: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose dapit. Karon wala na kay. Wala naman po siya.
13: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
16: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
17: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
0: Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud, maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko, bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayong pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay. Na okay gid ni para nako. Suwayipod ninyo.
4: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Game ka idol?
7: Game set ka idol?
6: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kaubad ang Windsor. Mapugan pa ni. Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tangis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
9: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
10: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.

0: Sa radyo, Idol Aiko.
1: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
2: Ang market man on the run, Idol B.
0: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
3: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
4: Ang idol nga white corona, dahil ang pina.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
6: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastino.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:14 na.
2: IFM, upto na. Manglayat na ta.

0: Oras sa FM alas 12:19 na.
1: That Time Check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at magkulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Kamu ini now, it's cool as tido. Okay kayo.

93.9 IFM Bukit Mani. Number one kita mga idol. Again, kapasalamat po kita ko mga idol ha. Kanyang tanan sa itong kasama o mga idol, sa inyo ang pagsalig, pagmahal o pagsuporta. Kaya ang IFM UHP maoy migawas nga overall number one radio station diri sa Cebu mga idol, para sa bago lang yun nga ipaigayon nga KBP 55th Blue Radio Survey. Wow, salamat kayo, salamat. Number one, mo niklaro number one, KBP mo niya survey. Mo ni legit. Okay. KBP 55th Blue Radio Survey. Ang IFM UHP ang migawas nga overall number one radio station in Cebu. Dan salamat mga idol.

0: Lahi na gina. Okay, go! Hindi siya kayo
1: sila! Salamat kayo, salamat kayo sa gayon na nasa. Siyempre, salamat kayo. Kita-kits na kanong gabi. Diyan sa may the head out Argao. Siyempre, salamat kayo. So, parang kayo sa pagsalig at sa pag-invite. Gusto ito nga mo play sa ilang ano, sa ilang nga. So, salamat kayo sa busyo ngayon. Siyempre, the management and of course, mga crews diyan sa the head out Argao. Salamat kayo. So,

0: medyo ay kay Lexi Moore and si Master Jojo Ro. Salamat kay karong padok pondo. And hi dai kumusta kin sa kapil ng kada sa May Celio. Salamat yas kita kit. Karong gabi ug ugma sa gabi mga idol. Sa ganahan wa maki party, maki sad-sad. Unyang gabi ug ugma po sa gabi. Dari salamat. Bye antanan na syempre kita kit. Happy weekend.
1: And then, my little hi, Dexter Kenyu, ha? Dexter Kenyu sa DJ Digital Audio. Paksito, paksito, paksit, paksit. And then, hi, ni Ma'am Brussel, debo de sa Pisces Cuisine and Catering Services. Hello, hello, Ma'am Brussel. Mga idol, mahinabuhi isa ko, mga idol, balik ko. Ikaw man yung mga pahinom doon. Chill sa madiha.
2: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumalim po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: 93.9 IFM.
7: Pugnan perne.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Osa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya na mula na kay prone kay misa obo, sipon, o sa mga pananghilana. But pag suway na ko sa Immuni Plus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, gali na masakit. Immuni Plus, wellness everyday.

0: Game ka idol?
1: Game sa to idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
2: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
3: Mga idol oras sa IFM. Alas 12:33 na.
4: IFM ugto na. Sexy dancing sa taas.

0: Selamat.
1: Alright, ito naman sa DJ Godzilla. O yan mga idol, musunod na pa yun yung getangan ang game ni idol. Soba ng Windsor. Chill sa mudi ha.
2: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Pugnan pa ni.
5: Ay, akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul.
7: DTX 500 na.
6: DTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
7: Ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
9: Ah, sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
12: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
12: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
11: Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town.
13: Magnolia, feeling good, set up.
14: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
15: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
14: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
3: 93.9 IFL.
4: Pugnan pa ni.
16: Aygol!
17: Mal, kita mo bang nakikita ko?
18: Oo nga, kitang-kita.
19: Ganado kaya malusog.
18: Kitang-kita.
19: Timbang ay mabigat.
0: Mula batok hanggang tikye.
18: Kitang-kita.
17: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
0: May kontrabaho formula pa.
6: Wala amoy.
18: Kitang-kita.
19: Ang pangarap ng pamilya.
17: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mag Premium, kitang-kita ang galing.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Mila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor interregion kay kinahanglan operahan para ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Huwag akong imun na ginuot ito ikukong sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong tinabuhi.
1: Makabuhay.
20: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-empress.
22: Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
20: Naka-empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
22: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: 93.9 IFM.
4: Pung nan punne.
7: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
25: Ang keratin na may plus.
26: Keratin Plus.
27: Ang keratin na may plus.
28: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 Syrup for Kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 Syrup, protektado si baby.
29: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
30: 93.9
29: IFM.
31: Game ka, Idol?
32: Game sa Idol!
31: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni! Game ni Idol!
1: Hello! I'm back! Mga idol, welcome, welcome mga idol sa atong game nga segment every 12:45 mga idol sa hapon. Oh, ito pa man siguro mga idol. Lunes at Biyernes ang game ni Idol. Kauban ang Win Zero. Win from within.
31: Game ni Idol.
1: Okay mga idol, so sige na ka Facebook Live. Ito pa sa itong official nga Facebook page, IFM 93.9 Cebu. Sige, share na itong Facebook Live mga idol para mas daghan ang makahibaw nga naatay pa game in araw mga oras ha mga idol. Sige, sige. And then sa mga wapay na kay Baog, unsa ni Windsor mga idol. Ang Windsor, unsa ni siya ka online gaming platform nga naay lisensya gikan sa Pagcor mga idol. So meaning to say legit siya mga idol. Ang Windsor, pwede ka mo bet mga idol sa or mo pusta sa imong mga paborito nga mga duwa sama sa NBA, PBA, volleyball, football, tennis o uban pa mga idol. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadayang slot games o ma-enjoy ang mga classic casino favorites online. All in one place mga idol. So, usapan yung giveaway mga idol. Join the fun today. Register now at www.winzier.ph. Again, register now at www.winzier.ph and start winning exciting prizes. Winzier, win from within. Okay, nami pahimang no? Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop. Okay? So, sige. Katong mga nangutana, saan na napag-send sa entry sa nado? Sa inyo kayo, do? Dati duha ka, pamaagi nga, makadaog, mag-send mo siyang entries mo via text line or via online. Sa itong text line, all you have to do, mag-huwat mo sa kong go signal, yung mga nako, text na mo o comment na mo. So, kung sa text line, all you have to do, i-text yung kumpitong pangalan, address, yung tubag, inyo ano pangalan, address o yan yung letter of choice. O i-send sa 0923-112-8701. Again, i-text mo yung kumpitong pangalan, address o yan yung letter of choice o i-send sa 0923-112-8701. O yan sa itong online or sa itong digital, kaya itong Facebook Live karon mga idol, ana mo din mo comments yung kumpitong pangalan, address o yan yung letter of choice. Ano na kasimple? O yan itong cut-off mga idol alas 2 sa hapon, o niya, kung kamo ang makasurte, makadaog mga idol, o makatubag o sakto, aw, makadaog din mo, o makadawat mga idol, o, 300 pa Gcash, yung sa IFM, o sa Winzier. Win from within.
31: Game idol!
1: Okay, so, are you ready? Okay, sige, kung ready na mong maminaw kung unsay saktong tubag, kung pangunta na kagahapon, o kinsa ang swerteng mananaog, duha kabuk pagin mga idol, okay, ano na? Ako pangunta na kagahapon kay, unsa ang kinadak-an nga organ sa lawas sa tao? Ako pagkita, ako balik ko na, unsa ang kinadak-an nga organ sa lawas sa tao? Ang atong choices kay letter A, kasing-kasing. Letter B, panit. Letter C, baga. Again, letter A, kasing-kasing. Letter B, panit. Letter C, baga. O ang saktong tumag kay letter B, panit. O ang suwantay na kadaog, mga idol. O 300 kapag Gcash sa IFM sa Windsor. Congratulations ni Idol Fredix Umaya nga taga Basak Pardo, Cebu City. O si Idol Ellen Medina. Evelyn Nas Medina nga taga Zone 4, San Jose, Barangay Dumlog, Talisay City, Cebu. Nakadaog mo doon o tag 300 kapag Gcash gikan sa IFM sa Windsor. Win from within. Anya, game na ba mo mga idol? Kung game na ba, so, here we go!
31: Game ni Idol!

0: Nag-inusarang prutas nga ang liso na asagawas. Unsa man? Akong balikan na pangutan na ha. Unsa ang nag-inusarang prutas nga ang liso na asagawas? Letter A. Pineapple o pinya? Letter A. Pineapple o pinya? Letter B. Strawberries. Letter B. Strawberries. Letter C. Cashew nut o kasoy? Letter C. Cashew nut o kasoy? Mga idol, text mo og comment mo pagdali.
1: Game ka idol?
2: Game set ka idol?
1: Game ni idol.
0: Okay, sige. Again, i-text yung kumitong pangalan, address, may yung letter of choice. You send sa 0923-112-8701. Muna siya sa text line. O sa itong digital or sa itong online. I-comment lang sa itong Facebook Live karon. Yung kumitong pangalan, address, may yung letter of choice. At naraka-simple, mga idol niya. Itong cut-off kay alas 2 sa hapon. Okay, again, congratulations sa itong Doka Idol karon nga nakadaog. Si Idol Fredix Umayang nga taga Basak Parro, Cebu City. O si Idol Evelyn Nas Medina nga taga Zone 4 San Jose, Barangay Dumlog, Talisay City, Cebu. Nakadao mo doon og tag 300 kapag GCash kaya sa IFM mong sa Winzier. Win from within. O niya, ako i-acknowledge ang akong team, ani mga idol ha. Behind na nga ito ang segment ng game ni Idol. Kauban ang Winzier. Of course, amo ang station manager Idol Boyki. O niya, ito ang segment producer slash coordinator Idol Tony. O niya sa itong digital. Inyong makita nun mga idol nga sa itong Facebook Live kang Idol Kenny na among digital head. And of course, inyong game master every Lunes, Santo, Biyernes 12:45 sa hapon. Kula sino mga idol. O niya, Sabado alas 5 sa hapon at alas 8 kabi si Idol Dubs at mga idol sa programang IFM Discoral. Okay, so pagpagi sa diyo so atong katapa alas 2 sa hapon mga idol. Musunod na mga idol ang DRIFM kauban ng Kulay Duo Kulas o Gaiko.
1: Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni? Game ka Idol?
2: Game set ka Idol?
1: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni?
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni?
5: Idol! Idol!
6: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Alco Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton higko sa aton na colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
14: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
15: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
17: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
18: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-empress.
21: Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
3: 93.9 IFM.
4: Apong nagpunne.
5: Aikol! Aikol!
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
26: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
27: Ang keratin na may plus.
24: Nahipalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano. Nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
28: Hoy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
29: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
28: Hoy, correction! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! Og labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
5: coffee, laundry soap! Ang ray na sa labada!
30: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
3: 93.9 IFM!
4: Apong nagpunne!
5: Aikol! Aikol!
31: DTX 500, makatabang sa paglimpyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
32: Para sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
31: DTX 500. Pumali sa mga butika.
33: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
34: Dugay na bitaw kong niingunin mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
33: Ha? Diaper? Unsa may labot taon, anak, uy?
34: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
33: Mari, mari. Mantay usa si baby, ha? Arisa po.
34: Hoy! Pares naman ka!
33: Mamalit ko og daghang lampin pads, baby diaper, mega sulit na presyo, og mega kalidad na produkto.
34: Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: I am Rachel Garzola Bersenas, and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
0: Advanced formulated, ginawa based on true science.
2: Sigurado efektibo.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
5: Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit.
6: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
7: Death begins in the colon.
8: Mag-Super Fiber.
9: Mas makita natong bayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
10: Para sa himsog kag maayong digestion,
11: mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
12: Mapalit sa mga butika.

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
1: 93.9
2: IFM.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaitsurgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Ato, pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
10: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
11: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulando.
14: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
15: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
16: Ang market man on the run, Idol B.
17: Ang chika Dorang Sexy, Idol Chixie.
18: Ang idol na Bini, Idol Kenny.
19: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
0: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
4: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Dear?
1: Yes, dear?
0: Kumaguol ko ba? Naa ba ka para mo unong nako?
1: Of course, naa kayo. Palipayin pagkaitig ka para mawag tayo magagulaanan.
0: Okay. Okay, asa man ta? Idol, happy Friday!
1: Idol, welcome, idol, sa D.O.I.F.M. Of course, kami kayo pa ng kulay duo, kulasog ay ko, nga maghatag o kulos yung kahaponon, mga idol.
0: Alaoy, alauna 17 na idol, Mayo 22, 2026, welcome sa Dear IFM.
1: And we're live, mga idol, sa Dear IFM Cebu ng Facebook page, mga idol.
0: That's right.
1: And, nakabante ka, dear?
0: Karon, kay murarog, malipay ang mga, kung naata sa US karon.
1: Ano day?
0: Malipay ang mga taga US.
1: Why?
0: Kay Black Friday, meaning na ay sale.
1: Ay, sale mo? Huh? Ako sale mo naman ka sa barko, baka naman sakayan.
0: Ah.
1: O, saan nga sale? Saan?
2: Sale karon ka na mag-sale yung love life.
0: Ah! Sale ko na karoon kay mag-sale ang mga love life.
1: Mayroon kayo sa'yo, Chixi, oy!
0: Mayroon yun, oy. Mayroon love life ni Kental. Ah! Oh, wala. Fake news.
1: Okay.
0: Wala, gabot-buhot na ko, idol. Dilulo. Idol, again, welcome na, idol. Ha, kulay duo na po din yung makauban. And, of course, basta Biyernes.
1: Aha.
0: Last day sa atong sana mga episode nga naay
1: yes.
0: Drama.
1: Yes.
0: Unya basta Sabado jamming session.
1: Mm-hmm.
0: Karon atong paminawon idol ang grabe ka inspiring story. Usahay ba no kani bitong maningkamuta, kani bitong magkugita.
1: Mm-hmm.
0: Ligid kalikayan nga murag muungot ba? Tungod kay naatay mga kaagi sa kagahapon nga mura bag mo ay mag-serve nga hindrance atong kalampusan. Kana ko magpadata.
1: Oo, pero normal ba ginanganagi mga babag yun mga idol sa atong everyday nga

0: pagpakabuhi aning kalibutan.
1: Magpaningkamot.
0: Yes.
1: Pero nakapangutana ni mo, dear. For example, aside nga mag-music ka, kaibawa mo ko, mag-music ka kung mag-uol ka. Aside nga mag-sound trip ka, unsa man imong lain nga outlet kung mag-uol ka? Naba kay adtuan nga lugar? Naba kay buhaton?
0: Bari, mapundo lang ka sa kwarto.
1: Pundo ka sa kwarto?
0: Nga, mag-music ra. Mora.
1: Mora?
0: Oo.
1: Noon? Inato na, inaan asa ganito sa US?
0: Yeah, kay ano mga ganito. Especially kapag tabi nga lang winter. It's so cold.
1: Hilason.
0: Ito. Ako, basta,
1: winter yan.
0: Basta ina naman gani, ina na gani nga mood sa kong, sa ko ang
1: narang sa balay.
0: Narang sa balay. Di ko mula ang...
1: Di ka mo tawag si mga barkada, friend, let's go, bro.
0: Na ilaram akong tintalo, nagtagay ko dyan. Basuko man akong mama.
1: Ay, bawal na
0: bawal. Bawal mo ka na.
1: Bawal mo ka na.
0: Oh, so, mag-ana na ko sa...
1: Natukar na mga sakit.
0: Bad mo ko rin nanagod.
1: Bad, no, bad.
0: So, narangyo ko sa balay. Narangyo sa balay. Narangyo ko sa balay. Narangyo ko sa balay.
1: Kamu ay
0: ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw sa ikaw.
1: Ako? Kung mag-uol ko?
0: Oo.
1: Saan mo na akong buhaton mag-uol ko?
0: Oh, sige, dapat saan mo buhaton.
1: Buwan naman gugunag-uol lately.
0: Sana all!
1: Char!
0: Mwala yung sikang ngisi mag-abot, ha?
1: Bitaw na ka na, ako raus, ha?
0: Diloy! Smiling kay Pirmi ba?
1: Di, syempre, grateful mangod ta sa mga nahitabo sa itong kinabuhi, magamay o madako. Basta naalang ka ng kasing-kasing, mapasalamaton ka ba? Murag, digid kay ka makastay sa moment ni mo sa imong life idol nga murag magulanon ka Pirmi. Kay imo magunguna-unaon nga may gani ko na ako'y trabaho, na akong mamagpapa,
0: yes,
1: na akong mga igsuon, na akong mga higala nga kasarigan, di ba?
0: Oh, dili nimo dayon nga idol ko na kay masug na kay ma-encounter si mo ang kinabuhi nga kanang murag murag bitaw maka pa-down bitaw ni mga idol. Mas maayo mga idol imo sa siyang i Sabton ba o ngano? Ayaw bitaw di siya nga, hala, ay maratol bitaw ka din mga idol. Kay once kung magod nga maratol ka mga idol, and then mag-wara ka na bitaw ka ng kalit-kalit bitaw nga mga decision making ba? Ang resulta mo na mga idol kay, no, though, nice sometimes mga idol nga, kana imong pag-decision na nga, tungod sa imong emotions mga idol, yun na mo reaction ba?
1: Hay, kaayo.
0: So, yes, na yun ba nga, yes, okay siya, mo yung kasulbaran, pero most of the time mga idol kay, sometimes mong tungod kay grabe kay imo ang reaction ba, so and then mas usay sayop ba baka di bitaw ka maka-focus bitaw o di ka di mo ma-weigh things bitaw mga idol o asay sakto sa dili.
1: Well, nagstorya ka ba naka-realize ko unsay mga ibuhat na ko every time mag-uol ko?
0: No, asay mo ano, ikaw.
1: Excuse me. Ko ay mo adto kog kat salon.
0: Lahira jud oi.
1: Pa treatment.
0: Oh, lahira jud. Ay, ikaw, amo mo ha.
1: Atong nanas video man baling ay no.
0: Ah, sige.
1: Kundi, kuhaan mo, laag ko niya. Ako i-date akong self.
0: Ay, naman na.
1: Oh.
0: Basta ako, di kung ganahan din mula ko.
1: Batina. Kundi, magsalida, tanaw sini.
0: Lahir ako, dear.
1: Ana. With friends. Kaya na ra, mangita lang yung kagpamaagi nga. Ma-divert bitaw ni mo ang mga... kana bitaw mga times na mura kag mag-uol, mura kag ma-down. Kay dim gina kalikayan, naam gitay moments ngayon, na labi na sa mga kababayenan. Kaya ang babae manggod, naman nila inlain nga face, labi na nga naa sila binuwan nga sakit.
0: Pero sa division yun, face one, face two.
1: Oo, na ay time nga kuan kayo, kanang wild guy. Kaya ba? So, na time nga mag-ulano, na time nga murag depressed, pero na beto. Naanay face ang sa babae. Pero sa lalaki, kay...
0: Naman sa siguro, naman po yung face po sa lalaki, pero maybe ang lalaki mag-udusahay mga idol.
1: Lahi mo gudang laki.
0: Lahi ang lang mo handle ba, kay ang mga laki kasagaran mga idol kay...
1: Tagay.
0: Ang ubal, pero ako di, mag-udusahay ko, atarajig ko sa... Mato ko sa church.
1: Dili mo dyan ni ikaw, dear. Di mo kakaw, di ka kabaw mo tagay, no,
0: diba? Ang tagay rin ko kung mag-gig, pero sa church, sa dyan kasagaran, church.
1: Wow.
0: Niya, balay na tayo, ano ba?
1: Wow.
0: Ano ba? Kaya yung ganahan ko rin ng mga temptations, good?
1: Wow! Mariyak na sa this Mercury Gabera ron.
0: Pero katawa si Chick. Katawa is Chick. Digi Chick si Luyo.
1: Di mo katuhuan.
0: Ano o ba?
1: Ay, nag-itapad ang duha ka baka. O makaka, usa lang. Sunod na ang
0: baka. Wala ba gito yung baka? Di ba mga idol? Comment din mo mga idol. Oo. Diba? Oo.
1: Sige. Pero inana bito. Kasagaran sa mga laki. Grabe kayo mo dagloom. Ilahang problema nga. May kayo mo dagtago-tago. Ay, lagi. Kaya rin lagi na. Kanan bito. Tungod kay laki manggun na igarbo sa dwa. Na ego kumbaga. Pero kaniya tong letter sender idol si Robbie, naagid ni siya ay atuanan every time nga mag-uul siya. Every time nga na siya ay ginahuna or tapada din ha.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, ako nagtabang kay medyo batanon pa mag-uli siya sama ni mo, dear. Marag-edad ah, rin mo. Kailangan ni mo?
0: Pero kas mga 21 pa.
1: 21?
0: Oo.
1: May labot sa...
0: Ama ba?
1: Sa gilimod. Oo, no? So, 21. Pero ginanagin siguro. Dede, mag-hold mo.
0: Ama ba?
1: Mag-hold okay. 5 years.
0: Oh, may di po pinawan ni Wendell Sena sa WYC Car Repair Services. Ito sa Kristan. Sa Kristan, di kasaunado.
1: Oo! Oh, sa Kristan ang siya?
0: Yes!
1: Sa Kristan ang siya, mga idol?
0: Yes.
1: Oh, siya to'y, kuan, ito, nawa nga si Bot ba?
0: Ama ba na ay! Sabi na po si Bob Shiron. Siya nga, nasad ko'y, si Bob Shiron sa Creative Studio, siya, nasad ko'y barkada na do sa church sa Punsia. Ha ha ha ha.
1: O niya, asa naman siya ron?
0: Lami ang name ni mo. Aw! Ama ba siya lamig ang rin sa ID? Ama ba
1: yun? Ito, no? Regards ka ni Frainer, kuan, Bob Shiron. Gikan mo gano'n siya, gi-US mo na Frainer na siya.
0: Humana ang ID.
1: Di ba, usay tawag na to sa mga ko, ano ba? Foreigner, Frainer. Oo, nag-lain.
0: Lahat na, usmira iba ko.
1: Ah, lagi. Hi, daw.
0: Saan mo si Trixie May?
1: Oh, correct. Correct. Saan mo tas Brent Plenius?
0: Oh, saan mo daw?
1: Oh, saan mo tas Elika Joy?
0: Ah, lahat
1: o si Antoinette.
0: Ah, lahir na gano'n.
1: O si Brian.
0: Ah, lahir na gano'n pangalan.
1: Ano tas Rinaldo?
0: Ah, si Rinaldo. Ah, Rinaldo.
1: Rinaldo Manzanares.
0: Okay, diba?
1: Ay, nako. Ato paminawan, idol. Huwag yun palibak, oh, Mercury. Siya nga sa Kristan Kunos Luyos Kapilya.
0: Ayay, humanawag yun kita na ng ID. Ayay ka. Alright, sige.
1: Idol, alam mo na ba yung size na ito paminawan ni si Robby? Naamagod ni siya yung kaagi ka ni Adto nga. Medyo mo ay naka... pahinay ba sa iyahang paglambo bitaw sa kinabuhi. Unya, naapod ni siya yung kaagi kabahin sa ginikanan. Unya, hangtod, naabot sa point. Ngayong i-share, kung asa siya dapita magsigtambay sa una. Standby mo diha, idol, kay atong paminawon si Robby. Okay, ang story diri lang sa...
0: Wait, sa dear.
1: Dear IFR.
0: Ato yung gana makadaog di eh. Mga hatang matataron.
1: Ano sa man?
0: Og 200 mga pajigay.
1: Kapalo na sila.
0: Ah, kapalo na. Sige. Oh. Sa mga wala na kabalo di, mga idol, ay mo kalimutan i-share itong Facebook.
1: Kapalo na sila. Kapalo na sila.
0: Sige, pa sa mga wala na kabalo, i-share itong Facebook Live. Kanya, butangin og caption yung kapitong pangalan og address unya ang hashtag karon kay hashtag your FM library. Loh. Murag makarelate siya ko ano, kay library man sa day siya day po ni si ko ano, yun si Robby. Masi nagkakuyog may nasa mag-study sa library.
1: Sa Kristan, library, church.
0: Hallelujah.
1: Exhale.
0: Okay.
1: Sige lang, idol, kay Basic. Birthday. Hapit na mong birthday ni dear.
0: Birthday.
1: Ato na sa pagbigyan. 1 month from now.
0: Sige.
1: Basta kay kuan ha, tuhuin nyo. Sige, siyag church, chapel, library.
0: O sige, kay, kuan nga, meditation
1: home.
0: Room?
1: Oh. Saan pa nga?
0: Meditation room. Wow!
1: Wala na, good. Ilan na, good. Totoo, tangi kamay itong sa Kristan ba?
0: Meditation. Okay lang, hashtag DYFM, hashtag DYFM library niya, hashtag DYFM Cebu, hashtag IFM 939 Cebu, o hashtag Kulay Duo. Ano na mga idol? Okay, paksit na.
1: Meditation room.
0: Kasi ko si Mercury.
1: Mercury.
0: Hala, mag-meditate na Mercury para lamdaga ito ba sa usisaktong buhaton ba? Hala, ha?
1: Pero tinood yun na sa Kristan sa mga idol.
0: Para mukunsa sa Espiritu Santo.
1: Pero ka na sa library, nagduda ko. Ano? Siguro sa pila ka tuig sa...
0: Anto, bago dito mag-abot sa library, mag-upya ka. Saan sila ba? Ano,
1: mag-upya di ka?
0: Oo, sila. Sila ang mag-upya na ko.
1: Ako na ang mga sa Kristan, di mo na mag-upya.
0: Kaya po na, case-to-case basis. Depende sa subject. Tulisod. Pili ka! Hindi ka magkumpiyan, mahagbong ka! Olo!
1: Ah, nagitaan eh. At ano yung paminahon, ay doon, kaya murag nag-abot na gini mga baka na ito rin doon. Ako sa una, magkumpiyan, masagod eh.
0: Oo ba?
1: You're not alone.
0: Ah?
1: Sabayan, tiga. Ah. You're not alone. My dear.
0: Pero ano sa kasibahan?
1: Ah, oo.
0: Ah, ano sa kay chapel?
1: Hapit kayo mag sa Kristan. Hindi na pwede ba?
0: Hindi pwede. Salmis ka, kaya di kanta?
1: Salmis.
0: Ah. kala sige sige.
1: Idol na man tuod mi mga kalog-kalog nga ko ano.
0: Pero tinuod bini uban mo pag storya mga
1: idol. Pero tinuod ba sa nang uban
0: mo? Kasi di mo mutuon na mga idol.
1: Labi na imong pagbati no.
0: Ah, natural. Ah. Klaro magina pero abot maghapit mga magupat ka tuig mga idol pag yapon ni. Mo pita usay madto ko sa meditation room ba basin ba malamdag kan ko sa kasi ang buhaton ba mo ana. Mikunsad ang Espiritu Santo ba. Kulas pila wala ba. Pangadi na, umikunsad sa Espiritu Santo.
1: Pa na matang si Bada Santa. Sige na ay.
0: Sige
1: na,
0: sige, sige, sige.
1: Ato paminaon si Robbie Idologia Story ha din lang sa
0: Dear IFM.
1: Alauna 29 na, kinimbahin na hatod ka nato sa Muni Plus Traditional Herbal Drink. Labi na sa mga idol ato ni Hangi Ubo, isipon, hilantan, ipanuhot, nangapagaw, at doon ay ipamating over, pating lipong-lipong over. Tigo, imni o gimi Muni Plus Idol. Stand by. Again, dili lang sa programang Dear IFM.
2: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
3: Ikaw bang, may kay ka mo pakilig, no? May kay ka mo pakilig, pero dili ni mo tiwason. Kula tahong tanong ka sa kong bugma. Mapungan ba ni?
4: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay-friendly pagyod. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot. Ug usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali ra ang ilang pagpanglaba. Baong nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa akong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: Unsa man na? Balik ka gud ka isa? Di gud ko ganahan.
4: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gauga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bag-ong White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
9: Masinug,
8: may diabetes ka?
9: Ang DTX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Adlay powerful extracts,
8: ng phytochemicals,
9: ug antioxidants,
8: ng gigan sampalaya,
9: ug de-sugared sugar cane,
8: mga organic compounds,
9: ng effective,
8: matok sa sakit ng diabetes.
9: DTX 500!
8: Sa mga butika.
9: DTX 500!
8: Ang tuba
9: kontra sa sakit ng diabetes.
8: DTX 500!
9: Epektibo
8: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
9: DTX 500!
8: Imo sa de-sugared sugar cane extract,
9: ug anti-diabetic property.
8: Gigan sampalaya.
9: DTX 500!
8: Garantisado,
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mabalit sa pinakaduol ka butika sa iyong lugar.
10: Hello mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
11: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung loko gihilantan, so yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi, eh, pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw, lalo mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw, ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, mga gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Rog ako mga client na kung ipang make-up. Kinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Lisod po kawon, luyahon o kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
12: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
13: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
14: Puyawang Danoy!
13: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw,
15: pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
16: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: BM Extraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM.
3: Pungan po ni!
19: Aigol!
20: Aigol!
21: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
22: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
23: Ang batang lagundi, Plemex!
24: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
26: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
27: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
28: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
29: Jinjin, apo, ayo pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngay mong sinina.
30: Ma, si Lola!
31: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
29: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
31: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku kayo og tabang nako, ma.
29: Sinuot yung kaingay. Basta labaga, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
4: 93.9 IFM.
3: Pungan po ni!
19: Aigol!
20: Aigol!
0: cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
1: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
2: Dah, I'm not in the mood.
1: Unsay gamit ni mga napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
1: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
1: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Kaya ba sa sister's napkin ang heavenly flow na tong mga girls?
1: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
2: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon.
8: Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatawang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay, Liveraid Pro. Na isa limarin, na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Rabi, anong kinanglan pa man nga moan ni tag library? Uy nga, pwede naman mag-online.
1: Patay may mo, Jello. Strikta magula si Miss Reyes God. Kapila na bitaw tamingon nga online na lang, pero digid siya.
0: Malagi, ilisod-lisod lang kita niya. Wa naman ni nauso ning library God. Wa naman gani kayo moan ni din ni.
1: Uy, Jello, hinayon ang tingog niyo eh. Nakas library. Na, may kugta sa librarian.
0: Tinood man, sad. Muna yung uso ng library ay. Tanan, nunlay na.
1: Maliki.
2: Boys, please be quiet.
1: Awa, hinaya lagi ng tingunin mo.
0: Laki, laki. Pangita lang ko sa librong angay na tumbasahon eh.
1: Maman tingali niyo. Murag maman nga itong buhatan o reaction paper.
0: Anong buhatan pa ba nag-reaction paper ay? Anong di naman lang niya itudlo? Kato ganing usa, nagipabasa, storya raman tos bata ang namatian.
1: Pero nindot man ito nga story ko no. Mabitaw nga ipabasa gini Miss Reyes tanan. Ingon manggod siya, lahi ako na kung mabasa gini mo ang libro.
0: Mangutan na raman niya po siya. May pag ipa-online na lang nini ha.
1: Sige na lang, uy. Maestra mag na to. Ato na lang tumanan. Uy. Kataas mo dahil sa gibutangan sa libro.
0: So, yan na kong kabuot. Ang samsan niya eh. Kataas mo gibutangan na niya. Maglisod mo tagkabuot.
1: Ako, asa niya matingog eh. Na, padunay naman din niya ang librarian.
0: Lisod mo kung kayo ang kabuto ng libro. Asul kayo.
1: Hinahin mo.
2: O, sabi problema nga dagko man kayo magtingog din niya. Nalimot ba ka mo na niamo sa library?
1: Sorry, ma'am. Di man gud may kaabot sa libro nga among gikinahanglan, ma'am.
2: Wagit mo kita, ani? Naipatunghanan, oh. Aron magkabot ninyo ang mga libro sa ibabaw.
1: Chilo na naman di patunghanan, oh.
0: Sorry, ma'am. Wami ka kita, ma'am.
2: Sige na lang. Ako nalik kuha sa libro nga inyong gikinahanglan. Oh, Nia. Basta kaibalik lang yun ninyo ha, kung asa gibutang.
1: Oh, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Sorry ha.
2: Iho, tuod. Ganihara kong nakadungog sa imong mga reklamo. Ngano bang murag gimahayan man imong imong teacher sa mga butang nga gipabuhat niya ninyo?
0: Wa man mo mo eh.
2: Nakadungog ko ni mo kagani ha. Dako kay mong tingog. Teacher po ba ako sa una? Og nakasabot kay ko sa inyong teacher. Ang gusto raman niya nga makasabot mo o makafeel mo sa source material mo iyang ipabasa ninyo ang mga libro. Kung magsalig lang mo sa mga online sites, God, pasinunyag dili makumpleto ang informasyon nga inyong makuha. Unta, makasabot mo.

Wow kay ko sa librarian adto tungod sa gibuhat sa akong amigo. Pero mao sa tong adlaw nga nagsugod nga magsige na kog bisita sa library. Gamay pa ko mahilig na gyud kog basag libro. Mas lawo magud ang akong imagination og feeling na ako moabot ko sa laing kalibutan kung magsige kog basa. Nibaw man noon ko nga naagyod ang mga gadgets, nga kalingawan sa mga batanon nga parihas na akong edad. Pero mas gusto gud na ako gihapon nga mubasag libro. Para na ako, mas makalikay ko sa mga tinuod nga panghitabo sa akong kinabuhi, labi na mga problema nga akong giatubang. Kung naamagod ko sabay, in ako ma-feel nga happy ko. Ay kung kinsa pa ang tao nga nag-anak na ako, nga mauuntay muhatag ang pagmahal na ako, mauna hinuoy pirming nagpasakit na ko.

0: Oi, Rabe. Baru pada barog nga.
1: Nga naman mo. Ito pa ganito.
0: Ang sa'yo, itog pa ka. Ano man? Itog pa ka, ika pwede nga kumbukaon?
1: Ano din, ma?
0: Palite ko beer.
1: Pero ma, saan naman ang rasa? Kadlaon naman.
0: Ay, kadlaon! Palitin ako dito!
1: Pero sirado naman ang tindahan, ma. Huwag naman ko'y mapalitan.
0: Oh, tuktok ka! Tuktok ka, araw na nga, bale. Ayan na.
1: Ma, magkasaban ko, ana. Nakasiguro ko nga natuog na ang mga tindira ron.
0: Diba, palitan ko ni mo kasabaan ta ka.
1: Dili ko magkasaba, ma.
0: Oo, oh, na. Raman din na! Liyok na!
1: Pero, ma, huwag man ko'y mapalitan din eh.
0: Gay, agyan mo. Oh, rabi, ay. Hindi na ba? Palitan ako! Ma! Iyong nakapalitin ko!
1: Hindi makugay ko, ma. Musulod magiging ko nimo sa imong isugo lang ko. Pero, wala magiging ko'y mapalitan ron.
0: Kay ayaw nga pagkaanak. Tungod ni mo, gibiyaan ko sa kumbana.
1: Wala ko yung sama.
0: Saan ni mo? Saan ni mo ang tanang mga kalisod na ko karon? Kay kung dili pa tungod ni mo, hayahay na unta ko karon.
1: Ibuhat pa na ko ang tanang para malipay ka na ko.
0: Ah! Mao ba? Ah! Ano mo ang yung gumalipain ni mo?
1: Ha? Sa mayangay na kumaharton ba para malipay ka na ko?
0: Ibalik na ko ang imong papa. Ugun mabuhat na ni mo. Tingali, malipay na ko.
1: Di ba na lang ko mabuhat ma kay tuwa naman sa laing lasot si papa. Doon na naman sa sila yung pabilya. Ikipiyaan ang tanila.
0: Ayaw na kisulti! Ayaw kong sulti, ana. Tiwa ko biya isa kumbana. Mahal kayo na ko siya. Ikaw ang sadan. Maong layas din eh.
1: Ayaw, ma. Kalma lang. Hubog na ka.
0: Ikuba mo ang akong kinabuhi. Nawa ang akong kalipay tungod nimo.
1: Huwag makuisa, ma. Maluhay ka na ako, ma. Huwag makuisa ang anahimon nimo.
0: May pagwa ti kagibang anak. Sukat nga gyanak ti ka. Miserable na ang akong kinabuhi.
1: Ma.
0: Mao ka na'y tinuod. Mas maayo pag mawa ka. Aron malipay ko.

0: Sukad nga gibiyaan mi ni Papa, pirming ako na ang pahungawan ni Mama sa iyang kalagot. Ebaw kong nasakitan siya sa panghitabo, pero di naman siya ang naglisod. Sakit masad para na ako ang pagbiya ni Papa namo, o di man sa siguro husto nga ako ang iyang pakasadun. Wa man ko isa, o wa sad ko'y gusto nga maunay mahitabo. Pero di siya maminaw na ako. Gani, magsigin na lang siyang inom. Kung wa siguro akong lola, nga nitabang o nisuporta na mo, wa na ko kahibaw kung asa mi padong. Maong ang kagasagaran nga mahitabo. Basta inigpamuhi na namo, mugahin gyud kog pila ka oras sa library. Kay sa library, mingaw ug linaw. Ug makalikay ko sa problema sa among pamilya.
1: Rabi, pwede ba ta kang ikasulti o na kamo pauli?
2: Oh, ma'am. Ano mo dahil, ma'am Angie?
1: Nakabantay lang ko. Wa ni mo kibalik ang libro nga imong gikuha sa butanganan.
2: Sorry, ma'am. Lalimot manggukog din ako ni nakuha.
1: Maugid ka anay rason? O doon ay nakasamok sa imong huna-huna?
2: Kuan, ma'am, ang tinuod. Usahay, tapulan ko balik sa butanganan jud.
1: Robby, dili na pwede. Ngano, sa imong mga butang di ay, dili day ni mo sila hapsayon. Dili ba day ni mo sila ibutang sa hustong butanganan?
2: Sorry, ma'am. Pero yun ana man sab ko sa akong mga butang.
1: Oh, dapat makamautang mo uli sa mga butang kundi ini nato gikuha. Kay mauni timaan kun unsa ta ka disiplinado sa atong kaugalingon.
2: Ma'am. Nakasabot, ma'am.
1: Kung yagaw ang atong mga butang, unsaon man nato nga mahimong produktibo sa mga butang nga importante. Kung gubot, maglibog ta. Wa tay mahuman, kay wa man sabtay nasugdan.
2: Astugi ka, ma'am. Karabitang ako'y buhaton, unya, tanang nakatag ang ako mga gamit, nga kinahanglan ako. Maglisod ko kuman, kay waman ko may baw, kung asa na ako kuhaon.
1: Si, maong sa sunod, ato yuning ibutang sa hustong butanganan. Na may kaid, para makahibaw kag asa na mo ibutang? Pasensya na. Unsaon nga, maistra manggut ko, maong dili malikayan nga, sultihan yun ta ka.
2: Okay na, ma'am Angie. Nasaya panggig ko. Sakto na saan, nasultihan ko ni mo aron nga makaton ko.
1: Salamat kay wa ka malain ako, iho. Para imo ramasab na.
2: Salamat, ma'am. Sige, ma'am. Ato sa ko, ha? Paulit na ko.
1: Kadiyot lang. Pwede ba takang maistorya kadiyot?
2: Okay naman, ma'am. Sa tinuod lang, ma'am, gusto mong ginunta ko nga magdugay din sa library. Abi magun na ko nga di papahawa na ko ninyo.
1: Grabe. Dili sapoy. Malipay manggani kung magtanaw nga doon na pa yung mga bata nga muanhi dinhi. Pero nakapantay lang ko. Pila nasab ka atlo nga magdugay kid ka dinhi sa library inigpamuhi ninyo. May problema ka ba?
2: Pa man, ma'am. Kuan, ganahan lang ko magbasa-basa ang libro.
1: Nahibaw man ka nga teacher ko sa una, di ba? Og nahibaw ko. Og ma-feel na ako kung may problema ang ako mga estudyante. Og ikaw, dili ka na lahi para nako. Mung sige na. Sultihin ko kung sa imong problema.
2: Okay, ma'am. Si Mama Manggod? Dili siya gusto na ako. Pirmi na lang siya ubog. Anya, bisag, unsa na lang iisulti na ako nga. Magkapasakit kayo na ako.
1: Ha? Nga nung ingin mo ni anak si Mama nimo? Dili na niya ang angin buhaton. Kay anak ka niya.
2: Wasa ko may bawa, ma'am. Naingon nga naman sa sukad lang ang gibiyaan mo ni Papa. O doon na lai pamilya sa Papa.
1: Nagkasabot ko sa imong na-feel. Nahibaw kong lisod og sakit para nimo ang gibuhat ni mama nimo. Pero unta, Rapi, makita nimo ang pagpasaylo sa imong kasing-kasing. Haba?
2: Oh, mas ako'y mabuhat, ma'am. Samtang kaya lang ko, hindi ko gusto nga magdumot o maglagot ni mama.
1: Nindot ka na, Rapi. Ako nakita nga okay ang pagpadakot ni mama nimo dong. Maong nituo ko nga muabot ragyapoy ng panahon nga mubalik na si mama nimo kung unsa siya nimo kaniadto.
2: Sa tinuod lang, ma'am. Murang akong nawalan ng paglaom. Ako lang gidawat sa kong kagalingon nga diligid siya nako.
1: Ayaw pagsultik sama ni Anna. Tanaw ako. Lahi-lahi nga klase sa tao ang akong ikatubang perme din his library. Kamong mga estudyante na ay mga teachers o lain pang mga tao. Lahi-lahi nga batasan o panginahanglan. O kinahanglan yun og laom nga pasensya. Mao nga unta, mausab ka na ihatag nimo ni mama nimo. Huwata lang, good.

0: Kung iso dyan, di ka. Siyempre, gusto pod ka nga mutaas ang imong grado. Malipay man magkusamong panahigala ni Jello, pero samtang nagkadugay, mura man ugibati na ako nga lahi na ang mga butang nga among gusto. Nga murag, di na parihas ang among mga interes sa kinabuhi. Na-close na ako ang usa sa mga classmate na ako nga bright. Okay, siya man ang usa sa mga bright sa mong klase. Nauban-uban na sad ko sa mga barkada niya nga hilig pod nga magtuon. Na-enjoy ko syempre sa ilang grupo o gidawat naman sa dayon ko nila. Maong sila na ang sige na akong kuyog-kuyugan. Ugwa ko magdahom nga nalimta na nako ang usa ka tawo nga importante pod sa akong kinabuhi.
1: Jello! Bay! Diyan may problema ni mo. Dilagi ka man lagan.
2: Ego dula. Maraka di tinur ng amigo.
1: Oh. Ansa man ako pagibaw sa akong sa kung dili ka musultin ako.
2: Yun na lang. Maman sa kipakialam na ako.
1: Jello sad eh. Ikuyugan na ganin ako ang grupo nila ni Jerome?
2: No, ganin ha. Tuwa na lang kapirmi nila. Ako, gikalimtan lang ko nimo.
1: Ano din na tinuod, eh? Kung gusto ka, uban na lang na mo.
2: Di ko. Unsa na imo. Imo na lang kong apilon para di ko mangloon nimo. Murara magagnapugos.
1: Ha? Huh? Siyempre gusto nimo ba ito nako? Gibuatan man ako tanan para nimo.
2: Para nako? Ingay noon nga, gibuhat nimong tanan para sa mong kagalingon.
1: Ambot na mo eh. Masuko mahinoon ka. Yung ama naman ganit ka.
2: Naibaw ka nga nung nasuko ko. Kaya big mas bright sila na ako. Maong dito na lang kanioban nila.
1: Sa'yo pa di kung amigo na ako sila. Gusto naman ganda ko nga. Mabright ko para sa nila. Gusto ko nga mutas mo lang akong grades.
2: Ah. So maong imo na lang kung gikalimtan. Kay ako... Bahala nag di ko bright, di mo taas akong grado. Basta kay di na ko biyaan akong amigo.
1: Giagda ganiti ka, kunya masuko ka. Ba't ni mo eh, o kumibaw ko nun sa angay na kumuhato ni mo.
2: Kalimta na lang na to sila. Ibalik na to nga to, panagigala ayog, kalimta na lang to sila.
1: Di na pwede eh. Mga amigo-amigo naman sabi na ko sila good.
2: So, buod ni mong ipasabot, di ko importante ni mo.
1: Oh, wag ko'y gisulti yung nana. Alagod ko gisulti sa lagod. Ayaw ko papilian ninyo. Pwede man ko nga friends na ninyong tanan, di ba?
2: Di na ko sila friends. Nibaw ka na. Kung sila yun ang gusto ni mong ikauban, magkalimtan na yun na lang ta. Di na ko mo appeal pa ninyo.

0: Nag-uulkay ko sa desisyon ni Jello, mga idol. Para na ko, ako'y gibuhat nga sayo. Niuban raman ko sa mga tao nga tanaw na ko, way gibuhat nga sayo o sa akong tanaw nga makahatag o kaayuhan ako. Nangita sabi ako paagi nga padayon ang among panahigala, pero siya may nagmagahit. Naibaw man ko nga nagselo siya, pero ang ako raman sad good. Unta, magtarong po siya. Nga burabag, sayon ra kayo para niya nga ibasura ang among friendship. Maong lahi na hinuon ang akong mga kauban, matagmuad to kog library tungod sa iyang pagpangluod. Sakit man para nako, pero ako'y mahimo kung iyag yung ibaliwa ang among panahigala.
1: Mapauli ka na, Rabi? Siguraduha ha, nga naasa saktong butanganan ang libro nga imong gibasa?
2: O, Ma'am Angie.
1: Kadiyot lang. Wa nalagi ko makabantay sa imong amiko. Kumusta naman to?
2: Oh, kinsa man ato, Ma'am? Daghan man ko gidadi ning amigo nako.
1: Katuganing dakog tingog bisag naa din hisod sa library. Butan sa baya tumata, ah?
2: Ah, si Jello, Ma'am. Ano ko kibawa, Ma'am? Sige, Ma'am. Atan ako, Ma'am.
1: Kadiyot lang. Di ba classmate man mo? Wa na din siya eskwela-eskwela?
2: Oh, magkita man mi, Ma'am, pero di na kayo may mag-istorya.
1: Ha? Nga naman? O sa mahinungdan?
2: Wala, Ma'am, ay. Pasag din na lang to.
1: May problema mong duha? Nagkabantay manggut ko nga lahi na ang mga estudyante nga imong ikaoban kanunay.
2: Naglahi-lahi na manggut mi, Ma'am. Lahi na ang ako mga kuyog ron. Siya, lahi na sad.
1: Uy, maoba. Pasensya ka na, Rabi. Pero, naunsa man day mo? Nagkaaway mo?
2: Ang tinood, Ma'am, nasuko manggol siya na ako kay may kuyog kong lang grupo. Sila manggol ang pinmin ako nga ubanan, mao nga nasuko siya na ako.
1: Wa ko mo ingon nga sayo ka, ha? Pero ba sa biyag na pasagdan sad nimo siya? Maong nasuko si Jello nimo.
2: Di man ko trip ni Jello ang akong mga kuyog, Ma'am. Ang ilang mga lakaw, ilang mga gusto, ilang mga hilig. Ang gusto naman saan ako nga masood nila kay Juan, mga bright manggod sila, Ma'am. Unya, mas samot ko nga ganahan nga muskwila kay Juan, dakan sila kaila. Good influence manggod sila na ako, Ma'am. Maong nga ganahan ko makiguban nila. Mauna, Ma'am.
1: Rabi, ang higala, sama ka na aso sa kalibro. Ampingan o dili pasagdan.
2: Pero, wa man ako siya pasagdi, Ma'am Anji. Sa tinuod lang, ako mas siya nga giagda, pero di man gin siya.
1: Tungod ka ikaw ra iyang higala o dili sila. Dili na mo siya pwedeng pugson.
2: Uwa man ko kung mahibaw, asa ko dapit ang lugar, Ma'am. Gusto raman ako nga nailaing mga amigo-amika. Ang gusto mo niya nga, kami rin doon. Di mo na pwede.
1: Oh, nakasabot ko. Feeling magod ni mo nga iya kang gidaw sa laing tao. Pero unta, makasabot ka sa iyang gibati. Kay, nahibaw sabkid ka. Ngayon mo siyang napasagdan samtang nakiguban ka sa laing grupo. Para mangkod niya, imo na siyang gikalimtan.
2: Sayang mangkod, Ma'am. Kay, hambugiroan ko niya. Bisan gumayro kayo ng mga butang. Sige na siya, greklamo. Nagkabantay, bitaw ka sa iyong pataasa, Ma'am, no?
1: Pwede man mo siyang sultihan, good? Nga dili ni mo masukod sa kabright o kamaayo sa sakataw sa paghinampog? O maong mikuyog ka sa mga bag-o ni mong friends karon tuwing kay kitabangan kanila, ilabi nga sa mong studies. I-explain niya og tarong. Basin pati ay, makumbinser ni mo siyang magkigigala po nila.

Makagaan kaayo sa pamati ang mga advice ni Ma'am Angie nako. Mas masabtan ako ang mga butang, di dayo na ako makita kung doon na na'y problema. Na-realize na ako nga naasad ko'y sayo. Napasakitan na ako ang akong amigo. Sakit gituod para niya nga piliyon ako ang laing tao kaysa niya. Ako siyang gisuwayan og pakigstorya ug aning higayuna. Mas seryoso nga mong panagstorya. Ugmayo na lang gani kay okay ra ang napadulngan. Isabot sa dang akong tito nga pag-ulang naabot gikan sa laing nasod ug siya na pud ang nitabang namo ni mama. Kung paniya hatagan kuno niya si mama og trabaho nga duol sa tukuro niya nga negosyo pero kinahanglan nga tarungon daw ni mama ang iyang kinabuhi. At least dunay nindot nga panghitabo nga niabot namo. Pero wa ko magdahom nga duna day ko'y mahibawaan nga makapag-uol

0: Mabanci, ako nining Yuli ang libro, ma'am. Hapit na ako malimtanda nga karumli ang Judith.
1: Ikaw, Gidrabi. Hapit yun ka malit sa pag-uli, ana, ha? Unsaon naman lang kung dili ako ang librarian din, he. May gani kinaabtan pa ko ni mo.
0: Ngayon din, ma'am. Asa di ka, ma'am? Mapawa na ka din, ma'am?
1: Oh. Wa man dita ka masultihin, no? Ang ako mangong anak nga nagpuyos Amerika, gipetisyonan sab ko niya aron adto na sab mo puyo dito.
0: Oy, mo ba, ma'am? Sa ato pa, ma'am, dili na di ikaw ang librarian na mo din, he?
1: Kay Elisa namang ko nila. Pero ayaw ka pala ka. Buutan man sa bumupuli na ako.
0: Di na di ka mabalik din sa Pilipinas, ma'am.
1: Mabalik pa? Pero nakasiguro ko ba si mataod-taoran patingali? Oh, nga naman ka. Namumurag na kuulman ka.
0: Siyempre, ma'am. Kay mapahawa naman ka. Mura naman ko tika kikadawang mama na ako din, Higod. Kung wala niya ka din, mura di na ko kanan nga manahin din sa library.
1: Rabi, sadoy. Bisagwa na ko din sa library. Ni amasad ang imang mga paboritong libro nga basahon. Umunta, dili ka mapulan og anhi din, he. Ipila na lang gani ka estudyante magsige o bisita din, he.
0: Sige, ma'am. Ako isaad. Muanay gyapon ko din sa library o magbasa-basa gyapon ko din, he. Dahil po kong nakatunan din, he. Tungod din mo, ma'am.
1: Salamat, kun mao. Oh, katawa, sab. Mingawon git ko ni mo. Time pa. Mindot man dahil lagi tuod kag ngipon, no? Puti.
0: Oh, base tungod din sa toothpaste nga mong gamit, ma'am. Kaya nga mong gamit, goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day.
1: Ah, mauti ay. Smile. Kana anak gyud. Smile gyud kay nay. Samot kalutaw imong kagwapo. Unya, kumusta naman ang mama nimo?
0: Okay naman, ma'am. Sukad lang gitabangan mi sa akong tito. Wala siya mo inom.
1: Mahayo kun mao. Unya, kumusta mang inyong relasyon? Ikaw ba gihapon ang iyang gimahayan sa pagbiya ni papa ninyo?
0: Dili na, ma'am. Ang tinuod, nangayos yung sorry na ako sa tanan ng mga sakit ngayon na sulti na ako. Mahal ako sa mama, mao nga ako sige pasaylo.
1: Ingon bitaw ko ni mo, patas ilang ang imo pasensya, o mupalik ang pagmahal ni mama ni mo kaniadto. O, to di ay, si Jello, wa nagit ka mabalita na ako sa nahitabo ninyo, ha?
0: Aw, ang bahay di anak. Ma'am, okay namin Jello, ma'am. Nagka-istorya na may balik, pero maulagi. Marag, di nagit siya, di naging mabalik ang sa una.
1: Pero nga naman, dili siya gusto nga mabalik ang friendship ninyo sa una?
0: Dili man kuno sa yun, anak, ma'am. Lahit na lang yung kuno, nga mong kalibutan ron.
1: Oh.
0: Di lang ganyan kaya nga makiguban sa akong mga bagong friends ron.
1: Naguulang ko ninyong duha kay Dukay na bahiya mong amiko.
0: Nakita ko nun niya, ma'am, nga happy ko sa akong mga bagong friends. Siya masad, ma'am. Naibago nga circle of friends. Pero wala may mag-away, ma'am. Friends na mag-yapon, mi.
1: Nalipay ko nga okay na demo si Jello. Nasettle ninyo ang inyong problema. Huwag yun mausik ang inyong panaghikala. Unta, bisag wa na unya ko din sa Pilipinas. Dili ni mo malimtan ang mga butang gitudlo ko ni mo, Rabi. Kung unsa ang imong paghatag og importansya sa mga libro, unta, ingon anak kasab sa mga tao nga nagmahal nimo.

0: kinabutan naman hinuon ang bagong librarian na mo, pero naalanggihig kayon nga mingawan ko ni Ma'am Angie. Daghan mangud kong nakatuna niya. Usahay, magkasturya mi sa chat, pero panagsara kayo. Ang ampo na lang nako para niya nga unta, malipayon ra siya kauban sa iyang pamilya. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagpaminaw. Inyong letter sender, Robbie.
1: Ay hugot.
2: Sa dalan nga atong pagalaktan, lain-laing klase sa mga tao ang atong masugatan. Ang uban, may leksyon tang makatunan. Samtang ang uban, magdala ka nato sa kaalautan. Hinaot nga makamautan mo pili, kinsay angay nimong kuyugan. The Robbie Story. Gihatagan o kinabuhi ning musulod. Sa papel ni Robbie, Randy Soson, Angie Maretes Albores, Jello Marvin Caballero, Mama Teresa Tirol. Sa panulat nila ni Owen Villamor o Jelly Haka. Sa direksyon ni Teresa Tirol. Music and sound effects, Run Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabiala. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.
3: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
4: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
5: Ikaw ba? Abin ara magkasbalay no? Di na sakit ka ba mabulbos? Mang lipstick, maligo, manotbrush. Ha, ay na lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapagnan pa ni.
6: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
7: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon magigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
7: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa to.
7: Hoy, asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Hi, balita. Suertres ug Lotto results.
10: Idol, suertres result alas dos.
11: Seis.
10: Dos. Uno. Idol, nakaigo ba?
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
13: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
14: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Life extension vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
17: Yung blood pressure ko as of now, nano-normalize na. When I started taking the life extension vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. Asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ga, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
18: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
19: Super Fiber. Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: 93.9 IFM.
21: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisang gabi?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
23: Unsa pa gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
24: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
25: unang sa... Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

Ako paghihapong gituman ang akong saad ni Ma'am Angie. Bisan og senior high na ko. Basta naalang ko'y oras, muduaw gyud kog balik sa library.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya. Na siya'y loya, labi na ang loya makatabang gyud sa lawas, makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immune Plus, wellness every day.

0: ImmuniPlus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: 93.9 IFM.
2: Aikon!
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak, said celebrity beauty soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: kita at tugtugan idol ko ang IFM
1: 93.9.
2: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan na sa Dear IFM.
3: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
4: Oras IFM, alas 2:31. Welcome back sa Dear IFM.
5: Of course, kami kapag mayroon Kulay Duo, Kulas ug Aiko, nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon, mga idol, on a Friday.
4: Idol! Mm-hmm. Importante yun, no, nga, kanang kung naa ka sa usa ka problema or mm-hmm. sitwasyon, mm-hmm. importante nga kay bawtang maminaw sa advice sa uban.
5: Yes.
4: Nga dili bitaw ta close-minded.
5: Kay kun usay mga samoli daw gigin na mga idol nga. Usay gud mga idol kun naa bitaw ka sa peak sa imong kalagot or peak sa imong kalipay.
4: Kahiubos po.
5: Kahiubos. Usahay mga idol di juga katarong uga digest bitaw malo sa mga sitwasyon bitaw. Kana mga idol, for example, dili mo tarong og dili mo matarong og sabot bitaw, mga tanan bitaw mga punto bitaw mga istorya.
4: Correct.
5: Kay tungod mahimo ka nga one-sided mga idol.
4: Correct. Kung yan, emotional man.
5: Oo. Mm-hmm. Pero dili parehan ako mga barkada, namin na sila ron.
4: Oh.
5: At walang itago sa pangalan nga membro sa kadangyan.
4: Oh.
5: Oy. Jean Govinda o si Jade. Hello mo na niya. Hi daw, Ana Joey o si Jade. Oh, hello mo na Jean Govinda.
4: Hi. Ano
5: siya nagpahipin si Jean Govinda?
4: Lagi.
5: Jean Govinda o si Jade. Mo na yung mga membro sa kwan.
4: Basig na minyo na siya.
5: Si Jade? Mm. Abin niya minyo ni Jade yun. Si Jade.
4: Basig si Jean.
5: I audio ko story ha. Si Jay Gonzalez Lim o si Jean Govinda niya. Kuy na sila si Joey. Hello, salamat sa pag-uwi. Ah, delete reply yun.
4: Sabi kong si Tito Vic o Joey.
5: Ah, wala pa na ko nung isa. Delete reply.
4: Oh,
5: wala pa last.
4: Okay.
5: Yay!
4: Sabi, mag-lower good me. Hindi me invited.
5: Oh. Alalalalala.
4: Charas. Happy listening, idol. Salamat sa support.
5: Pero kani sila, dear. Kaya bawang sila maminaw. Kabaw sila nga ilabit.
4: Mali, sakto nga ba?
5: Oo. Kaya bawang sila nga ilabit. Ipakalma ila sa ilang emotions ba kaya? Ila din paminawon dayon.
4: Yeah, another thing no nga atong makatunan sa story ni Robbie.
5: Mm.
4: Sakto to imong giingon o fair nga kinahanglan matured ta ba?
5: Yeah.
4: Nga mo accept nga some friends are seasonal friends.
5: Oh, Mari Vilma Santos, star for all season.
4: Uh-huh. Nga dili all the time kanang friend mo karon friend na nimo for a lifetime.
5: Ay.
4: And nage times nga kanang a friend. Friend rin mo sa college. Friend rin mo sa high school.
5: Ay.
4: I mean, friends gihapon mo. Pero di dyan ingon na nga close gihapon. Kung college na, manrabaho na. Kaya na may lain-lain nga kinabuhi. Labi na og lain-lain na mo og mga interes sa kinabuhi.
5: Mm.
4: Parihan ni Robbie, ganahan gid siya nga magtuon. Pero si yahang friend nga si Jello, murag di kayo. Pero may pang makasabahan sa library.
5: Jam-jam na, jam-jam. So, dapat kami din ni Robby, kinala may magbarkada. Kaya yeah. Sarapan mo din magtuon sa library.
4: Pero patanon pa sa 17 pa sa Chadir.
5: Ah, mabali.
4: Pero at least, nagka-storya sila.
5: Aha. Uh-huh.
4: Nagka-tarong sila storya. Nahapsay kung sa may mga issues nila. O niya, nag-decide sila nga. Dihara sila kutok.
5: Yes.
4: As friends.
5: Kaya na namin na mga idol, good ka, dili mga good masulbat ang problema mga idol. Kung puro bitaw mo isog, puro mo close-minded mga idol. Nya, mura na ko na sa networking. Open-minded ka ba? O,
4: tara, kape tayo.
5: Ano ba? Ano ba? Kaya kung di ka open-minded mga idol, kaya kung imong pagtuos mo galingon, sakto dyan na imong gituhuan. Hala, ikaw nalang pagpuyo ang kalibutan na mga idol. Kaya dapat imo dyan i-consider mga idol ang mga tao, ang mga behavior, ang mga rason sa mga tao po sa itong palibot, especially sa imuhang circle of friends.
4: Yes. And kinahanglan ta nga mag-amping sa mga klase, sa mga tao nga atong pasudlon sa atong circle. Diba?
5: Correct.
4: Kay, posible, kana nga klase nga person, kuan de kayo, kusog de kay mang libak, nga matakdan ka.
5: Ito.
4: Posible, kana nga klase nga person, kusog de kay magtagay, matakdan ka.
5: Para ba ginang tagay yun?
4: Gani. Or kundi, kana nga klase nga friend, kusog kay magkasino, matakdan ka.
5: Okay ra kay to alcohol.
4: Kuso kay magsugal.
5: Oh, sugal, di ba?
4: Oh. Ay, lana alcohol kuya, wan sa tanan. Di ba? Yes. Kay ba o kana nga friend. Kuso kay magbisyo, yung mataktan ka. Ba? Diba? Di ka kay ba ang muhan to, katay mong friend, legendary na. Ikaw baguhan pa lang, di ba? Di ka kay ba? Di ba? Di ka kay ba mo adjust pa.
5: Yes.
4: So, kinahanglan nga mag-amping ta sa mga kind of friends nga itong piliin.
5: Yes.
4: O niya, importante sa nga kaibaw sa itong maminaw. Nga, dili pwede nga ato lang kagalingon pero nga itong tuhuan kita'y sakto. Diba?
5: Sakto. Kaya usay mga idol, kung ikaw rin mga good, dili ko ka maminaw mga idol sa uban nga mga, for example, sa, umahibog kang one-sided mga idol ba? Maresulta na mga idol wala jud kay magdugay nga amigo or amiga mga idol kay tungod imuha man pirmi ang imuhang gi cater wala man imo gi consider sa dagilahasan nga opinion mga idol. So kung mo inanam gani ang imuhang kinaiya, inanam gani imong personality, magdisod jud ka na pangita og kanang ikakoy bitan mga barkada kanang tin oregon mo nga barkada mga idol kay sa barkada mga or sa friends, sa circle of friends mga idol, dili na pirmi nga ikaw pirmi dapat give and take mo mga idol kay
4: correct.
5: Oh, di man sila robot, may robot to sila mga barkada.
4: In connection ana dear. Mura pud og katubitong sa gi-share ni Ma'am Angie nga. Mura ra sad kung unsao nimo pag-amping ang mga libro nga imong basahon ba.
5: Yes.
4: Nga kung once masood na mo sa kana nga usa ka circle mo, nga friends, panahikala kay ba sa mo mo-amping sa usag-usa.
5: Yeah.
4: Nga di lang pud nga friend lagi nimo siya pero muduol ra kaniya og na kay tuyo. Muduol ra kaniya og na kay problema. Mangutang kag kwarta. Or unsa na diha? Problema barong ka simong bana or simong asawa. Diba? Friend lang ka kay convenient para sa imuha.
5: Yeah.
4: Diba? So, kinahanglan kay bawsa tanga mutimbang-timbang ba nga? Kay bawsa tang mga musta sa atong mga friends. Dili ka nang kumusta nga nay sumpay. Kaya, na kay tuyo
5: di na maayo
4: pangamusta yun nga legit nga pangamusta
5: kanang tinuray
4: diba at least si kuan pod si tawag ani si Robbie karon focus man siya sa iyahang pagtuon nanam siya sa senior high so for sure dako pa kay kag maabot idol niya at least sila pod sa iyahang mama okay na sad sila.
5: Yes.
4: Nga sakto gyud na yung mga times nga especially gyud members sa atong family idol. Alisod kaayong sabton. No? Kanang uglibog kanang magampo ka ba nga may tag mausab, may tag inani nana. May tag kanang diha-diha dayon, maulian or sana din ha, may tag dili siya yung nagbatasan. Kanang nay mga inana bitong nga pagampo.
5: Yes.
4: Nga tago nga pag-ampo ba nga hilom nga pag-ampo. Pero di man gud na siya ingon nga instant nga ihatag diha-diha dayon. Ikaw man sad kinahanglan na sa kay role, kinahanglan taas pud imong pasensya.
5: Yes.
4: Taas pud ang imong pagsabot. Kay basi naagi lawm nga rason nganong ningon ana na siya.
5: Mm.
4: Diba? Labi na kong pamilya ang iskutan pareha sa mama ni Robbie. Nga siya gi blame nga ni Bia ang papa. Siguro, iyahan ang gidisown po di ang mama, di sila ma-okay ron. At least karon, okay na po sila.
5: Yes. O sa mga magkakas, kung magpuyok ka ang kalibutan na mga idol, dili pwede mga idol nga, mahimo kang one-sided. Kaya there's a possibility gid mga idol nga, you against the world gina mga idol, kung manang sariyaha mga idol. So dapat, flexible ka, niya, masinabtanon ka o kanti ko sa kag mo adjust mga idol. Ti pirmi nga self-centered ka mga idol. Pirmi ra kag galing mo.
4: That's right. Alas 2:39 idol, kinibahin na hatod ka nato sa D3 Syrup for Kids para himsog ug abti kanunay si baby ha idol. Hatagig D3 Syrup for Kids everyday ang inyong mga chikiting. Happy birthday D.I. sa itong mga idol nga nag-celebrate sa ilang birthday ron.
1: Wow!
4: Happy birthday ni usa sa akong mga doctor friends dear.
5: Wow!
4: Ito ni Mugdini, legit.
5: Legit, sige na,
4: happy birthday ni Doc Michelle Giorgio. Happy birthday, Doc.
5: Doc Michelle.
4: And happy birthday as well to Idol, Ma'am Maria Leite Sugabo. Happy birthday of Triple S family. Happy birthday, Ma'am Leite.
5: Oh, sa tanan mga nag-birthday ka roon, happy birthday yung tanan mga idol. I hope na natungan ninyong birthdays yung adlaw na tohon. Baguha nga joke. Eh.
4: Grabe, grabe. And pahabol, happy birthday as well ni Kuya Tom Binuiza. Happy birthday, Kuya Tom.
1: Happy birthday!
4: Okay, sa mga gipang-greet na ko kanina sa birthday notifications. Nga friends.
5: All right.
4: Cute kay ko na.
5: Cute yung kapirmi.
4: Malimta niya ba? Pernigate na ko nila sa chat. To. Happy birthday,
5: okay.
4: Guys.
5: Okay.
4: Idol, Swerteres Rizal, 2 PM, 621.
5: 621!
4: Para mag-rumble sa 612.
5: 621.
4: And happy listening sa akong mga idol sa El Pardo. NGT8108, Modern Jeep El Pardo, driver si John G. Paran. Og si conductor nga guwapo. Mga guwapog buutan kay ni sila. Si John Vincent Rikina. Kugihan kay mangundok. Update kay maghapak-hapak sa jeep. Cute lang ni siya pero update kay ni. Update kay mudagan. Salamat po kumina idol. And sa katong nasakyan ako ganina nga NFJ 7473 ang plate number.
5: Unsa to siya?
4: Kadungog ko kapag time ni mo naminaw siya niya. Obo kaila sa mga driver o conductor. Napag-customoy, nagbarog ko ba? Pero naminaw sila NFJ 7473. Salamat El Pardo. Idol, alas 2:42 sa idol. Kinibahina, hatod kanato sa Sister Sanitary Napkin. Para comfy and free ang imong feeling, idol. Fresh and dry ang feeling. Ani nindot pag yun ang sisters, idol. Kay hygienic and safe. Malikaya na mga irritation. Mapalit sa mga grocery, supermarkets, pharmacies, drugstores, online, Shopee, Lazada, TikTok. Pwede po sa inyohang mga silingan nga tindahan. For sure, naagi na sila yung Sister Sanitary Napkin. Again, Swerteres, 2 PM,
5: 621.
4: Send by atong paminaon, kinsa kaha ang maswerteng mananaog.
5: Oh, sa 200 na to nga pa GCash, ikan sa IFM sa Mega Soft, mga idol.
4: Again, open to all idol ha. Nakadaog doon sa una, pwede kaya po mga
5: pwede, nagbalik.
4: Basta, kay i-share lang ninyo niya, sakto po ng hashtag.
5: Yes.
4: Ang name po ninyo o address. Mm-hmm. Okay. Stand by, balik me, dire lang sa
5: Dear IFM.
4: Alas 2:43 na.
6: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
7: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
8: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
9: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
10: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
11: Mapugnan pa ni.
12: Ay, balita. Swerteres ug Lotto Results.
13: Idol, Swerteres Result, alas dos, seis, dos, uno. Idol, nakaigo ba?
14: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa pareha. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
15: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
14: DTX 500.
16: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. DTX 500, duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Jun og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
17: Tuhod. Siko. Hawa.
18: Agad.
11: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
17: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
18: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
19: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso si baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado si baby.
20: 93.9 IFM.
21: Mapungang punin!
22: Aigol! Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa Iberry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
23: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang Iberry sa inyong paboritong butika.
25: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
26: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
27: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3. Dito ako, believe.
30: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay silimarine. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro. Hey!
31: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
32: Ako sa Jubilin,
33: sobra kataas akong blood sugar.
32: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
29: DTX 500, mabalik sa mga butika.
20: 93.9 IFM.
21: Mapungan punin.

Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa Kuka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: mommy. Aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D-free syrup for kids pirmi. Muligod ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D-free syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D-free syrup, protektado si baby.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
4: Unsa?
3: Super Fiber.
5: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
7: 93.9
6: IFM.
8: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon. Ang Kulay Duo. Kulas ug Aiko.
9: Oras sa IFM, alas 12:54 na idol. And kinibahin natin ka natin sa Super Fiber. Labi na kung naglisod mo disposin yung hugaw, idol. Naglisod o kalibang. Ganahan, maminos-minosan ang timbang. Unya, malikayan ang colon problems o colon cancer. Dapat naka-Super Fiber ta, idol. Nyoray sagol ang usa ka sachet sa usa ka basong tubig. Unya, imno ninyo 30 minutes sa dipa mo manihapon. And then after dinner, mas maayong mo yun ang mag-life extension vitamin D3. And of course, mapalit rani sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Atay branch, diri sa may Sibodok. Unya, napote branch diha sa may Consolacion kanang ADM building. Idol. So, welcome back to Dear IFM. Of course, kawaban yapon Kulay Duo.
10: Kulasok ay ko lang yapon yung mga idol ha. On a Friday, mga idol niya. Friday, bisag ting beats mga idol.
9: Yes. Friday. Okay. Di takalupa doon. Kaway sapi.
10: Shoutout na kaya ni Jean Guvindaw, ni Joey, ni Jade. Okay, that's it. Ay.
9: And congratulations at the winner nga. Nakadaog 200 pesos GCash nga taga-tabo sa Banay diha sa may
10: Liskilid?
9: Dili.
10: Sa katabo dito sa Kulon?
9: Wala, more mo nag-iingon yan.
10: Sige.
9: Isang okay. Nila, ha?
10: Alright.
9: Angie Pasikaran, congratulations!
10: Nakadaog ka doon 200 nga pa GCash dito sa IFM Usa Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Okay. Unya, mga idol ang atong color. Mga idol karong hapuna kay gray-orange.
9: Social.
10: Gray orange mga idol nga nagsimbolo mga idol og ang gray kay maturity unya ang orange kay friendliness mga idol. So minti sayo mga idol ang ganahan ka mga idol nga mo makikita ka mga idol tinuray gid nga mga higala mga idol amigo amiga mga idol. Dapat you should be mature enough mga idol to understand ang imo sa mga higala sad mga idol. Dili pwede nga ikaw pero may i-understand kay dili na matawa na ta og higala kung dili ikaw rana mga idol. That's it.
9: Tumpak mga idol. Mm-hmm. Unya, piliyon ginato ang mga circle of friends.
10: Yes.
9: Na ata.
10: Correct.
9: Daga mm-hmm. Salamat sa inyong pagpakiguban.
10: Okay mga idol, and then musunod mga idol 325 Idol Tony para sa IFM Lita sa hapon ug sa gas sa IFM mga idol. Unya, 5 to 6 kay tungod Friday ron. Aw.
11: Rakrakan di Filimon!
12: Rakrakan di Filimon! 93.9 IFM. Pabugnan pa ni!
10: Hatol ka sa Alberto Speed sa Missing Filimon. Of course, hosted by yours truly, Colasido. Natay tulog ka bago na sad ng mga kanta mo. Lain-lain ng genre nga ato i-feature karong alas 5 mga idol. Busa, tangin ang mga idol. Salamat kay Alberto Speed sa Missing Filimon. Then 6 to 9, Idol Chixi para sa Gabi na Ay. And then 9 to 12, Idol Dubs. Para sa IFM Kumbati sa Gabi, featuring What's the Style sa IFM.
9: Amping takanunay and happy Friday, everyone. See you tomorrow. I love you tomorrow. Para na po sa Dear IFM.
10: Jamming session.
9: Amping takanunay, idol. Again, Creative Studio 87. Thank you so much. Sa mga idol po na ito diha nga, gustong magpakilay, visit lang mo idol sa Hygiene Beauty Clinic and Salon diha sa may Escario Idol, kanang sa second level, kanang sa Capitol Square, Escario Street. Naana sila sa ikaduhang floor idol. Hygiene Beauty Clinic and Salon, Escario Branch. Miss Mary Chu and Miss Maricel Perales, thank you so much.
10: Thank you.
9: And atangi na si Idol Tony karong taod-taod alang sa IFM balita sa hapon. Happy Friday everyone. Alas 12 gutay 8 na.
10: Bye.
0: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by iBerry.
0: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
13: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
14: Idol! Swertres Result alas dos! Seis! Dos! Uno! Idol, nakaigo ba?
15: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
17: Ang keratin na may plus!
18: Keratin Plus!
0: Ang keratin na may plus.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
19: Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Potent, safe, at siguradong epektibo.
23: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
25: Mabibili sa
26: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
27: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
28: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
27: Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Ako Plus Alco Plus.
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
31: Tuhod. Siko. Hawa.
32: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
27: Ang keratin na may plus. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
29: Ako Plus Alco Plus.
30: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
6: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
7: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
6: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
8: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Recomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Ang Idol Mommy J's.
10: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may pag-ipit. Idol Mommy Tik.
11: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
12: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
25: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
33: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
34: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
35: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
36: Ang market man on the run, Idol B.
37: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
38: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
39: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
40: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
41: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na ta-gradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Paul, naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o dagahan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM Balita.
5: Ang tam is mungisi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: IFM Balita.
1: Headlines. Karon.
2: Oras sa IFM alas 3:15 na sa kahaponon. Nagod ang tudling sa itong balita karong hapuna. Rita mag-una sa balitang lokal. May 8 anyos na taekwondo player

0: pangbalita. Mga mag-uuma, nagsugod na og report sa nagkaniing agricultural areas sa Sugbo. Kabahin kini sa kadaot sa ilahang mga pananom. Nunod sa epekto sa nagkadaol nga El Nino phenomenon. Samtang sa dugang pangbalita, LPA sulod sa PAR, dili pa mamahimong bagyo. Samtang Sugbo magpabiling mainiton, mao kining pahibalo sa pag-asa. Sa Britang Nasyonal, DOJ nagpasidaan batok sa mutabang kang Senador Batok sa paglikay niini sa ICC arrest. Dugang balita niini mga orasa na atay girespondi karon na itong mga kabomberuhan. Diya sa may sityo Santa Lucia, barangay Tinago, ni Dakben sa Sugbo. Nag-amping ta niini mga orasa, alas 3 pasados kahaponon. Sabi na sa mga idol na nagpaminaw karon. Init na ba kayong panahon? 41 degrees Celsius ning kahaponon. Alas 3:16 na sa kahaponon. At ang kompletong detalye sa itong mga balita ning Adlawa. Adlaw karon nga Biyernes. Pizza 20 rolls na sa buwan sa Mayo 2026. Oras sa IFM, alas 3:16 na sa kahaponon.
1: This song was brought to you by Kelly. Papa Kelly. Para everybody, every bubbly.
2: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
3: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: IFM Balita.
5: Ikaw ba? 1980s ka na tao sa... Pwede ko maaminin mo? Ayaw ka lain ha? Magwang ka kung mungkan ako? Mapugnan ba ni?
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: May Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong May 27 to June 5, 2026.
15: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
13: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
16: Seth Health Testimonies. Health Testimonies.
17: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
18: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga nang humo ko til, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, humupong mo siya kumayo. Ginaim naman po na ako Seth Panyawan with Magusin. Dadlan o mga doka semana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
19: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
19: With regular use.
20: Naka-empress. Nakaka-impress.
19: Try mo na, sis.
20: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive.

0: to hear.
1: 93.9 IFM.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
9: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
10: Kuyawang Danoy!
9: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw,
11: pinakalami nga black coffee.
12: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
13: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.

0: Idol! So, alas 3:29 na hapon nun. Grabe na yung pagkainitas panahon dun. 41 degrees Celsius. Sa mga naglakaw-lakaw, Ros Kadalanan, pag-amping-amping taon mo dun. Stay hydrated. Mag-inom sa inyo ang mga tubig. Pagdalang tumbler anywhere you go. Pagdala sa inyo ang mga jacket, inyo ang mga pandong. Sabi na ka sa mga kuan na to, Idol na to, diha nga prone to heat stroke. Heat cramps. Mauna nga mag-amping-amping kita dun sa mga nagbehin na to diha sa itong mga dili lang pasahero. Mga driver po na to on the road. Ni taxi, nagmotor diha at pati inita asdang kays init dol. Na, sa una na to ani ron. Yeah, kuan po na, dugang hisgutan. Sabot ko tagkainit, ani Idol Tony. Kidaghan kay mga init ni hisgutanan, Idol Tony. Isa naman ang tao ning kuan na kahimtanga, Idol Tony, nga perti mang initas isyo karon. Na yun na doon. Kuntang problema sa Pilipinas, punan pagiginyo mo nang ayun mo pagkabadlong Diyas Karsada. Ha? Sa mga naninda na to niha. Kumusta ang halin? Ator bang nabalitaan karon na kuan na mga mag-uuma na to karon na problema na po kay dry season na sa dol. Kaya, kung raban, apektuhan raban ni pag-ayo itong pagsakas precious gasolina, precious halana. Daghan ang supply, pero gamay ra ang demand. Uban, gipang labay na lang gani ang mga gulay. Sayang itaon kaayo na ni kamot o pag-ayo ang ato ang mga mag-uuma. O niya, gipang latbog ra. Hindi mapod mahalin, wa naman. Paabono na lang o balik. So, maana mo. Anyway, alas 3:31 na sa kahaponon. Atangi ang kompleto ni Talay sa itong balita karong hapon na itong hapon inyo makauban ng adlaw. Nga Biyernes na gyudol. Lagi di mapugan. Kapahuway na gyudin taon ni Idol Tony. Okay, kung anag yud. Sabado na gyudin taon. Ya, Domingo na sa mga. Lunas na po ni kasunod. Ano na gyud na? So, managtan ang iyong Facebook line. Live na taha IFM 93.9 Cebu. Ayun na paglangay, i-follow na natin para updated ka sa mga panghitabo at ang mga posting sa digital ang takuan din rin entertainment. We are here to inform. Siya ng inform, Idol Tony? Inform niya. Kompleto ni na po kay kuan public service din mo. Tangi ang ato ang gasa sa IFM. Ang adlaw nga Biyernes. Alas 3:32 na Idol! Atangi atong kompletong detalye sa itong balita karong taga. Alas 3:32 na sa kahaponon.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: IFM, balita!
4: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Mapugnan pa ni.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWLC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina na pinom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
5: 93.9 IFM.
6: Apong nan pun
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
9: Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Ubo ng anak. Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
16: Ang keratin na may plus!
17: Keratin Plus!
18: Ang keratin na may plus.
19: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This song is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
1: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti.
1: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
3: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa, 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
4: Oh. Mapugnan pa ni...
5: Oh. Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So wayi pud ninyo.
6: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Life extension vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 ka klase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa life extension, vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3 for longer life.
10: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
11: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini sa makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
16: Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Duhan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi ko siya ganito. Ang Immuniplus, nagkagid kaig tabang sa ako. Kaya sukat nag-inom ko sa Immuniplus. Ba't siya ganito na ako nga? Dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus. Ako mga higala, mga parente, mga ilan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Tuhod, siko, hawa,
4: aga.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
6: Makabuhay.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
9: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasu-kasuan. Alam po ninyo, ang inflammation ang ugat ng mga kirot na ito. Marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang. Dito, pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta, at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys maging ng ating atay. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iing ingat po tayong lahat.
8: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
10: 93.9 IFM.
11: Aikol!
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
14: Your bill, sir.
15: What? 14,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order for more. Dessert?
16: EO. Love your eyes.
17: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liverate Pro. At Liverate Pro adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor para sa hapsay nga liver function?
4: Liverate Pro!
18: Liver up na ta!
4: Uban ang Liverate Pro!
6: Sis, ganda ng hair!
10: Naka-empress!
19: Impressively smooth, shiny, and healthy
10: with regular use.
19: Naka-empress! Nakaka-impress!
10: Try mo na, sis!
19: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
20: Empress Shampoo for impressive hair.
21: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
23: Isipo sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga na ngita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
24: Mas klaro na ba bisang gabi?
25: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
26: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
27: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga ulam.
28: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
29: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan ug immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon ug D3 syrup for kids, mahatagan si baby ug igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado sa baby.

0: 93.9.
1: Mare, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tag-radyo na.
2: Ay, naunsa. Kat nilihara ko naka-tune in po eh.
1: Ay, mauba. So, kay bawal naka sa latest songs.
2: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
1: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks na na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
3: IFM Balita sa Hapon.
4: IFM Balita sa Hapon.
3: Lunes hangtod sa Sabado.
5: IFM Balita.
6: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.
7: Gah.

0: Idol, alas 4:04 na sa kahapon. Arita kay laing storya na po ng atong atubangon karon Idol. Welcome sa tong programang Gasa sa IFM. Kinigihapon si Idol Tony ng adlaw nga Biyernes. Na atay bisita na sad karon Idol. Usa ka 64 anyo sakto ba ko na Erlinda? Si Nanay Erlinda atong bisita Idol, gikan pa rin tawag Toledo. Nimbasog ni bisag nagkaluya, nagsungkod pagani ni. Aron lang gid makaabot din sa tong sibianan kay naka-schedule man ni Sharon. Nya karon pa nato na dawat kay naa pa man kay magipalusot pa sa tong programa dol. Alas 4:05 na sa kahaponon. Kauban nato si Ma'am si Nanay Erlinda, unsay apelyido nato Nanay Erlinda? Bilya Campo. Iyo nato pa iyo niyang apelyido. Bilya Campo. Oh. Bilya, pila may imuhang edad gani? 64.
1: 64.
0: Imong giingon ako ganina na nga nagbiyahe ka pa doong diri. Unsa may imuhang paagi pagbiyahe diri? Naakay, may kaya na kay kaplite.
1: Naakoy kaplite yun, ma'am. Pero kibaw ka ma, hinulman man gani na ako ni ma'am.
0: Hmm.
1: Ang humuhaming taon ko, pato sa luha aro ko ka, huwam nila. Ewan naman ako nagpahuwam. Ang kandungan po kayo kong istorya nga. Ang kabayan baka ako. Ako namungkos lang nga ni kong panguwam. Sige lang kong ibalibasa ko. Sige lang nga. Pilay pa nga kaluyan sa ko sa Ginoong Jesus nga. Maka kung akong kwerta, makapalit ko sa akong ikinanglanon.
0: Unsa man day ato ang kuan ron nay ato ang tuyo rong hapuna unsa may imong gibati di ay
1: ang kining akong tiil nga tuo awala na kuan ni siya nay na mag blood clot nga atong giatake sa kusa 2018 na mag blood clot nya wa mag ko nila pa operahe kay wa man sa gyumi kwarta porte gyud na mo pobreha ma'am.
0: So dugay na nay imong blood clot
1: murag kuan na mga 8 mga 8 na siguro ka tuig sa
0: ako. Kay 2018 pa mangka ha.
1: Paminaw na ako.
0: Nya wa pa ka capacity scan mo lagi unta imo ha ba capacity scan makapalit og tambal.
1: Mao gyud na akong gumo og tuyo gyud diri ma'am. Kay dito naman ko di sa kasaka diya sa Capitol giatake mangitugod ka diyot na da mangikod diri sa ilang clinic.
0: Uy. Ay, kumpiyansa og lakaw-lakaw niya wa kay kauban. Kay unyag ko anon ka atakihon kay una na naman day kay asa man day imong mga anak wa man kauban ni imong pag-ari.
1: Ako mga anak, ma'am. Nasa sila mga gagmay mga bata. Unyag ila ko kuyogwan, simba ko magkinaw sa akong mga apo niya. Problema na sad. Nagdubli na ang problema, way siguro simba ko dahil may tabos sa akong mga apo. Ako na sa ila tabangon.
0: Asa man imuhang pares?
1: Namatay.
0: Patay na po. Wala na. Ikaw okay, na naging bugay.
1: Baka man to sa giro atong November. Aw. Oh. October, November.
0: Karong to igara?
1: October, oo. Oh. Ato October.
0: Karong, aw, pag last year?
1: September day, uy. September siya nagpaka niya.
0: Hmm.
1: Na September, pagka November 24, namatay siya. Wa magila mo to siya makwari yung lubong nga, unsa nga nindot nga lubong, bisag pobre, unta mi, pero sa uman. Pag-abot, pagkamatay yun niya, ma'am, dito rin yun siya sa ospital sa Hawaii, ma'am. Gikuha siya, pagkabuntag, darito sa cemeteryo, gibadibag rato siya, huwag yun sa ibalsamar, huwag pag-ihapit sa pare, yun. Huwag balsamar kay, mahadlok sila.
0: Yeah. Karon nangayo na kagtabang sa mga kuan ka ng government ng mga agency?
1: Nangayo mong kuman.
0: Asa man ka ng kuan, hindong na?
1: At sa akong giunan ni mong giingon sa DSWD, dapit sa Caritas.
0: Kitabangan ka.
1: Oo, taga akong tambal nila. Ilang tambal gihatag na ako. Lasartan 100.
0: Lasartan, high blood, di ay pugka.
1: Oo, wabito na akong giatake, bisaw ko ma'am. Lasartan 100, kanang almodipin nga. 10 milligrams o ka ng si paliksin para kuno na sa kolesterol.
0: Mm.
1: May ako na da nga tambal.
0: Pinansyal na akay nadawat.
1: Wala.
0: Nga asa magkapanlain ning dong? Dinha sa DSWD.
1: DSWD, sad.
0: Diha sa Capitol.
1: Oh, wala. Nagwala ko. Gitagaan ko nilang bugas.
0: Tagaan kag bugas. Ahaman ron, karon ka ning dong dito?
1: Atong mga miaging mga buwan.
0: Hmm.
1: Niyari ko diri, mga March siguro to.
0: Hmm.
1: Nya, wag niyo ko mahimo. Niyari ko diri sa Capitol.
0: Oh. Muna, nakadakag bugas.
1: Nakadakag bugas at dilata.
0: Hmm. Yung may kaya nakabit-bit pa ka nga naglisod, man kaya ikaw.
1: Ilang mo sa akong gitabangan, ma'am.
0: Giyon sa magipasakay ka.
1: Ipasakay ko nila.
0: Ditso, nagtaksira ka. Pagikan diri pa doon sa...
1: Bili, naog ko des terminal.
0: Hmm.
1: Dayon, isagaas ako nila gamay nga pamlite. Pasigo diri ko, pero meron akong ari diri.
0: Nakaari na ka din, he?
1: Oo.
0: Hmm.
1: Isagaan kong bugas mga lima siguro sa kwakilo. Kanang... Dilata mo siguro to, patis, sabato, o tubig, o 600 nga kas. Yatag di rin ako.
0: Ay, noonso. Ang karon, ang imong problema, ganahan ang taka magpasitiskan. Makapalit ka sa imong mga tambal.
1: Mga ganit yun.
0: Nakay upat ka, anak.
1: Ang
0: niya, unsa may mga pangita sa imong mga bata, podronay.
1: Ang akong, ang ilang mga bana, naasa ko, nagabalhabal. Na, pinaragong kita sa balhabal, ma'am.
0: Mahal pag yung gasolina ron.
1: Mahal pag yung gasolina. Napagi ako anak ka ni nga. Sahay gani, ma'am. Mangayo gani ko, ma'am. Kugay ko ninyo para snack. Uy, sa. Ma, wag yung taong kong korta, ma.
0: Suspeita. Sa man, naglahi kagpamuyo ani mo mga bata o na inaipo sa imuhang bahay.
1: Ako sa kong bayag.
0: Nagpayag lang ka. Nya, ikaw rao sa imuhang payag. Wadi ka ubani sa imo bisag mga apo man lang.
1: Na, ma'am, kay, silinga naman akong anak. Kay...
0: Oh, doon na, ras dool.
1: Ano ba sa dool?
0: Makiwa ka nakiipon.
1: Wala akong mag-iipon man. Ang mama, uy, kay, disod ka ng mga apo ba, dagang buliyagon. Gusto ta mo pahuway, di ta ka pahuway. Gusto ta mo...
0: Uy, makabantay-bantay ni mo. Nga, may kinaunsa ka. Nara ba kay gibati?
1: Yes, nga, ma'am.
0: Ikaw rausa sa imuhang
1: padaon. Ang na ko, ma'am. Simba ko magkinaon sa kalibutan, ma'am. Di magyos at sila kapugog na ko. Patyo na yun ko sa Ginoo. Kuhaon ako sa Ginoo, sad. Di naman yun.
0: Yan, maglakaw lang kao ka. Naman ka kay kontak nila.
1: Na, ah.
0: Na kay load.
1: Ako na ipakita akong payag, ma'am. Araw ka mo to, mga pobre yuk ay ko, ma'am.
0: Asa manapita inyo sa Toledo di Aynay?
1: Sa Lutupa, sa Das Village 1.
0: Das Village 1.
1: Mm.
0: Idol, ato napaminaw ang gamayng istorya ni Nanay Erlinda, no? Kasi 64 anyos, wanay pares, kinabuhi. Nag-inosaras iyahang payag, pero narapod noon sa doon lang iyahang mga upat ka anak. Nag-isod po ang pangita. Kaning kapobrehon jud sa tao, idol, di maganong matods uban nga. Sa nakuno ni mong mawa ka sa kalibutan nga pobre, pero saon mang idol nga di mang jud pariha ang tanan dol, di pariha ang dili patas ang atong kahimtang sa kinabuhi. Hindi ta makaingon nga ingon ana kay ay uban pa nato maingon ta sa atong kaugaling naglisod ta, pero nga ni ato ang programang gasa sa IFM, atong mapaminawan nga nagkalain-lain tag-istorya na apagyoy mas makaluluoy o naglisod na ito karong mga panahuna nga angay na itong panlantawan. Si Nanay Erlinda, mga idol, nagkuan niya ang iyahang gibati, sakit ang iyahang gikanstiil padong iyahang makalawasan, lakip na iyang niya na kuan naman dahil ni na stroke na ni Nanay 2018. Sakto ba ko na Erlinda? Sakto ba ko na, 2018. O niya, matod pa ni mo, nagka-blood clot ka. Niya, 8 years ago na, wag hapon ni mo na pa-sitiskan, wag ka nakapa-check up, wag po ka nakapatambal.
1: Dito ko, na-sitiskan ko dito sa ako na kong nahinamduman. Kaduha. Sa soto. Ang ilang istorya, na ako na ko'y blood clot sa akong ulo.
0: Storya-storya rin na, wapaw.
1: Gikan sa doktor.
0: Gikan yun sa doktor.
1: niya karon ingon nga operahan.
0: Operahan magid na dapat.
1: Ingon ako pares niya ayaw lang paoperahe kay paoperahan. Niya mawala dahil noon na siya yung magasto pa ko kwarta.
0: Uy.
1: Niya, ang kwarta ra ba may rabag pundo niya. Inutang na sa nato. Niya saon naman ako ani. Di, iya at sa kong ipangutana saon sa mga kagusto kang mapaopera ka na ayaw na lang uy. Ang ginoo na lang itong aglulong asal sa kutob.
0: Pero gikan ato ni lungtad pa mong kagpila katuig.
1: Oo, nalungtad. 8 years.
0: Pero di gyapon ta kumpiyansa kayo. Umta kay bagong sa idagan, anak kay internal man na eh.
1: Maulagi.
0: Kung sakto yun, unta angay, unta siyang ipacheck up. Pero maulagi sa kalisod sa kinabuhi, idol. Lagi ng 8,000 nga pa CT scan. Ang para nato, dali ra na makita. Pero sa mga naglisod taon kaayo lisod.

0: makarelate anang istorya po ni mga makasugat kag istorya nga nganong pa kuan mangutang ka nako makabayad di ay ka na kay ikabayad murag kumuton atong kasing-kasing anadol nga maminaw tungod kay nagagi pod bay atag kalisod labi na sa to ang unang kuan pagyud na bitang ato ang maginikanan nga gagmay pata ngayon na nga magpautang ta bisag ganig bugas mulisod patag utang dita pa utang sa tindahan bisag kaliwat na to ingnon ta nga nganong mangutang man ka na abaday mo ikabayad nga kung pautangon tika karun na pa ba kay nabilin pang utang imuha ginikanan kaya nungdom ko storya sa ko ang kuan kining mga igsuod balibaran in town ultimo bugas duha ka kilo kaya naapay balance sa tindahan nya kaliwatan na gyud pud unta pero makasabot po ta sa side nila kay maulag na oy ikabayad oy tarong trabaho oy tarong pangita idol karong hapon na asing nanay Erlinda pakitabang nato bisag ginagmay lang apan kinasing-kasing sa inyong kinasing-kasing pagtabang pagtunol diri sa atong beneficiary karong adlaw sa ka senior citizen nga nagsungkod na in town yun yung kamot lang yun nga makapangita o pamlite aron po nga makaanhi din na to makadangup sa mga gusto nga mupadangag sa ilahang hinabang mamahimong mo send sa 0954-342-0484 kumbalikon idol 0954-342-0484 sa mga naglantaw po sa itong Facebook page, naadiha ang numero ni Idol Tony kaya sa mga utana na ba rin ako. Idol Tony, asa man mi amo send sa amo ang kuan sa among GCash. Naadiha sa itong Facebook Live Idol. Ubos gid mismo sa ito ang graphics na naadiha ang ato ang numero sa GCash. Kang Idol Tony na nga numero Idol. Atong balikon 0954-342-0484. Alas 4:18 na sa kahaponon. Ubalik na sa ato ang programa Idol. Alang sa gasa sa IFM. Kinigihapon si Idol Tony ning adlaw nga Biyernes sa programang IFM Balita sa hapon. Alas 4:18 na.
1: IFM Balita.
2: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
7: Ikaw ba? 2,000 ka na tao sa fresh and energetic. Murang bagay ta.
8: Bagay ta ba? Aw!
7: Kuya Wine, mapungan ba ni?
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
9: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
11: Mahal ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.

0: ang keratin na may plus.
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, mahimong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Anaa, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggikan kaya atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentinar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron Optimum Health Matamasa. Kung saon man yung mapagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kapag ma-

0: Ganyan yan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
4: Keratin.

0: stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
1: 93.9 IFM.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun ako palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mundong nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo ba mati, maglayan ni mo dudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga, sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay pwede rin mo kisiyo ng kilid. Uman, inom na dayon. Sayon ra kayo. Diretso na dayon inom. Di nakakinahanglan mo. Ita pa ka o tubig. Gugong sa panadiha. Dali ra kayo. Inom na ng Immuni Plus. Immuni Plus. Well,

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masin og
0: may diabetes ka?
1: Ang DTX 500 na!
0: Ang DTX 500!
1: Adunay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
1: ug antioxidant,
0: nga gigan sa palaya,
1: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
1: nga epektibo!
0: Batok sa sakit nga diabetes!
1: DTX 500!
0: Pabalik sa mga butika!
1: DTX 500!
0: Ang tuba
1: kontra sa sakit nga diabetes!
0: DTX 500!
1: Epektibo!
0: Sa pagpabubo sa blood sugar levels!
1: DTX 500!
0: Ibo sa desugared sugar cane extract,
1: ug anti-diabetic property,
0: gigan sa palaya!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Highly recommended!
0: Sa mga eksperto!
1: Pabalik sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar!

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 93.9
1: IFM. IFM. Balita.
2: Ang tamis mong isi, ukusog mo abi-abi. Idol Tony.

0: Idol, alas 4.29 na hapon. Balik ta sa toang programa, Idol. At ang bisita karon ng hapuna niya sa way paglangay. Ato sa nipestoryahon si Erlinda po. Makadungog po, ilabi na sa mga bago pang niliso sa ilahang mga radyo. Wa nagkapaminaw sa unang istorya ni nanay. Aron makapanawagan niya siya sa toang mga idol nga nagpaminaw karon basig na ay malumong kasing-kasing na makadungog sa imong istorya nay. Go ahead na ni Erlinda. Aron makapaminaw sila kung sa imuhang hangyo karon.
1: Kanang di ako sa DYSP, mga yota ko ninyong tabang kung kisa mga malumong kasing-kasing. Muta akong CT scan. Huwag akong tambal po. Ang ginuuna lang po, ang ginuuna man mo hatag ninyong sukli. Mamang ko kailan ninyo, dagang kayong salamat. Ang ginuuna lang mag-igo ninyo. Niya. Mangayo kung tagtabang ninyo, ang malumong kasing-kasing, isang hindi ang malumong kasing-kasing, tabangin itahong ko ninyo. Kay, ikinanglanong kong yun ang akong tabal.
0: Sa mga tambali mo na Erlinda, nga ay mong ikinanglan ka ron.
1: Akong ginanglan ng matambal, wala saan ako makaiwa sa kukibaw.
0: Wapak kakahibaw, kaya wapak magkakapacheck up.
1: Wala man pa kong magpacheck up sa niya na ilang kuhan na magadiri akong dala. Anya, karon kay na magkulit tambal. Nawa sa kukibaw kung saan ang tambal na. Kaya matod pa sa doktor, kuhan ko no, kanang ipa-indi-indi ko nun sa akong lawas. Aron ko ma-sitiskanan ko niya. Di naman ko man nila i-butkanan o sitiskan o wala sa ko'y tambal. Bisa pag naapa ko'y kwarta ay kabaya, di lang po ko nila ma-kwan o sitiskan. Kaya tambal mo silang kinanglanon ako. Yan tambal, may lagi tag-dusmira, pila na guna ko, nilibo na mong guna siya. Hindi yun ako makaya.
0: Basta may imong gibati karon si imong panglawas.
1: Akong ani, magpitik, sakit.
0: Imuhang losay-losayan. Connect sa imuhang ulo. Nga doon sa pa.
1: Kini akong tiil, mukram, inikram niya. Ang kini akong ani, huot ni ginawa. Kanang kutasan ko, akong tiya, murang gipamira sa ilalom. Murang akong mga organ, gipamira.
0: Huwag ka kasabot sa imong di ko ang gilibati.
1: Mautong na lang ko sa kasakit, di ko matingog.
0: Paita. Niya, imuhang mga anak, kay bawa ni imong gibati, ma'am.
1: Ako silang gisultian.
0: Yun sa man po ilahang kuan ka
1: lang. Ang ilang istorya, sa ma, sa akong taman ma, uy, huwag mo dito yung mga kwarta, ma. Yung sa akong manak na ako, akong mga anak, wala sila yung kwarta. Namasay mga anak sa'yo nagkinanglan po nila. Sabot na lang ko. Kaya huwag wala sa tao ko'y makawin. Hatdaman ko'y makawin sa amo sa akong payag.
0: Basta na alam po sila ilaha. Hatdan po ko pagkaon.
1: Huwag wala sa... pasensya lang sa ka. Labi ka ron, ma'am. Di na ko kakaon ng sudan, ma'am.
0: Saan man panunin mo pagkaon? Maglugaw-lugaw lang ka.
1: Mukaon lang kung kanon. Butangan na ko. Wiksan na kong asin o... kuan kay na may barbecue lagi tag 10 out tag 20 makapalit ra man gyud ko ana nya madlok man ko ma'am nya kakadaw na ko ma'am magdaot naman akong tiyan.
0: Uy,
1: sakit akong tiya
0: kay kinahanglan gyud ka nga magpa-check up nay kay ingana nang nakipanganon nya bawal di nimo mo nang mo
1: ko mahili sa tingali nya sakit kayo akong tiyan.
0: Sakit kay mong tiyan gyud suol
1: dili gyud ko makasabot mahilak na lang ko sa kasakit sampit yo sa Ginoo tabang. Sakit kayo. Muna akong problema. O kisa gayong malumong kasing-kasing. Tabangin taong ko ninyo. Ang Ginoo na lang igo mo sukli sa inyong mga kayo di rin ako. Dagang kayong salamat.
0: Ay doon, sa mga gustong hamo padangat sa ilang hinabang ni nanay, Nanay Erlinda, sa taga Toledo ni Dol. Layo pa kay ni ilaha niya. Maulang yun iyang giyari. Namasin siya nga. Matampo-tampuhang ginagmay na ay makatabang-tabang ang taon niya makapalit sa siyahang tambal. At balikon pag-usab ang atong numero, Idol, 0954-342-0484. Akong balikon pag-usab ang numero ni alang sa mga gusto nga matabang ni Nanay Erlinda. 0954-342-0484. 0954-342-0484 na 100 pesos gikan sa tong GCash sender. Daghang kayo salamat gihapon sa mga nagsuporta nga sa tong programa, sa mga naatay every time nga naatay nagkinahanglan og tabang nato diri nga idol na agyud tay makuan po sa ginagmay lang ni maipo ni idol. Dako na kay naghinabang sa ato ang beneficiary karon na putay 100 pesos gikan sa ato ang GCash sender from 4688. Daghan kay salamat ninyo idol. Atong balikon pag-usab sa mga gusto nga mutabang ni nanay, maghuot po atong dughan inta makakita po ni nanay diri nga ng kuang gid in town, ng hilak gid in town, no? At yung nabati nga lisod yung kaayo ang kahimtang niya karon, iyahang gipamati sa iyahang kalawasan, gikan pa sa iyahang ulo nga always magpitik-pitik hantod na sa iyahang tibuok kalawasan gid iyang tiyan magsigig sakit po niya sa kebaw asa ni gikan yung sakita kay mo lagi na wala pa siya nakapacheck up dol. Wapod si kebaw unsang tambalang angay ani niya. Di po kung siya ditso nga masitiskan kung dili pa niya makatumar og sakto nga tambal niya. Niya, isod kayo, laliman ka, magkaon ra in taon, magkuan ra, mag-asin ra, pitikan ra asin yung kanon. Natay 300 pesos nga nadawat GCash karon. Daghan kayong salamat, idol. From 9475, daghan salamat kaayo ninyo sa inyo ha, maginagmay nga ipadangat din ang hinabang, idol ha. 100 pesos from 98048. Daghan kayong salamat, idol, sa ato ang mga GCash sender. Niining ato ang programa gasa sa IFM. Si Nanay Erlinda, adunay upat ka mga anak. Apan naglisod po dol ang kahimtang. Niya, matod pa niya. Nisabot rapod siya in town sa kahimtang sa iyong mga anak. Kay mas unahon magyutuko no ang mga apo niya nga gagmay pa. Niya pa bago pang sibol siya in town. Unahuna na siya ang kaugalingon, tiguwang na. Ala po rin unahan nanay. Kay usahay, mobya ni bation po sa mga tiguwang na. Kung mo tiguwang na tawan, ako'y pus, ako maanak, padong naman po ko pasangop. Mogi ni ang terminus mga katiguangan, pero sa atong mga anak diha nga nagpaminaw karon, samtang may oras pa mo, ipa-feel sa inyo ha maginikanan nga gihigugma o inyo silang gitagaan o importansya. Okay. Sa panahon nga wa na ni sila, mingawa na po ta. Mauna nga, bahalag i-priority na to ang atuang pamilya. Matawag naman ni nato nga extension, extended family na o ikaduha na lang nga prioridad ato ang ginikanan. Apan ayaw gyud gihapon sila kalimti. Labi na nining panahon nga nagsakit sila na sila magipamati sa kalawasan. Kay bawo putang nga naglisod na labi na wa na bana si nanay no. Last year pa lang gyudol na wa ang iyang bana. Tungod kay nakuan na ni narabisan ba ni nanay no, napakag iro. Wa man nakapa-inject dol. Na nga sinanay na lang pud usaron nas iyang barong-barong istorya ko no naybi kung unsay imong status sa imong gikuan karon gipuy-an kay dito imong nagtahirig na.
1: Gipuy-an payag. Payag na siya ma'am, pero na siya si CR ma'am. Kanang payag nga, dili na yun mo magkuhan ba, dagang kayong buslot ba, pero di na mo kukamawa na akong cellphone, asa man to dapit sa siya, uy. Kaya ako takikita ninyo.
0: Sige lang, kay basta kay ang describe ni nanay nga, kuhan ni iyang payag doon, nagtahirig na. Wanay ligon. Niya, iya lang pong gianto si ang kuan lang ang bungbong pod kay sa to ni plywood. Marin.
1: Buwan sad magtu sa gyud ma'am.
0: Buslot pod ang mas ang sin. So siya tugnaw kaayo ka.
1: Oo. Namasakoy katingan tong gamay. Sakto ra sad nako.
0: Ikaw ray maghikay-hikay.
1: Ako ra mang magluto-luto.
0: Makakuan pa bid ka makalihok pa bid ka nga nagsungkod ka naman.
1: Kay wala gi ma'am, magkamulakaw ko, murag sakit. Kaya ako, adire, di yung kaya murag sakit. Yung sakit yung kaayo yun.
0: Kinasakitan yun. Unsa nga klase murag tusukon, anak?
1: Sakit yun ba? Kanang, bisa sa akong underwear, magsaka ko, dilit ako kasaka.
0: Sus, ninang lang, nagyukag na yung assist, unta, yun ni mo na, nga,
1: inya,
0: nga, anak o ako.
1: Paglungag ko, mag-init kong tubig. Sus, anaon ako, anaon na yun anak ko. Kaya anaon ako, sakit mong yun siya.
0: Nga orag mapasok ka, delikado na kaayong mag-arasa-arasa ka ng init tubig. Magkabo-kabo ka anak
1: diha. Pero hindi, naligo ko.
0: Mm.
1: Nanawag kong kuan, kay init tubig may akong gikuan. Kaligo.
0: Init tubig, kitugnawan ka.
1: Mm.
0: Unya, giunsa man imo pagbuo-buo in taon nga.
1: Takuri man, takuri. Ako gi ana, ana. Hinay-hinay ra.
0: Hmm. Sus, pagkapaita niya. Unsa may gibati ni Moro na sa imong sitwasyon karon?
1: Iso jug ayo, ma'am.
0: Hmm.
1: Ug ingon pag wapa may mamatay akong kauban sa kinabuhi, ma'am.
0: Hmm.
1: Bisag lisod. Okay ra. Kay naman ko'y maisa-istorya sa akong kalisod.
0: Sus. Karon nga wa naman imong pares, ikaw na lang usa.
1: Buta kay sa kubana, mamoy.
0: Sige lang, nahihilak lang, nanay. Kay numdom si nanay idol sa iyang pares, intaw nga buutan kaayo. Apan, wa naman siya kauban, wa na siya katambayayong dul. Siya na lang intawon sa ilaha. Wa na siya ka-istorya-istorya, bahala lang ta kung maglisod sila, nag-uban sila. 64 na ang panginaro ni Nanay Erlinda.
1: Muta kayo siya, ma'am. Mm. Pamalikas na lang istorya nga ba?
0: Di wala siya
1: ako
0: maka...
1: katilawa. Ako katilawa at ako si bisag gamay. Wala.
0: Pinangga, dahil kakayon sa mingalan ni tatay.
1: Jaime.
0: Tatay Jaime. Sus. Unsa may imuhang gibati sa pagawa ni tatay Jaime itong pagniaging tuig niya. Nakakuana siya, naka...
1: Karun.
0: Nakakita na siya ni mo ni Ana imuhang sitwasyon. Sawa pa siya ning biya ni mo.
1: O kita siya.
0: Ngayon sa maiyahang istorya po ni mo nga ni Ana nakagipamati.
1: Siya may nag-atiman ako, ma'am. Siya sa 8 katuig, ma'am.
0: Laoy.
1: Ngayon sa may ngayam akong ibiyaan. Morong maghisgot po ako sa kitan niyo ko, ma'am, kay buotan man siya.
0: Hmm.
1: Bisag, balikas na lang ako, wala ko katilo at umiya, uy.
0: Nindot ang tagmingala na tapodol, no? Maka sugamak taog lalaki nga. Bisag, nasuko na nato, di ta kapamalikas, wa di ta dapatan.
1: Bisag, mga pimi, ma'am, usarang yung nakabaso, ma'am.
0: Mag-share mo.
1: Share yun, maybe. Isang, di mo siguro ka mo ito. Ultimate toothbrush, ma'am. Usarag yun na, ma'am.
0: Hmm.
1: Usarag yun ka toothbrush among gamitong duha.
0: Hmm. Ginumdum po sa nanay mga idol sa iyahang kapikas sa kinabuhi nga. Unta sa iyahang kalisod karon sa iyahang sitwasyon. Bahala na lang untag mag-unong sila. Tagaan mo tagtaas-taas nga panahon kay
1: may palagi mayon sa lagi gitagapaw ta sa Ginoong tasta sa panahon akong pares unta.
0: Hmm. Mo ito nagatiman ni mo
1: ni Angel. Mo nagatiman ako ma'am sa unta. Pila ka tuig ma'am.
0: Hmm.
1: May gati ma'am, may magkaligo sa statan. Mag-ilis ang dayapir.
0: Hmm. Mag-dayapir nang paday karun. Ati manuno, nag-yudaik
1: agayon maayo. Mag-dayapir kita ko, ma'am. Kaya aron di ko magsigig pangihin. Kaya mag-dayapir. Kung nilip pa ko mag-dayapir, asian niyo, layo-layo man sad. Ay, anak na ko sa akong underwear. Di man ko, dugay yung kukayo.
0: Dugay kaayo ka, makakuan. Kaya maglisod man ka. Sus, paita in taon. Kung naminaw ka ron, kung naam, sa may mong kuan ron ay sa mga nakapaminaw ka ron, sa imong sitwasyon nga kalisod, imuhang gibati nga sakit, sa may imuhang ika-istorya ka ron sa ato ang mga naminaw ka ron sa kahanginan, nga makahatag po kanila o gamayng inspirasyon, ika-share ni mo sa imuhang gibati karon unsa may mo ika istorya pud nila
1: mintras nga buhi pa mo magistorya nay mo sa kuan sa mga nangagi ba nga dili yo mag di dapat ay ka magtiayon.
0: Hmm. Ngayon ta pala pa kaim nan sa natutubig si Nanay Idol. Gabi na pagiging gibati na rin, naghilak, maayo. At ito na sa nipakalmahon kay naabi, pud ni si kuan sa kasing-kasing, kaliwatan anini yung inahan. Sakit sa kasing-kasing, dol. Mapuigi kamatian sa iha maginikanan. Kanina, kuan na po ni, na-stroke na po. Pero di gid kapugnan, mga idol. Mga luha na to, puno sa kasakit. Manang giing.
1: Wala gali, ma'am. Para ni mo, importante yun na siya. Kaya nga buutan, ma. Eh, hindi pa na siya buutan. Sa hatun, karoon na yung apa ko. Hindi dinuha ng kasakit sa kong dunghan. Karoon yung sakit na nag-iapon ko.
0: Kaya bago pa magupod na eh. Pag niaging to ay paman niya. Makainumdong kas kaayo po si muhang bana ba nga. Untas panahon karon naglisod ka na. Unta kay kaabag.
1: Nang kaabag,
0: unta. Sa uman nga ni biya na magunas tatay.
1: Siya ba siya yung nagbiya na ako. Sa uman, napapagmay mo. Pagbuot man sa Ginoo. Ikuha
0: mo sa Ginoo, pero sa kailang. Sige. Na may rason ang tanan na eh. Sa imuhang anak, kung sa may mensahe ni mo sa imuhang mga anak, basi na kapaminaw ka ron ang taga-iniuha. Sa may imuhang mensahe sa imuhang mga anak ron, nakahibaw sila nga naa ka din sa itong sibianan.
1: Oo, nakahibaw sila.
0: Sa may imuhang mensahe nila.
1: Ang akong ika-istorya sa ilang mga post naman sila minyo nga mag-respetahan na ibahisig mga bana o asawa ba? Mag-respetahan na, mag-sinunda na, usay gusto sa usa, dili mo ay sundo na. Usay gusto sa usa nga, dili maayo mo sunod yun ang asawa. Eh para mapuno sa kaayuhan nila.
0: Puros ni mga lalaki, unsa man ni mga na, babae, puros
1: ang
0: malalaki.
1: Babae na ako, ma'am.
0: Kinamanghuran.
1: Kamanghuran.
0: Oo.
1: Akong babae, tulo.
0: Ah, niya usar ang laki.
1: Tulo, duha ang laki. Lima na sila.
0: Ah, lima na imong bata. Kasabot ra po ka sa ilahang kalison. Nga, wak sila mahatag ni mo.
1: Kasabot lang sa kayo ko, ma'am. Labig.
0: Wa di ay na ay kanang na arang-arang po din taon sa imong mga anak.
1: Wala,
0: tan. Parihara gid po.
1: Usahay, kanang ako nga lang malin. O usahay mo. Lakaw na siya, naasiguro siya yung kwarta. Mangayo ko, tagaan ko niya 100. Malipay na lang sa
0: karo ko. Karo ng bliti ka, di sa amang ka ng hangyo in town.
1: Sa mga silingan sa nako, wala na ko.
0: Pila, may imong gihangyo sa imong silingan.
1: Ang hangyo ko nga ito, 200 o usa ka gatos.
0: Karo, makapamiliti ka, yan na po kay pangkaon.
1: Wabagay ko maniod to, ma'am, kay maglikay ko, mahot na niya kong kwarta, arin, kauli ko.
0: Ang pas mo, nakarong gawa mo day kaning kaon.
1: Nanginom akong tubig.
0: Uy, di man na pwede mo tubig-tubig, ra. Mas kaluoy po da yan yung taon na ni Erlinda, dol. Sa mga basig madugang-dugangan pa yung taon ni ato ang gamay na dawat ron. Atong balikon pag-usap ang numero, idol, ha? 0954-342-0484. Akong balikon, idol, 0954-342-0484. Numero na ni Idol Tony Idol. At ang balikon pag-usab, 0954-342-0484. Si dati mga idol karon nga nagpaminaw nga, naapod sila extra sa ginagmay lang, piso-piso dol. 50, 20, G's, bisag pila dol. Dako na kay nagtabang sa ato ang beneficiaryo. Dako na kay nagtabang dol. Papasalamaton kayo ta bisag ginagmay grasya o ato ng matigom. Dako na kayo na nga makatabang, makatampon sa ato ang nanginahanglan karon. Kay bao ko, sayod ta nga nagi tayong mga kalisdanan nga giatubang karong mga panahuna. Pariyuta nga naapoy mga gisagubang, na ay mga bills, na ay mga bayranan. Panbasi na atay na kuan karon, na atay idol karon nga nagpaminaw nga makahatag-hatag bisag sa ilahang ginagmay nga paagi. Okay. Dari na to ma-realize ato ang karisod dol. Nga kung unsa ka karisod, kung unsa imuhang nihiaguman karon nga kasakit, kaguol, naapagyoy mas luoy kayo kahimtang na to dol. Nga walang-wala yung kayo. Ang bit-bit rin taon pa doon din eh. Bit-bit rin paglaom. Maoray gida sa ilahang pagbiyahe. Pamasin ang gitawag pa nila na atay na dawat ka rin nga 200 pesos GCash gikan sa ato ang generous senders. Dagan salamat, Idol, from 970. Another 100 pesos ato ang GCash sender 8927. Dagan kang salamat niyo, Idol. Atong hinahinayag pasalamat na ito ang mga kuan o sa may mong ika istorya karon sa mga nadawat na ito. Bahala, ginagmay ninay. Basta naalang tayo maipong karon. Isa may imuhang ika-istorya ka rin sa ito.
1: Kanang among nadawat, dagang kayong salamat. O, magkuniyo kayla. Salamat kayo. Ang Ginoo na lang igo mo, hatag ninyo sa inyong gihatag din rin ako. Salamat. Araw ko makapalit ko sa akong tambal. O, mapunan pa ni diri, makasitiskan pa ko. Araw ko kapalit sa taong kong bugas, kawasa ko'y bugas sa amu ah. Nabot na malangani ko diri nang huwag ko kwarta tungod na akong schedule nga. Namasing ko nga, bisag labasa gani na, gidawat na manggani na ni ma'am, misabot na si ma'am. Salamat kayo sa inyong pagsabot diri sa akong kalisod. Nalanding ko diri sa DYHP. Salamat kayo, mga sir o ma'am.
0: Salamat kay ninyo, Idol, no? To ang ginagmay karon nga natigom. Maayo na lang ni makatabang-tabang ni ma'am sa iyang palitonon, Dol. Atong balikon pag-usap ang atong numero 0954-342-0484. Atong balikon, Idol, 0954-342-0484 na atay 170 pesos nga nadawat from 2306. Dagan kay salamat, Idol. 1,000 panikapin ato ang natigo. Sige lang. Malipayon gihapon tanga na atay nadawat rong hapon na bisan pa man sa kalisdanan nga ito na sinante karon. Natay nadugang na po 100 pesos gikan ni 28351. Salamat kayo ninyo, Dol, ha? Salamat kayo ninyo sa inyuhang dakong hinabang ani sa ato ang beneficiary karong hapon na, Idol. Natandog yun po tag maayo sa storya ni Nanay Erlinda. Hindi gud bitaw lalimpod ni Dol ang ingon ani nga sitwasyon nga kanibang nawadaan na kag pares, wa na kay imuhapong anak, mga naglisod nya wa man kay mahimo mo, sabot na malang yun ka kay bisag unsaon pa nimo hila ka kadiha, bisag unsaon pa nimo wa gyud ikatunol imong anak kay labaw pong naglisod na, ano nga grabe nga kaning inyohang ginagmay nga hinabang, Dol. Sana ni sa rason nga makatabang-tabang ginagmay itang sa Panginahanglan nun. At umbalik kong pagbalik ang numero 0954-342-0484. Kung balik kong Idol, 0954-342-0484. Natay 100 pesos, gikan ni 4754. Dagan salamat niyo, Idol. Atong balik ko na numero 0954-342-0484. Atong balik ko na, Idol, 0954-342-0484. Natin nadawat na, 500 pesos, gikan from 9428. Daghan kayo salamat, Idol. Madugang-dugangan, good in town. Mutik sa tag-short break, Idol. Sa tong pagbalik atong balikan si Nanay sa hinapos na to nga pakighinabi. Alang sa iyang problema karon nakahilak in tag maayos, Nanay. Alam po palabi, Nay, kay imuhang kasing-kasing, Nay. Muna gitawag, Nay, nga naagyoy kani ato ang pagpanibya na atay mga Idol nga nakadungog, naluoy, na natandog sa imuhang istorya. Na nga, di kita mawad ang paglaom. Kay kaya bautang sa bisan sa kalisod sa panahon, naagyod tayo madawat. Natay 40 pesos from 5310. Daghang kay salamat yung Idol. Padayon ta sa itong programa, dari lang gihapon sa IFM 93.9 Cebu. Kinigihapon si Idol Tony, alang sa gasa sa IFM. 200 pesos gikan ni 9030. Mabalik ta sa pipila lamang ka mga pahinumdom, Idol. Alas 4:53 na sa kahaponon.
2: iFM Balita.
3: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That song was brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
10: Ang keratin na may plus!
11: Keratin Plus!
12: Ang keratin na may plus.
13: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
14: Good morning, my dear plants.
15: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
14: Kitty, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
16: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
17: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: sakit. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.

0: 93.9
1: IFM. IFM Balita.
2: Ang tam is mungisi, ukusug mo abi-abi. Idol Tony.

0: Idol, alas 4.59 na. Nya, wala mga taigong oras na ato sa ni pasalamatan at ang mga idol karon ba. Happy kay ko na ani ba nga naagigapo lang. Naatay na taigong karon atong mga idol nga wag yun in town ta. Naapag yun na dugang karon o naana po nihatag 100 pesos. Gikan ni 3277. Daghan kay salamat niyo idol. Unsa may imong ikastorya karon sa tong mga idol na in town nga ni apos pag yun in town.
1: Pasalamat ko ninyo sir nga itagapad yun ko ninyo gamay sa inyohang gamay nga grasya sir. Daghan kayong salamat sir sa paghatag ninyo ni namo diri sa DYHB sir. Dawa mo ko ninyo kaila sir. Salamat kayo sa Ginoo sir.
0: Salamat in taon kay ninyo dol ha. Grabe dako kay kung kalipay karon dol. Naantay na dugang-dugang in taon sa ato ang beneficiary karon na po niya dugang 250 pesos. Grabe bisag mutak up na in taon tas padung sa itong programa dol. Ni apas pagin in taon mo. Actually ba kung kagool kay Jesus 100 ray pag una. Karon daghan na kay tag natigom ba. Naana po yung another 40 pesos. Uy, atong pasalamatan ni Dul Ginoo ko na intay ni abot din ni. Grasyahan gid in town ta. Nay, sus na apa gid intay ni tunol ni mo diri nay.
1: Salamat.
0: Personal gid nga giari diri karon on. Salamat kayo Sir Feds Gomez kung taga-asa man ni si Sir Feds Gomez na ay gitunol ni mo diri nga 700 pesos jeep. Nga cash good night. Nagitunol diri nakadungog sa imuhang istorya. Daghan kay salamat in town Sir Feds. Dako na kay nigatabang ni nanay unsa imong istorya ni Sir Feds nay.
1: Sir, salamat kayo sir sa imong paghatag diri sir. Imo yung gigi tagaag oras og panahon. Salamat kayo sir. Ang Ginoo ni magsukli nimo ani sir. Mayo ta sir gitagaapak ang task kinabuhi sir ug mayo pang lawas sir. Paya ko pa kayo sa Ginoo, sir. Salamat kayo, sir.
0: Daghan kayong salamat, idol. Grabe ato ang mga beneficiary karon. Grabe ang ato ang mga sender karon, idol, no? Huwag yun nagpanuko in taon ng tunol para makatabang-tabang ni nanay sa iyahang kinahanglanon
1: ron. Salamat kayo sa pagtabang.
0: Walay sa paya nanay kami diri sa IFM o sa DYHP na. Mag-uni ato ang pagpanarbaho, dili lang pagpanarbaho, naagini kaabag nga panerbisyo, kinasing-kasing namong pagtabang sa ato ang mga listeners, sa mga tao nga nagkinahanglan, igo lang po ng instrumento dinhi sa kahanginan, no? Idol, wala na taigong oras, alas 5:01 na. Daghan kayong salamat sa inyong mga grasya o gaagasa nga gitunol karong adlaw karong nga Biyernes, idol, pizza 22 sa buwan sa Mayo. Kinigihapon si Idol Tony sa programang IFM Balita sa Hapon. Daghang kay salamat o happy weekend sa ato ang mga idol nga nagpaminaw karon amping-amping gihapon sa mga naas kadalanan. Musunod na ang programang Rakraka ni Filemon. Programa ni Kulas Nido Idol, alas 5:02 na. Maayong hapon sa tanan o sa mga nagpaminaw ni ining orasa. Alas 5:02 na sa kahaponon.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ikaw ba, ging nalagali kag I miss you. Mutuo sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama. Ging nan kag pinakagwapa nga binuhat ning kalibutan na. Papukay ba ni?
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makamoy Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makamoy Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Lisod pukawon, luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lagsik og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
11: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Puyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Alco Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
11: Game ka idol?
12: Game set ka idol.
11: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kaubad ang Windsor. Mapugan pa ni.
13: Ang Idol mo, DJ.
14: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, gitik. Idol, Mami Tik.
15: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
16: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
17: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boss, chaming auntie, Maria P.
18: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
19: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
20: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi. Idol, Tony.
21: Ang market man on the run, Idol, B.
22: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
23: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
24: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
25: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
26: Ang buguing nga Good Boy, Idol Dub.

0: IFM presents Rakrakan ni Filimon! Matag-anlong Biyernes, alas 5 sa hapon, kauban ang Tibok Bisaya! Taga-Vismin o mga Subuan ng musikero! Sa Ulugunta, ang tinuoray nga talento! Rakrakan ni Filimon! Sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni...
1: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
2: Buenas tardes, mi amigos, mi amigas, oras sa IFM. Alas 5 gis na, lani paminawon. Gikan sa bayan ng Kamikan. Live at the bayan sa akong official nga Facebook page, DJ kun lastido. Kamikan sa ilang kantang balik. Payong hapon, sugbo.
1: Kun lastido.

0: Guys, welcome, welcome mga adu, mga da, sa programang Rak-Rakan di Filimon. Hatun kata sa Alberto's Pizza o Missing Filimon. Adok rong Biyernes, Mayo 22, 2026. Kumusta yung kahapon nun dia? Papakis ko, papakis ko. Okay, so we're live na mga adu, mga da, sa official ka page DJ Kulasido. Please do share our Facebook live karon mga adu, mga da. May hapon sa mga nagbiyahe karon, especially kato mga padulong sa South Bus Terminal o North Bus Terminal. Kaya muli, mubisita sa ilahang mga tasatas sa mga pamilya. Amping mo doon, ha? So, karoon doon, ako nilangay-langay yun, do. Ang natay, primero, sama sa kaya ko kanina, nga, natay tulog ka, bago nga kanta na i-feature. Okay? So, karoon, ato nang ilahilahon, do, actually, ang nasa sa atong poster kay lahi man ni siya, mga idol, ang pangalan sa yung sa poster itong ibutan sa rak-rakan do kay MC Sam, pero nakarealize siya nga, ilis ko na siya yung pangalan. Okay, so ito na yung nilalaho, sige. Mayong hapon do, G-Boss! May hapon do!
1: May hapon, DJ, may hapon sa katawahan o sa mga tigpaminaw sa ISM.
0: Ah, bunala, bunala. Sige, sige, do! Kasi si G-Boss, taga-asa mga do, taga-asa mas G-Boss, B?
1: Actually, taga-Mandawi ko. Oh, taga Mandawi jud ko dili sa mga nagpaminaw diha. Sa anak ko, salamat sa nan. So jud put diha in the house.
0: Tay sa oh, all right. Okay, G boss in the house. Okay. Sige. So akong first nga pangutana ni mo do kay ani. Unsa day genre do sa imuhang music? Unsa yung genre kay kaning unsa may genre sa music ni G boss ba? Unsa may genre?
1: So actually sa mga nakailagid na ako, labi na sa akong pangandyo sa ako ang rap name, Kwanjugo.

0: nakamuto kaning uban na gusto lagi makiguan makigulong ba na na gusto sila nga kanang mo switch daw ko ba into pili di ko totally kuan ng specialty na ko ang R&B rap DJ as in rap produced so puto ni try ko o switch na makuha ba na ako gamay na sa ako lang sa depresyo kung ko galing nun ba kay kuan man kanang mas nindot na sa flexible ning kuan if
1: correct.
0: Upgrade ang imong genre dapat naki
1: Lain-lain nga style nga murag ano, sabi na kay R&B nga style nga rap, ari pag sa rap gyud nga pure gyud nga rap, di ba no?
0: Oo. So kanang gid sa mga wala na kay bao, sa mga nak sa mga kay bao ana na gyud siya meaning, mo ang is good boy system which is katako ang name ganina mo to ako ang true name
1: so, good boy system de ato ara mao de mga do mga dasmo de so MC Sam ya iya gibustangan og Gbo so good boy system ato ara okay all right so unsa man ni kanta ha kaning imong giko kaning ikay pinalabi ka asa man ni mo ni unsa may imong gikuhaan ani og kanang sibi kanang asa ni mo ni osamol asa ni mo ni gikuhaan og kisa imong gi suwatan na ni ba? Asa ni mo kikuhaan o idea or isa, asa ni mo na i-dedicate isa maning kanta habi?
0: So, kanig yung kanta DJ sa mga tagpaminaw diha, kanig kanta nga ikay pinalabi para ni sa mga babae o mga paasma mo na kanag yung di-lockdown ni kanang sila mo ipalabi na mo bahala na mataunsa nga unsay wana mo negative result basta sa ilahang sa baba ay
1: so sila ipasabot ani pasabot ani di kay pinalabi so bahala na og imong sud-an di bahala imong mga on mo bahala og imong sabaw na lang basta iha ang suba inana no hello ya
0: kumbaga kuan bahala nag amo kay kanang ketchup
1: basta ilaha ketchup inarama okay so usa man ni kisa man nga bayhana imuhaning ka imuhang hinigugma or imong kan hinigugma
0: before kato
1: before di oy
0: pa ko mga kay nga dugay na kay nga karon lang gid na ko buhatan niya kay mo lang gid na pinakulab gid ani so shout out bang art ni Lil Bob Wish nga karon hindi siya art shout out niya nga nga kuan na kumbaga na porso na kuha na mo tungkol sa amo ang brilliant na pangutawa sa mga nakikilab niya so salamat niya shout out niya
1: alright sige so do naba kay mga usamay mong ika usamay mong social media accounts especially katong mga namina na turon bang mga event organizers nga ganahan nga mo invite nimo nga pa-perform mo or basi ganahan sila nga mo follow sa imo mga social media accounts sige isibya sa kahagilan imo mga social media accounts bunal
0: salamat kay DJ sa kuan sa kay ganan so according to social media ang inaan ko yung kuan dito social media ita na mo kanimo dito sa team dari tay kuan
1: Osa do?
0: Ito ginako at most.
1: Osa do sa same na wagtang ka putol-putol lang signal. Osa tay mo ang social media account? Hello? Do, na wagtang gyud
0: sa
1: okay, okay go. Osa kita imong social media account?
0: Ang ako yung social media account DJ nga gi kuan gi dala is Gbos at most.
1: Gbos at most. Mogi na ang ato ang one, pero na ako. Gbos at most. Page?
0: Ang page na ako nga gidala is kanang gidala sa nako nga gi-organize nako nga rap battle. Tagakay rap battle.
1: Tagakay rap battle. Okay.
0: Diba ako sa mga uban diyan nga mga MCs nga nakadungog nga kilig o rap battle. Diri lang sa Kabisayan, labi na sa Cebu City, kumbaga nailasad na ang ato ang kuan ng ato ang
1: organize. So mura kay mura rek ang flip top do, flip topper no, kay rap battle. Ala no. Okay. Okay.
0: Nag-organize kita taginana. So katong sa mga ganahan, pwede na kay ninyo mag-message. So, ayo ninyo pana ayo ni Kalintia nga i-follow ang IFM labi natin TG Colas ninyo.
1: Ay, ito ara. So karon, na ba kay upcoming gigs?
0: Oh, nami upcoming sa mga karon. na ako'y project nga kanta nga ihimuon na mo.

0: album. So mao na akong gi-kuan karong gi-focusan nga ma-release na mo this year. Kung mahuman na mo, mo nang balik na sa kong focus na sa umabot na
1: karang
0: battle sa kagatay.
1: Ah, alright, sige, naka-shoutout ano? Naka-yung mga ibang greet niya, pasalamatan, Bunal.
0: Benny, Chalice Ken, so umabot na kay gig, umabot na kay tour. Then sa BPL Records, kuan sa mga musalang karon sa rap battle laing liga, ilabi na sa atoang kauban Ivar, KG Bungki, na Opo og ni Rebinaldi, amo EGC. Salamat niyo tanan dia og sa mga uban, daghan pa kayo mo kay bawo mo pinsa mo. Salamat niyo tanan.
1: Sige daw, sige, salamat kay Gibo sa pagsalig sa FM sa Alberto Pizza sa Missing Filimo na imo jud gisen yung kanta diri damo. So Rodo, ikay idudo sa inyo ang kanta kay excited na kay mamina ato mga idol nga nagatang sa to programa. Sige go, ikay idudo sa imong kanta do. Hello?
0: Kanina tikit na ako magtamo nga tamo ang mga nasigit nga bukang bayin. Ante, ikay niya kung by Chibos and Will Badwin si RPG. So, hinawag mga konan.
1: Hello? Yes, okay mga idol. So, bro, wala-wala signal ni G-Boss. Okay, ako na introduce mga idol. Ito na pinaon sa ang kantang Ika'y Pinalabi ni G-Boss.
2: Raka-raka ni Filimon sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni...

pagini. Nagtarong ko si Muha pero ni mo ay bili. Nagkuwang pagbako sa ako ang pagbuhi. Nga nung nawala man ka, nikalit ka lagbuhi. Imo kong gisukwahe, isip na lahi. Wag ibuhat nga bate pero gusto ka maglahi. Oh, wala ko mag-after sa imuhang body. Baby, ayaw lang ko himo.

0: That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
1: That song was brought to you by MX3.
2: Dito ako believe.
1: This song is brought to you by BULC Kids. Tummy-friendly vitamin C for kids.
3: Raka-raka ni Filimon! Kauban ang Missing Filimon!
4: Kita pa sa iskina, kay balkahan di ka.
3: Tabayan ni Filimon!
5: This is the song that I wanted to sing.
3: Forget Og Alberto's Pizza!
6: Sana, buyog tangato sunod eskina sa Alberto's.
3: Busgunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon. Idol!
7: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate, pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Na isalimarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro. Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate, pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liverate Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
8: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
9: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mo nga napkin?
9: Ha? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
9: Ha?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
9: Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
9: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
10: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
11: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Raka-raka ni Filimon, kauban si Kulasido!
15: Mga ilal oras sa IFM, alas 5:30 na.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
0: That time check was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
1: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
7: Ang oras, gipod ka rinyo sa Liverate Pro. Protection sa atay. Liverate Pro. Dahil silima rin. Napag-i multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
3: Rak-rak ka ni Filimon. Kauban si Kulasino.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
17: Naka-empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
17: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
0: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Para Tambay.
1: Ay, ay, ay, balita. Suertes, un Lotto Results.
2: Ay, Dol. Suertes Result a las 5. 0. 0. 3. Ay, Dol. Nakaigo ba?
3: Hi! Kini si Gumer,
4: kini si Aimer,
3: ug kini si Insoy, ug kami ang
5: Missing Filimon,
3: ug naminaw kamo sa
5: Rakrakan ni Filimon,
3: uban ni
4: Kulasido,
5: Paksit!

Mga idol, welcome again sa programa Rakrakan ni Filimon. Hatod ka sa Alberto's Pizza, Old Missing Filimon. Okay, and then live na mga daas sa mga official nga page, DJ Kulastido Paksit, okay? And then, kandina yung programa ha do, hatod ka rato ni siya sa Alberto's Pizza, Old Missing Filimon. Gibuhat yun yung programa do, para ni sa mga bagong, para ni sa mga banda, nga na ay mga original nga mga kanta do, nga taga Visayas o Mindanao. So again ha, so kung ikaw taga Visayas o Mindanao ka do, and then nakay banda or nakay original nga kanta do nga na record siya nga quality good, wala pa kay nakapirma og record record label do, i-send imuhang kanta inyuhang kanta do sa rakrakanifilimon@gmail.com. again, rakrakanifilimon@gmail.com. unya butang dito do og band profile niyo nya o contact number. So actually do kani sa nga kanta ako ni siyang na istorya, usa sa duha ko sila good mga idol, duha ka singers ba. So ako ni istorya kaganina mga do, and then murag kwan sila, murag dili available ang usa mga idol, murag dili sila available ba. Okay, lisod sa kaino ba sila trabaho sila no, di ba? So lisod ka ito pag-pagawson. So muni nga actually ako sila na istorya, pero nag-send sila picture na ako sa ilang banda. Sa duo man sila mga dasok. Sa kung naibawan mo, taga South man sila mga idol. So, karon, di na ko nila ngayon. Ako na lang i-play do. Kaya actually, ganina na akong sige contact. Tulog ni ka-number ang ilang gihatay niya. Di naman nun ma-reach nun. So, morning, ako na lang i-play do. Actually, ang artist ni kay si, Jara. Diyan ni sila, ako na lang basahon mga ang ilang email dere. Okay, Jara. Okay, mga, na yung mga ipang-send nila do. Pero, kuan man do, kanang dili man siya complete. Oy. So muna siya nga, aton lang sa ning ako ni nalaning basahon ang ilahang kuan band profile, okay? Jara. So Jara. So kaning kanta is unta ma, okay? At taga Oslo ba sila rin, mga taga Oslo din, mga taga South. And then ang title ko na kaning kanta kay Time Sa. Jara. Aton na lang i-flash ang ilahang kuan ba ilang picture. Jara kana. Kani. And then ang artist ani mo ni si Sidrail Llanera o si JC May Rivera. Mo ni ang nagkanta. Sila do ang nagkanta, and then ang nagkompose ani kanta do kay si Kevin Elesio. Unya giproduce ni Carlo Elesio mga do mga da. So dito din lagay lang ayon, ato na paminahon ang ilang kanta nga Time Sa. Dira na sa Rakrakan ni Filimon, hatod gato sa Alberto's Pizza og Missing Filimon.

0: This song is brought to you by iBerry. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That song was brought to you by Stress Dabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
3: Rak-rakan ni Filimon! Kauban ang Missing Filimon!
4: Kita pa sa iskina, kay bagahan di ka.
3: Tabayan ni Filimon!
5: This is the song that I wanted to sing.
3: Forget og Alberto's Pizza!
6: Sana, buyog tangat to sunod eskina sa Alberto's.
3: Pusgunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon. Idol!
7: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
8: Ang keratin na may plus!
9: Keratin Plus!
10: Ang keratin na may plus.
11: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayipod ninyo.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Rak-rakan ni Filimon. Kauban si Kulasido.
15: Mga idol, oras sa IFM, alas 5:45 na.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Rak-rakan ni Filimon, kauban si Kulasido.
16: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
17: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
19: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
18: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
21: Hi! Kini si Gumer,
22: kini si Aimer,
21: ug kini si Insoy, ug kami ang
23: Missing Filimon,
21: ug naminaw kamo sa
23: Rak-rakan ni Filimon,
21: uban eh,
22: Kulasido,
23: Paksit, Rock and Roll.
15: Mga do, mga da, at oras alas 5:40 City, at ang paminahon gikan sa badang Finding Apollo, silang katang Eclipse.

That was Finding Apollo sa ilang kantang Eclipse. At oras sa mga duban alas 5.50 na. Unya, wala mga pa ang ikatulo na itong artist do. Wag yan po na contact do. Wag siya ni-reply sa itong email do. So, mag-ibitaw na mga idol na katong mga ito mag-sense yung mga original songs do. Kung mag-email mo do, apili na lang do o contact number. Kana sa ano sabihin niyo ang contact number ba para kay kung magsalig magkunta sa inyo ang email kung reply may dugay sa mong kabasa ba so much better nga number dito ay butangan niyo ang contact number sa inyo ang email kung mag-email may okay again at oras na siko sikwita yung una niya at ito pasalamatan pag-usap Alberto's Pizza o Missing Filimon na nata si katalo 3 years at adirido anong programahang rakrakan ni Filimon salamat kay Alberto's Pizza o Missing Filimon sa pagsalig sa IFM o ganako. And then, at ang next year do, kay magsaulog ang Missing Filimon sa ilang ika 25 years ng anniversary sa music industry. So, mag-expect mo do, nga daghan kay mga surprises ang Missing Filimon o Alberto's Pizza sa ilang pagsaulog sa ilang ika 25 ng anibersaryo isip banda. Okay? So, that's gonna be happening next year. And then, pwede sad mo mo check sa mga merch sa Missing Filimon o Giano sa MF Kultura sa Shopee mga do mga da. And then ako rin po salamatan kay ang Alberto's Pizza o Missing Filimon kay giluto na sad ang ako ang merch official nga merch shirt. Thank you kayo Alberto's Pizza o Missing Filimon sa pagmahal ka ako at ang isa na do ang ako ang merch nga official nga merch t-shirt ngayon sa ma-check sa MF Kultura sa Shopee mga do mga da. Okay. So, kanyang sa kanta do, ang artist ni kasi, saan yung paglibo ko saan yung pagbasa do? Chini or Chin? Kay C-H-E-N-E man. O niya, wapag yung siya nag-send o picture sa do. So, but still, nakapasar man niya ang kanta do sa itong screening team. So, muna, ato gaya pong i-play. Bisa di na nato sila ma-interview on air, okay? So, karon, ato ni siyang paminahon do, ang kanta sa banda nga Chin or Chini. Or siya ba performer o sarap ba solo rin siya mga idol siya ang kanta nga mabuhi at ni paminawan mga do mga da

0: Dani.
1: Κουλαστικό

Okay, muli siya ang kanta sa bandang Chini, ha? Oh, sila kantang Mabuhi. Sa ato oras, alas 5.58 na mga idol, wala ko yung oras. O musunod na si Idol Chixie para siya programang Gabi na Ay. And then, again, salamat kayo. Alberto Snitzel, Missing Filimon, sa pagmahal sa ng mga musikir o musikira sa Visayas o Mindanao. Unya! So, napunta, Biyernes, magbanuban. Mga do, mga das, sa programa Rakrakan ni Filimon, hatugar to Alberto's Pizza o Missing Filimon. Unya, muna niya kong bye-bye song gikan sa bandang Smooth Friction sa ilhang kantang Kanimo. Always remember guys, my heart belongs to you and your heart belongs to IFM 93.9 Cebu. Mapugan pa ni. Adios, mi amigos!

0: Rak-rakan ni Filemon, kauban ang Missing Filemon.
1: Kita pa sa iskina, kay bangkahan tika.
0: Tabayan ni Filemon.
2: This is the song that I wanted to sing.
0: Og Alberto's Pizza.
3: Sana, buyog tangat o sunod eskina sa Alberto's.
0: Busgunta sa musika sa 93.9 IFM Cebu. Matag Biyernes, alas 5 sa hapon, Idol!
4: 93.9 IFM!
5: Apong magpunin!

0: your power singing diva sa MX3 capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: 93.9
6: IFM. Apong nagpanin!
7: Hoy, madir! Kusog ka! Mo mang laban, no?
5: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
7: Oy, koreksyon! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, kasi laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon ang binukit ng labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
8: Kasi laundry soap! Aray na sa labada!
9: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
10: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga masigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang saon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.
11: You

0: Sis, ganda ng hair.
1: Naka-Empress.
0: Impressively smooth, shiny, and healthy.
1: With regular use.
0: Naka-Empress. Nakaka-impress.
1: Try mo na, sis.
0: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: 93.9 IFM.
4: Aikol!
5: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
6: DTX 500
5: epektibo
6: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500
6: ibo sa disugard sugar cane extract
5: ang anti-diabetic property.
6: Kikan sa pareha.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: Highly recommended
6: sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakaduol ng butinga sa iyong lugar.
6: DTX 500
7: po si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama. DTX 500 dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3.
12: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Oh, bakit nakasimangot ka na naman? Lagi ka na lang naiinis. Nagpapapaniwala ka kasi diyan sa mga marites na iyan. Alam nyo, magiging dahilan yan para mabilis manikip ang inyong mga dibdib. Hindi mo ba napupuna? Madali ka ng mahapo. Ang tawag naming mga doktor dyan ay angina. Ibig sabihin, yung puso po natin ay maaaring kinakapos ng daloy ng dugo. Pwedeng ito ay dahil sa emosyon o dahil sa mga pagkipot ng ating mga ugat. So, para maiwasan po ang pagkakasakit sa puso, para manatili na malakas ang inyong heart muscles, kailangan hindi tayo laging galit. Kailangan maganda ang ating kinakain. Masusustansya ba? At kailangan umiinom tayo ng nagpapalakas ng ating puso. Mayroon na po na mga natural supplements para dito. Hanapin po ninyo yung supplement na may L-carnitine at CoQ10. At syempre, kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento, para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
11: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
3: 93.9
4: IFM. Aikol!
3: Aikol!
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be MX Extraordinary with MX3.
18: Mayong adlaw mga suki natong tigtaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
22: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo haton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
23: 93.9 IFM.
24: Pugnan pune.
25: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
26: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
27: Ilikay sa ubo, sip on og trangkaso si baby. Ang paghatag og saktong nutrisyon og D3 syrup for kids, maoy kanunaya. Aron muligon ang iyang resistensya. Sa D3 syrup, protektado si baby!
28: Idol mo DJ.
29: Ang tamis na sila tig og labi bugitik. Idol Mami Tig.
30: Bossman cute gihan. Idol Boyki.
31: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
32: Dinidiay ang queen of advocacy og si Boss Charming Auntie Maria P.
33: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasyo.
34: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
35: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
36: Ang marketman on the run, Idol B.
37: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
38: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
39: Ang idol nga White Corona.

0: Mapugan pa ni kay Badrip kay Kurumpe.
1: Sa trabaho?
0: Lagi. Igu-igor pa kita sweldo.
1: Aani na lang. Di ay baso.
0: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
1: Di uy. Iinom na tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
0: Ayos ka, pre na. Prangko na.
2: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
3: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: IFM, balita.
1: Weather.
3: Mayo gabi isug buwan yan atong IFM balitang weather pit sa 22 karon sa buwan sa Mayo tuig 2026 sa adlaw karon nga Biyernes sa idulog na sa pikas linya to higala gikan sa pag-asa mag-transfer Ever Tenyo para sa paghatag og latest update sa lakad sa panahon. Mayong gabi, Sir Ever.
4: Mayong gabi, ma'am. Mayong gabi sa aking tanang kay Paminaw. Kaya ang pinaka-latest na weather update para karong mga orasa. Ganyang alas 3 sa hapon, ang atong dinamonitor na low pressure area ang naulihin na sityatan sa 865 kilometers silangan sa north, silangan sa southern Mindanao. Samtang ang easterly ang paday nakaapekto dinhi sa may dakong bahin sa Luzon na Siknapod ang Cebu, Kabisaya. Kung may tungod na ang atong gina-expect na weather condition dinhi sa may southern Leyte na probinsya kasi ating madagumong kalangitan inubanan sa katagatag na pagluwas sa lumbig ug kilat tungod sa hinungaw sa naingong LTA samtang kitang nahibilindahin sa Visayas sa kitang Central Visayas.

0: Intento sa panahon, panagsangang panganulong ito sa panganulong kalangitan, ibanan sa mga lumalabay na patak-patak na paguan sa nudong kilat ang masinati sa musunod na adlaw. Para sa atong kahintang sa hangin o kadagatan, bisay sa kasinati sa hininga sa kasarangan na pagurot sa hangin na nagagikan sa silangan nga sa amihan ng silangan. Hina nga itong kadagatan na doon napiginay na sa kasarangan ang mga pagdalas. Temperatura sa sibuk-tubo, posibleng mabot sa 27 hanggang 33 degrees Celsius. Samtang ang ibanabana na heat index posibleng mabot sa 41 degrees Celsius. Ang atong dagat, karong adlawa, o karong mga gabi una, muho na inyong alas 10:30 sa gabi iog mo taog po dugma sa alas 10:30 sa kabuntan. Philippine Standard Time na kita sa 6:22 PM ang atong haring adlaw ni taog kaganyang alas 5 o mo sa kabalik ugma sa alas 5:22 sa kadlaw. O karat sa takotob, kinikalo dyan sa inyo na pinundong nasa kababa bago sa na o nandun ay pag-asa. Maraming salamat o mayong gabi.
1: Daghang salamat tong gabi, Sir Everton. Thank you, Sir. Sa imong live update, Idol, inyo na dunggan. Itong IFM Balitang Weather, kini si Idol Chixi. Tatakayo, fam, balita. Mayong gabi, Sugbo! Ano yan ang naginasaran tam, Chicks? Tamok pero, Chicks! Ang chikadorang sexy idol, Chicksy, mga idol! Happy to mamubat si Bat ang Mayo Dol. Uy, next week, last week na sa Mayo Dol. Kamu Dol, kumusta man ang inyong Mayo Dol? Chatang, saan kayo papangutan na, Chicksy? Kumusta man ang inyong Mayo Dol? Okay ka ba, Dol? Bitaw Dol, eh, kumusta man? Eh, perting initas panahon, ganina, I don't know, 41, alauna sa hapon, 41 degrees Celsius ang heat index. In anak, kainit, grabe. Uy, unya, heat index, meaning muna yung mabati, no, pero ang temperatura, ato ganina, I don't know, nasa 30 kapin man. So, init, so, kaysa nga tanan atong mabati, no? Pero, mula ginigitawag, nga, pwede na i-remind Idol Tony, labi na sa IFM Balita sa hapon, nga, kanang mudrink, mudrink! Kasi ako hinang mo drink? Muinom dyan mo tubig, mag-hydrate, idol. Kay para malikayan po nato ang gitawag na itong heat stroke, which is very prone every time nga init ang panahon. So, ay, maghisgot ang mga showbiz news later. Si Ivana Raban, ang arbon daw si Ivana. Di dyan na binuang dol. Nagis Ivana, alawi dol ay na. Naglaglags, Miss Ivana, bisita ako diri day. Ivana day. Bitaw eh. Kay kapila naman na magbalik-balik si Ivana de Recibo. Maragusa ginis favorite place ni Ivana bisitahon ang Sugbo Idol ay. No, sa mga fans ni Ivana din na swerte kayong nakasakop ni Ivana's carbon. Kaya ang carbon to ganina doon. Sakay siya mga e-trike dito. No? So, bongga kay kadiha day Ivana. Enjoy Cebu. Unia, later on, daghang tag-hisgutan, mga balita, syempre the usual traffic updates, hinaupunta, wala lay mga aksidentes kadalanan. Nonetheless, mga idol, ipalayag inyong mga mensahe sa atong numero 0923112-8701. Again, 0923112-8701. Oras sa IFM. Alas 6:25 na dugang sunata sa atong pagbalik ni si Idol Chixi, ang chikadorang sexy. Dari lang, once again, sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni A.
2: Ikaw bang, may kay ka mo pakilig, no? May kay ka mo pakilig, pero dili ni mo tiwason. Kula tahon, tanon ka sa kong gugma. Mapugnan pa ni.
3: Constipation, lisod na para nimo, para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot, made with sinaleaf extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Long have we waited.
5: Panduway First Five.
4: Zach Tabudlo.
5: OG.
4: December Avenue.
5: Parokya ni Edgar.
4: And Kamikaze.
5: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
4: Panduway First Five.
5: Brought to you by Panduway,
4: the world's number one rum.
5: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
4: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
5: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
4: Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: 93.9 IFM!
13: Mapong ng panin!
14: Aykol! Aykol!
15: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro?
16: Liveraid pero pro.
15: May silimarina.
16: May multivitamins ba
15: ang Liveraid Pro?
16: Usa ka hepatic protector.
15: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
16: Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay.
15: Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
16: Remember,
15: Liveraid Pro.
16: Liver up na ta.
15: Liveraid Pro.
16: Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Proteksyon og tabang sa atay.
16: Liveraid Pro.
15: Na isa limarin.
16: Na apay multivitamins.
15: Liver up na ta.
16: Uban ang Liveraid Pro.
15: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro?
16: Liveraid pero pro.
15: May silimarina.
16: May multivitamins ba
15: ang Liveraid Pro?
16: Usa ka hepatic protector.
15: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
16: Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay.
15: Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
16: Remember,
15: Liveraid Pro.
16: Liver up na ta.
15: Liveraid Pro.
16: Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Proteksyon og tabang sa atay,
15: Liveraid Pro.
16: Na isa limarin,
15: na apay multivitamins.
16: Liver up na ta.
15: Uban ang Liveraid Pro.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Ang oras gipod kaninyo sa
15: Liveraid Pro.
17: Proteksyon sa atay,
15: Liveraid Pro.
17: Na isa limarin,
15: na apay multivitamins.
17: Mag liver up na ta.
15: Uban ang Liveraid Pro.
18: Set health testimonies.
19: Health testimonies.
18: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
20: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
18: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
12: 93.9 IFM.
13: Mapong ng panin!
14: Aykol! Aykol!
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-empress.
21: Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
25: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
27: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
28: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
29: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
30: Ang keratin na may plus.
31: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
32: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 93.9 IFM.
13: Pugnan po ni!
0: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, digid malikaya ng kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako plus Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
6: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, maapektuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, sina all na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Dilip.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Yo, sa bahay o sa biyahe kahit saan man magpunta, ikaw lang idol araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon ikaw ang pinakikinggan para sa akin IFM number 1.
6: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
7: 93.9.
8: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
9: Gabi na ay!
8: Gabi na ay!
10: IFM.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayon mong sinina.
4: Ma, si Lola!
5: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
3: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
5: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
3: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap na yun ang masaligan.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: 93.9 IFL.
3: Mapungan po niya.
4: Tuhod, siko, hawa,
5: kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Tuwa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Maka Buhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: 93.9 IFL.
3: Mapungan po niya.
9: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
15: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
16: Ganyan ang Pinoy!
17: Ang Pilipino may isang salita.
18: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
19: MX3, dito ako, believe.
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Idol, at huwag yung ipaning kamutan o contact o tawag ang linya sa Cebu City Transportation Office. Pero, diligid kalusot, Idol, no? Ang atong tawag. Nonetheless, mapadayang pisunahan, Idol, ang atong pahimang, no? Labi na sa itong mga motorista to drive safely, Idol. Labi na biyernes karon, no? Weekend. Unya, kung moagi mo o mga traffic-prone areas, labi na rung orasa sa rush hours sa ating pauli naman, Idol. Amping lingid gihapon, no? Dili, sabta, magpalabi no sa tong gibati atong give and take situation, pinakaimportante dyan na itong ano, mag give and take lang dito sa kadalanan, Idol, paglikay sa mga disgrasya. Padayon ito sunahan, oras sa IFM. Alas 6:57 na dugang sunata sa pagbalik sa programa Gabi in Ice. Stand by, dira lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni 8.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Ikaw ba? Sige nga naman tatikal. Ngayon nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan, manday ko ni Musa. Yun, ana, day ka. Karon! Sapungan ba ni?
5: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So, 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
6: Sis, ganda ng hair!
7: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
6: Naka-empress! Nakaka-impress!
7: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
1: Empress Shampoo for impressive hair.
8: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suwayi pud ninyo.
9: Multivitamin plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
12: Idol! Idol!
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
14: Ang keratin na may plus.
15: Keratin plus.
1: Ang keratin na may plus.
16: Mga mommy, aron himsog ug abtik si baby, hatagi kini og D-free syrup for kids pirmi. Muligon ang immune system ug malayo sa sakit. Uban sa sakto nutrisyon og D-free syrup for kids, mo healthy si baby. Sa D-free syrup, protektado si baby.
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
18: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
17: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
12: Idol!
8: Idol!
21: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts, all natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, sinaol. Calcium sinusoids is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural at orihinal.
23: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Liara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
24: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
25: Mas interesting pa sa shoutout ni mo sa Twitter o status sa FB.
26: Gabi na ay!
25: Gabi na ay!
27: IFM. Ang chikadorang sexy idol chicksy.

Thank you.

0: it sounds like.
1: This time check is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
2: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot og mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Naa, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin og mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Way mawa, kumusuway. Relate ba ka kasa?
7: Hong-hong
6: sa bayo
7: buwang.
6: Idol, nakaigo ba?
8: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
10: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
11: Kinidi ay ang queen of advocacy og si Boost, chaming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan og sabaan, Idol, kula, tigo.
13: Ang lami sa radio, Idol, Aiko.
14: Ang tamis mong isi, og kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
15: Ang market man on the run, Idol, B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
20: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Away mo wa, kumusuway. Relate baka ka sa...
1: Hong-hong
0: sa Bayot-Buang.
2: May gabi ka na ito, mga idol. At nandang mga lusahong sa Bayot, may kaya nag-crave nyo burger, mga idol. Ang nga nyo, burger ka, mga idol. Nga magpagkan ako, magiging alipag kamog ata, mga idol. Kitimbang din akong burger, mga idol. Uy, nakapos ko siyang 5¼ kilo.
0: Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo na pag itong sweldo.
2: Aani na lang. Kaya baso.
1: Ayaw. Salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prangko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: FM. Opo ngayon pa ni Adel Chicks in the Dots sa programang gabiin na ay hawak mo ang beat, hawak mo ang... Ang sabi ko? Hawak mo! Anyway, idol, no? Nangutan ako sa akong page, ganina niya. Mag share ito na to sa IFM 93.9 Cebu Facebook page, idol. Bakinibitang, unsa inyong usual nga pamati kung adlaw nga Biyernes. So, nangutan ako, dol, ha? Naranin niyo og inyong tubagon. Nung namoy, makagahin mong oras, makatubag mo, idol. Dako, tagpasalamat, ana, og maka-answer na mo, ha? Sana all. Ngayon, kasi oras, anong oras naman? Bitaw idol ang ato ang pangutana ganina nangutana ko yung kung unsay feeling kong Biyernes. A, happy. B, kapoy. C, excited. Or D, dili siya maimuha. Ha? D, dili siya maimuha? Bitaw ipalihog ko idol unsa may inyong feeling bitaw basta Biyernes. Happy ba mo basta Biyernes kay matapos na ang working week or luya kay ang inyong inspiration na sa trabahoan or naa sa eskwelahan. Diba? Kabaga daw na abis si Jis Maroney nga nangumusta. Idol Chixi, nangutana ka, kumusta mo ang Mayo? Ako as still fighting lang gihapon ko. Bahalag, nagka-crisis, no surrender. God bless. Bitaw nun, nangutana sa ko, kumusta ang Mayo, idol? Salamat kayo din, ha, si Jis Maroney sa padayong nga pagtubag, uy. Thank you, kaayo, ha. May gabi, Idol Chixi. Shout out ko sa akong asawa nga si Claire Roca from Juni Roca. Kuya Juni Roca, may gabi, ini mo din, ha, o ang imong asawa nga si Ate Claire. Unya sa mga idol po nato din ha, gustong mo padayag sa ilahang mga mensahe. Let's go, go, go. Mga idol ha. Okay, padayon na lang dyan na ang ato ang numero mga idol kay 0923112870. Padayon to sunahan, oras sa IFM. Alas 7.22 na dugang sunata itong balitang News Bites. Unyan taod-taod mga idol sa ilita sa lokal o nasyonal ng mga balita. Uguban pang hisgutanan, standby sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni ay, naunsa. Ay! Pag-short Chixi, oy! Nato ko gusto isulti doon yung marag mong break, no? Commercial break, no? Wala na, late na, late na, Chixi. Once again, alas 7.22 na idol.
2: Oras hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ampingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahin

0: Sog, klaro kaayo.
1: Ikaw pa mo rin tsugkag. Si Kinsa, oy, di managad. Lige sa diri, oy, classmate ba ta sa una. Bayo ka, kay straight-straight, trang pananaw. Aw, mapungan ba ni?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Sis, ganda ng hair!
7: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy
6: with regular use.
7: Naka-empress! Nakaka-impress!
6: Try mo na, sis!
7: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
8: Empress Shampoo for impressive hair.
9: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: 93.9 IFM.
12: Mapungan pa ni!
13: Aigol! Aigol!
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
16: Keratin Plus.
17: Ang keratin na may plus.
18: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
20: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
11: 93.9 IFM.
12: Mapungan pa ni!
13: Aigol!
3: Aigol!
21: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
22: Ako Plus, Alco Plus!
23: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
24: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
25: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina ra ako ni imong anak!
26: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, agay tay, agay tay! Tay, agay!
25: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
26: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
25: Haydi mayo! Kini ang angay ka ni mo!
24: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babayi o LGBT kay naay katuod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
0: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.

0: programa usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax! Tungod adunay...
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
2: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amjit time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Muna, everyday buntag, muna imno na ko siya na amjit time na mo active tadaod, iginom na ko anak. Na adyo siya ma-improve sa imong hang diri tutunlan, na amagod siya vitamin C. ImmuniPlus Wellness.

0: 20 plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha,
4: pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
6: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
7: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: 93.9 IFM.
9: Mapugnan pa ni.
10: Good morning, my dear plants.
11: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
10: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
12: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
13: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
15: Ay, balita, swertres ug lotto results.
16: Idol, swertres result alas 5. 0. 0. 3. Idol, nakaigo ba?

0: 93.9.
1: Di ka po'y na baka sa trabaho? Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo!
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: IFM Balita,
1: lokal o nasyonal. Maukini ang IFM.
0: IFM. IFM Balita. IFM Balita.
2: Mayo gabi, Subo. Ano yan itong IFM Balita sa gabi na ay Pizza 22 karon sa buwan sa Mayo to 2026 adlaw nga Biyernes. Idol, sa detalye sa itong balita, sugda na to sa balitang lokal.
0: IFM Balita.
2: Nihatagol katinawa ng Carbon Police Station nga may kalabutan sa nag-viral video nga dihang sa social media nga mikatap nga dunay nahitabong hostage taking sa Freedom Park sa Barangay Ermita ning Dakbayan sa Subo. Matud pa sa Carbon Police Station 5 nga simulation exercise lang ang gihimo sa kapulisan diin ang gipakita nga eksena mao ang hostage taking. Gani matud pa sa kapulisan sa wala pa ang mga aktibidades, nigpahibaw na sila sa mga tao daan nga sa oras mismo sa kung kanus ang mahitabo ang SIMEX or simultaneous nga exercise nga nagbutang sila og tarpaulin nga dunay marka nga ongoing simulation exercises ang kalihukan gitumong sa pagpakita sa kapabilidad sa mga kapulisan pagtubag sa emerhensiya og sitwasyon sama sa insidente sa usa ka hostage taking.
0: IFM Balita.
2: Samtang sa laing bahin, Idol.
0: IFM Balita.
2: Dunay pagklaro si Senator Robin Hood Padilla nga wala niya giikyas o gipaikyas si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: IFM
2: Balita. Kinihuman na unang gitugahan ni Padilla nga siya ang kauban ni de la Rosa nga migawa sa Senate building kadlawon sa Mayo 14 human sa nahitabong shooting incident sulod sa Senado. Matod ni Padilla nga kadlawon sa Webes dihang iyang giingnan si de la Rosa nga kinahanglan na siyang mupauli tungod kay naghuwat na ang iyahang pamilya. Nakigdungan niya si de la Rosa og wala niya kinibalibari tungod kay wala kini masakyan og ang sakyanan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang gigamit niini dihang ni sulod sa Senado ni adtong Mayo 11 to 2026. Dugang pa nga ni naog si de la Rosa sa Makati og gitagbo kini sa iyang kaugalingong sakyanan og wala na siya nagpahibaw kung asa kini muadto.
0: IFM Balita.
2: Gipahimugatan ni Padilla nga wala niya gitakas o giikyas ang senador tungod kay wala maya ni pugong sa ilahang pagbiya. Gawas niini walay warrant atong higayuna ang pulis nga nakaposte sulod sa o gawas sa Senado og wala matud pay nibabag kanila atong mga higayuna.
0: IFM Balita.
2: Mokata tong IFM balitang lokal ug nasyonal, Idol, nga hatud kanato sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 ana kini sharantin nga nagikan sa palya. Ang sharantin, Idol, mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Idol, kini nga makatabang gid kini ang DTX 500, Idol, no, sanglit kay healthy na sa inyuhang panglawas, Idol, og importante sab kini nga maampingan pod ang inyuhang blood circulation og paglikay sa diabetes. Munang unsa pa man imong gihuwat, Idol, ato na sa pinakaduol nga butika og pag DTX 500 na. Oras sa IFM, Idol. Alas 7:54 na, dugang sonata sa atong pagbalik sa programang Gabi Inaay. Kini sa Idol Chick CD, kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: Ugmao kadto ang IFM Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
3: This time check is brought to you by Efficacent Relaxant Oil. Stress, sakit ng ulo o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad. Ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
4: Ikaw ba? Dinadyot ka ba, Rich? Oy, sa una, ima pa siya tinokon ang mga mumho. Pero karon, dinadyot ka, mukha unog bahaw.
5: Ay, guwapa. Di pa naman tag-20 ang kilo sa bugas, ha?
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: 93.9 IFM.
10: Apong magpunin!
11: Aikol!
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
13: Ang keratin na may plus!
14: Keratin Plus!
15: Ang keratin na may plus.
16: Siguraduha nga himsog ang pagtubo ni baby. Lig-on ang kabukugan o immune system. Pinaagi sa hustong nutrisyon o D3 syrup for kids. Mahatagan si baby o igong proteksyon. Sa D3 syrup, protektado si baby.
9: 93.9 IFM.
10: Apong magpunin!
11: Aikol!
17: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
18: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
17: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
21: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
22: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi. Ang idol kong FM
9: 93.9
22: IFM.
23: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay.
24: Gabi na ay!
23: Gabi na ay!
25: IFM.
26: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
2: Oh. Mapugnan pa ni...
3: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro. May silim rin na. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
4: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's right for the taking. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
5: Game ka Idol?
6: Game sa to Idol.
5: Game ni Idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
7: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, Tik. O gaya ni Bugitik. Idol, Mami Tik.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost, chaming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Mapugnan pa ni kay bad trip kay Kuron Pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igo na pagkita sweldo.
2: Ani na lang. Diyay baso.
1: Ayaw. Salamat lang, Pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, Pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chiksi.

93.99 FM. Mapugan pa ni Idol Chicks ini do sa programang Gabi na ay. Uy! Samasong isgutan ganina ba, Idol? Si Ivana Alawi, nakitaan giyod nga. Naglaag-laag sa kanibitawng carbon market, Idol. Diin makita gid sa iyo mga hulagway nga. Kaanya ba aning ngisi aning Ivana? Uy, kung kita kay mong ngisi, malipay pud ka ang uban makita nato. Si Ivana, grabe, makita kasi ang ngisi. Bisag ako makain ko, uy, in fairness, dyan yung Ivana, no? So makita ni mo nga nakighimamat gini si Ivana ngadto sa mga e-trike no, electronic tricycle na drivers ingon man ang mga individual nga tuwa dito sa carbon nya nakitan pug nako ang pipila ka hulagway nga murag ni adto siya sa kanang puso village Idol no, so maybe part na siyang content wa naman jud lain balik-balik man jud na ang iyang pagbisita diri sa kanang Cebu no, sangan nga kaniyang mama Idol Bisaya man ang mama pero diri si Buwana, Bisaya lang, no? So, muna nga ka na bitong magbalik-balik ni si Ivana, magsige ni siyang bisita din he, unya. Gwapo ba yagid ka ipod taon ni si Ivana, no? Mailan dyan ni mo, Idol, nga. Daghan pong nisuporta ni Ivana, Idol, kay gawa siya ang kaaniyag sa iyang social media page na maguna siya ka ng contents nga mutabang siya, Idol. So, let's see kung iyahang content isa pagtabang baka ni, no? And pag-explore po dugang sa mga surrounding sa Cebu, Idol. So, welcome to Cebu once again, Ivana, and again. Baka mabalik-balik ka diri day. No? Padayon na imong advocacy. Muna gitawag nga, she should, tarungan na siya siya. She should continue her advocacy of helping others, no? Thank you, Ivana. Ivana! Pero tagsara mong kukay ng artista dol nga mo atong karbon. Mo na si Ivana ni ato magkarbon. Bongga ka day, no? Sige. Mo na mo ba ng karbon kay si Ivana? Dapat kita pod Idol. Oo, shout out day. Speaking of sa mga taga carbon public market, may gabiin ninyo din ha, Idol. Thank you so much sa mga idol nato din ha. Ha, mga kugihan, mga gwapa o gwapo sa Sigiga, Kwanin Town, atiman sila mga customers des carbon. Daghang salamat! Unya, muna na nga itong IFM Balitang Showbiz Idol. Ito diri sa speaking of Idol, no? Siyempre, dili lang ta dapat guwapa, no? Parang Ivana guwapa, no? Dapat kita po sa itong kaugalingon, mag-amping po ta sa itong kalawasan. Lakip na sa itong gitawag nga, kaning atuang baga Idol. So, sa panahon karon nagkataas ang porsyento sa mga tao nga manigarilyo. Pero dakong porsyento ani nila Idol, wala masayod ha. Sa grabihang resulta ani sa

0: kalawasan idol. Muna kaning bisyo nga manigarilyo din ha, no, panahon na gyud nahuna-huna on ninyo ha nga undangan na ng pagpanigarilyo kay dili lang sa panigarilyo nga ikaw lang ang mataptan og sakit. Pwede pod nang gitawag og second hand smoke sa mga tawo nga na-exposed sa imuhang pagpanigarilyo. Busa hinay-hinay ang pagundang sa pagpanigarilyo atong protektahan ang atong mga baga gamit ang Vitalungs capsule. Idol, kining Vitalungs capsule makat tabang matambalan ang mga sakit-sakit sa tumbaga. Sama na lang sa tuberculosis, COPD, chronic obstructive pulmonary disease, pneumonia, asthma, lung cancer o bronchitis. Kaya ang Vitalungs capsule, adunay multivitamin, sama na lang sa vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, iron, zinc, ugtorin plus Korean ginseng, na apoy chlorella. Nga epektibong masuporta o makapahimsag sa atong lawas by boosting the immune system, promoting cell growth, and protecting us against viral diseases. Munang protect your lungs, protect your life with Vitalungs capsule. Oras na IFM, alas 8:24 na dugang sunata sa atong pagbalik. Stand by! Kini si Idol Chicks, si IFM Balitang Showbiz, dire lang sa 93.9 IFM. Mapugngan pa ni A!
1: Ikaw ba? Tulisan mo kasi akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud kag now. Ayaw sige panuktok, di.
2: Mapugan pa ni.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog na atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
4: Sa Janice, okay pa yung moment akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamshis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
5: Naka-Empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
6: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: 93.9 IFL.
9: Pumbang pune.
10: Aikol! Aikol!
11: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigigila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
12: Dugay na bitakong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
11: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
12: Dapat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
11: Mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
12: Hoy, asa man ka?
11: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
13: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 IFL.
10: Aikol!
17: Problema ba ni mong pagpaliwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
18: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: 93.9. IFM. Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: This song is brought to you by BULC Kids, tummy-friendly vitamin C for kids.
1: Idol, oras sa IFM. Alas 8.44 na standby sa Dugang Sunatog atong pagpamalandong time sa gabi na ay. Dari lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni A.
2: Hello, eh! Naot sa naman akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
4: Dr. Limuelis Medal, 2 days taga Agung City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga radio. At the end of the day, kapuin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Nang nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Diyan din ang sasatiyan. Di siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya nakakagayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Nagkasalamat.
0: May buhay sa makabuhay!
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
1: 93.9 IFM!
3: Mapugnan pa ni!
8: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
9: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
8: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
0: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
11: Idol! Swertres Result alas 5! 0! 0 3 Idol, nakaigo ba?
12: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
13: 93.9
12: IFM.
14: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax, tungod adunay
15: gabi na ay!
14: Gabi na ay!
16: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

93.9 FM. Mapugan pa ni Idol Chicks si Idol sa programang Gabi na ay ining tungura. Mamalandong na si Idol Chicks si Idol. But of course, before I go, thank you so much sa mga nananaw sa itong Facebook Live. Dagang salamat mga Idol sa kanunay ninyo nga pagpanga o pagsuporta sa IFM. Na nagpa-shoutout diri ni Vaby. Idol Chicks si May Gabi, Vaby Idol. May Gabi siguro ni Vaby na nun ako nabasa. Vaby. Oh, na letter V ang letter G doll. May gabi Idol Chicksy, shout out ko sa mong bisita nga si Junisa from Juni Ruka. Napadiri Idol Chick, shout out sa tanan-tanan gikan ni Rolly sa Joyce Celiamar Taxi. Idol Chicksy, si Jismar Roni ni Permigud in town. Mamina, oh, God bless ha. Thank you so much sa mga nanonood sa live. Daghang salamat mga idol. Ining tungura mamalandong ta. This time para sa mga tao nga daghang giagian sa kinabuhi idol, we will pray and we will ask God for healing. Dili ra man na sa physical. Physically naamoy mga health issues nga giatubang, pero laki po na mga naay mga siguro mental health issues or emotionally nagigo through karon, na ipipila nga wala pa ka let go, siguro wala pa ka let go sa breakup, wala pa ka let go sa loss of family member or friends, kaning naiuban sad karon nga na separation anxiety, naiuban karon nga homesick kay nasa laing lugar, nya pamilya nasa laing lugar, kinanglan man manginabuhi. Daghang sakripisyo ang gibuhat sa usa ka tawo, no? Lahi-lahi lang gyud gidala-dala emotionally. So let us pray and ask God and seek sa iyang presence kung tagaan ta gigong kusog kitang tanan to heal from whatever wounds we feel, from whatever hurt we're still bringing deep inside our hearts. Let us pray tonight. Join me sa itong evening prayer, and after this prayer, musunod ang programa ni Idol Dabs, Kumbati sa Gabi featuring What's the Style diri sa IFM. Idol Chicks, mabalik ugma ha sa kusina sa IFM segment nato sa IFM Balita sa Buntag, uban si Idol Mikey. And IFM Balita sa hapon Sabado. And for this program, Gabi na ay Lunes na tamag uban Idol, same time 6 to 9, diri lang sa 93.9 IFM. Ani ana ang atong pagpamalandong. Join me as we pray for healing. Karong gabi una, Idol.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. May gabi, Lord. Karong gabi una, among evening prayer is amo ang pagpangayo sa imong presensya, labi na sa mga taong adunay gidala-dala karon deep in their hearts. Kaning mga physically needs healing, kaning mga nasa ospital karon, especially na sa mga ICU, nga unta maayo na sila ug maka-recover sa ilahang gibati nga sakit. Also, kaning mga naay mental health issues or emotionally naay gidala-dala nga kabugats kasing-kasing. Dili man kami ang solusyon, pero we pray each and every day, Lord, nga you touch their hearts, you help them, tawangi sila, nga makarecover or ma-fight through each and every day ang ilahang gi-go through nga emotional struggles. Amo siyang giampo ang mga tao nga siguro na ipipila karon broken-hearted sila mga situations. Probably fresh from a breakup, nasa uban nga nasakitan kay na ay gi-go through nga loss, family members, or wala pa naka-recover sa grief nga ilang gibati. Huwapay lang mga kasing-kasing, hinahinay, masabtan nga naagi mga butang na kinanglan nga ma-experience kinabuhi para mas mamahimong isog, para mas mahimong ligon. Also, Lord, praying each and every day sa imuhang pag-iya, sa matag individual nga basin, ang pipila giloom lang mga kasakit nila. May you grant them healing, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Ba? Coffee lang ba di ay ka? Pwes, ay galawahan din ang thermos. Mapunglit ba ni?
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Doc, pa-check up ko. Baka usan na magkasimahan ang awa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
1: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro?
7: Liveride pero Pro.
6: May silimarina.
7: May multivitamins pa.
6: Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector.
7: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
6: Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay.
7: Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
6: Remember, Liveride Pro.
7: Liver up na ta.
6: Liveride Pro.
7: Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon og tabang sa atay.
7: Liveride Pro.
6: Naay silimarine.
7: Naapay multivitamins.
6: Liver up na ta.
7: Uban ang Liveride Pro.
8: 93.9 IFM.
9: Mapugnan pa rin.
10: Aigol! Aigol!
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro?
7: Liveride pero Pro.
6: May silimarina.
7: May multivitamins pa.
6: Ang Liveride Pro, usa ka hepatic protector.
7: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo.
6: Makatabang kini sa pag-maintenance sa kahimsog sa atay.
7: Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver.
6: Remember, Liveride Pro.
7: Liver up na ta.
6: Liveride Pro.
7: Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon og tabang sa atay.
7: Liveride Pro.
6: Naay silimarin.
7: Naapay multivitamins.
6: Liver up na ta.
7: Uban ang Liveride Pro.
11: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 4, Talata 1-27, ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo mga anak ang turo ng inyong ama. Sasa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkatsyak na mabuti itong kanyang sinasabi, kaya't aking mga katuruan huwag mong isantabi. Nung ako'y bata pa, nasa kupkupa ni ama, batang bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral, buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ikay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ikay kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda anong inam. At putong ng kalwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan, itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya'y iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama, huwag mo ngang tutularan. Kasama ay iwasan mo, di huwag lalapitan. Pagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama at hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masamay pusikit na kadiliman. Ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Umakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Ito ang salita ng Diyos.
8: Idol!
10: Maayong gabiin na usab ka ninyong tanay. O sa dawa ron doon! Adlaw, karoon nga Biyernes mga idol, lapit sa 22 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Oh my God! Today is a Friday na gyud mga idol. No, grabe ka paspas lang gyud pag irog sa mga panahon ug sa mga adlaw ug sa mga oras. Sama ka paspas sa iyang pagpangita ug lain dol. Ito mga idol, no, maayong gabi ka ninyong tanan. Unya, welcome ni atong programa karong gabi una sa dili pa ta mo patigulog sa unahan sa atoang drama karong gabi una. Niya pa inilot nga mga musika nga atoang gitagana sa dili pa ta maghingpit nga magpabuhagay sa atoang drama dol. Unang relax sa ginuda mga idol ha. Ay mo gabalaka kay adlaw man karong nga Biyernes sa ato nang giingon ni atong niaging mga adlaw nga duna tay exams. Ha? Kay atong i-check kung duna ba gyud mo nakuha nga mga pagtulunan sugod niya tong Lunes hangtod karong adlaw nga Biyernes. Kung wala dol, balik tani sa grade 1. Grade 11. Ito dol na salamat kay sa inyo mga always kapag suporta sa tuang mga programa dolaw niya. Itong text line, abli sa kanunay dola. Itong text line, itong ablihan sa kanunay, 0923112871 para sa inyong mga request later on sa tuang programa ng IFMES. O siyempre mga idol, sa inyong mga gustong ipabuhagay sa kanina ninyong mga greetings, sa inyong mga pa-shoutout. O niya at niya ito ang Facebook Live. O niya ito ang mga idol. Sa dili pa ta magsugod sa atoang programa nga dunay drama nga daghan kayo mga pagtulunan. Maglipay-lipay ta karong adlaw kay Biyernes man ay dol. Katapusang adlaw karon sa semana sa mga walay trabaho ug mapuhon unya katapusan pudrong adlaw sa tuang drama kay Lunes lain naman sa tuang drama dol. Sa karong semana ha maron ang katapusang adlaw sa semana sa tuang drama kay ugma magdiskubre ta dol. Manayo beta ugma dol ha basta nalimot mo sa bado ugma puhon. Oras sa IFM alas 9:08 na mga idol.
12: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly para everybody. Every bubbly. This time check is brought to you by iBerry.
13: Game ka idol?
14: Game sa to idol.
13: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
15: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
16: Radyo Eskolar ni Idol!
15: Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
17: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
15: Kung in interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Say my life begins. Radyo Eskolar ni Idol.
8: Ang Idol Mommy
14: J. Ang tamis na sila tig o glami mo gitik. Idol Mommy T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
15: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
18: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
19: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
20: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
21: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
22: Ang market man on the run, Idol B.
23: Ang chikadora ang sexy Idol Chicksy.
24: Ang idol ng bini, Idol Kenny.
25: Ang idol ng white corona, Inday na bina.
26: Ang laagan ng pretty, Idol Pretty.
27: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Malingaw ko sa IFM, oy, puno sa pasiaw.
1: Maujud, tanang, we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa, Jud.
0: Maunang ako, di na Jud mupalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring... What's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
2: Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dugan mong maliputo. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
1: Ayaw ko. Tagpawa ko. Lipayan ko.
2: Kasilag style!
0: Gikasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
2: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: This song is brought to you by I Berry.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
2: 93.9 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Bayong gabi pa ko sa mga idol and welcome sa itong programa karong gabi ng IFM. Kung batis gabi featuring Watch the Stars IFM, kaobalan niya po ninyo ang naginusarang bugoy nga good boy. Wailayan mga idol, idol dogs. Adlaw karon nga Biyernes sa Pizza 22 na mga idol sa bulan sa Mayo tuig 2026. Pizza 22 pa lang lula. Layo pa kayo ang Pizza 30 mga idol. But since today is a Friday, of course, katapos ang adlaw sa simana, no? Kitawag na ito og working week, no? Kay kasagaran sa mga trabaho mapupos man og adlaw nga Biyernes. Gawa siguro, no, kadtong na ay mga trabaho og Saturday. O niya, o kanang mag-eskwela po, mapupos po na siya og adlaw nga Biyernes. Mauna nga, daghang itag mga rason para magmalipayon, para magpasalamat niining adlaw nga Biyernes. Ilabi na gyud nga nakalampos, nakaabot niining adlaw nga Biyernes. Taliwala sa mga kasinatian nga tuang niyaguman, at least nagkaabot pa kita niining adlaw nga Biyernes mga idol. So daghan kay pwede na tong ipasalamat kay naabotan niining mga adlaw nga Biyernes mga idol. Mayong gabi kaninyong tanan. Unya sa tuang mga nagabiyahe diya karon, mayong pagpaminaw niyo mga idol ha, sa mga nanisikay-sikay, sa mga naigibuhat diya samtang naminaw sa tuang programa karon gabi una idol. Mayong gabi kaninyong tanan. Welcome niining atong programa karong gabi una. Diin, lain na usab nga drama nga tuang madunggan, lain na usab nga drama nga kita magauban, ug lain na usab nga drama nga tuang kuhaan og mga pagtulunan, di ba? Rhyme-rhyme rin na siya doon, ha? Atong text line, ikalimut doon na 092-3112-8701. Sa mga gustong mupadayag silang ipang bati, di ang mga idol, just let me know ato ang text line, abli sa kanunay, 092-3112-8701, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ato mga pinilangga di ang mga OFWs nga always nagpaminaw tanaw sa tuang programa karong gabi una sa tuang Facebook Live. Maayong gabi, kaninyong tanan. Greetings coming from the Philippines, mga idol. Ay, mukaulaw comment diya doon, ha? Ay, mukaulaw greet sa inyuhang mga ex. Kuno galing na amoy mga ex. Kung ang inyuhang mga bana mo inyuhang nakauban karon, dagang mga rason nga kamupod, mo dasig kanila, no? Dag-ato ang hatagan po doon pagsuporta ang ato ang mga bana, ang ato ang mga asawa, ang naninguha o naningkamot para sa ato ang tagstag sa mga pamilya, mga idol. Ato sila pasalamatan, no? Ato silang dasigon, pinagi sa ato ang paghatag o kining paghigugma. Sa ambek ang pamaagi ning pagpabati sa gugma luna. Ang uban rabang pamaagi sa paghatag gugma, no, kining pirming yawyawan. Ingon sila nga, kini kunong mga asawang kusog kayo mo yawyaw, dali kayo mga suko. Mo ko ni timailhan nga kining ang mga bana dili mo hatag og kwarta. Dili mo mo remit dayon ba. Pero ang kadtong mga asawa nga grabe kabuutan, grabe ka mapinanggaon. Mo tong mga asawa nga ang ilang bana grabe ka mapinanggaon. So ang asawa gani kung unsa iyang kinaiya, nagdepende na sa inyuhang mga bana. Sa pagkatinoon lang. Idol, good evening. Greet ko ni advance happy birthday to my sister Nanette Buno Maluluyon from Aneta Buno. Eh, mayong pagsaulog si mong adlong tawahan di mo, idol, ha? Advance happy birthday sa sister ni Ma'am Aneta Buno. Unya sa mga nagsulog silang adlong tawhan karong adlaw, happy happy happy birthday kaninyo di mga idol. Maayong gabi kaninyong tenen. Idol, Ronnie Sigismar from Minglanilla. Please niya ako patukar sa I Love You by Celine Dion. Kaya na ako ipahinungdan ana idol. At lang ni pulihan ng kuando limuhang I Love You dol o ganang tell him. Tell him, lalaki mo, tell him. Kay Kuwa Marundol, sa tuang IFMES, kay mga do-it songs manta. So, later on, sa tuang IFMES, mga do-it songs sa tuang i-play for tonight. Kay today is Friday. Good evening, idol. Happy weekend. Shoutout ko sa kong ex doll, nga si Rune. Pagdaki sa mani imong ex na Rune. Dong, Rune, na nagpa-shoutout ni Modridong imong ex. Ato nang i-check back in sa ni si Rune, ha? Mayong gabi ni mo di Idol Floor Bazok o niya si Ryuma. Good evening ni mo di. Salamat kay Idol sa imuhang always nga pagpaminaw at tanaw sa tuang Facebook Live o sa mga drivers sa diha nga nanisikay-sikay nga nagbiyahe karon mayong pagpaminaw ninyo mga idol. Mayong gabi ka ninyong tanan sa mga nagpaabot diha sa Swertres. Ano yung mga idol ato ang Swertres result? Alas 9 nga draw mga idol. 1-50 mga idol ang ato ang Swertres result. Ang balik kong dula 1-50 ang ato ang Swertres result. 1-50. Congratulations sa mga nagmadaugon diya sa mga naikarga bisag usa tabla ra gyapon nagway karga lol no kay wa may consolation prize ayong pagpaminaw usab sa atuang mga idol nga naninda og mga utanon diha sa may carbon idol lanog-lanog gadiri idol ayay may taga inigagin ako diha po natagan ko ninyo bisag si Boys Bombay lang diba ikaon kapatid mo dol baka nabitong si Boys Bombay nga puti dol mo na siya isagol nimo sa imuhang suka kung naa kay kaunon bitaw nga nanginhanan og suka grabe na siya ka makahurot na og bahaw sa pagatinuod lang dol no ganahan ko mokila og kanang mukaon og kanang Bombay kay matud pa nila no kana kunong si Boys Bombay mao kuno na gyoy nga tambal jud kuno na so mas maayo nga kung mukaon ka pwede nimo ubo nang si Boys Bombay kani adto dol kadtong napakusulod sa seminaryo nami kauban nga iyang sud-anon dol kay si Boys Bombay iyang ubo dol. Natigala bitaw mi nga nung inigpangaon na mo no kay ang mo ang sudan kay isda. Di, syempre inigaw ni mo si isda dili bila mo tingog. Pero tingala ko nga nung iyang isda ang gagubgub man mo ito pagtanan ako sa kong tapad. Pagtapad paglingi na ko niya ang iyang giub-ub di ay kanang sibuyas Bombay. Kada kaon yun na mo mukaon siya o sibuyas Bombay niya inagkasunod na sa kaon na ay sibuyas Bombay na asay ahos. Mao siguro tong amuan ditong seminaryo kaniya to pretty mo to daghanang kanang kakahuyan no wagi mo duol sa iyang biting kay ano naamay pirmi mo sa kaon og kanang ahos pasti lang dito dol kining Bombay daghan man sad ni og kanang benepisyo sa tuang lawas dol mao na nga malipay na gyud taon ko kung naay Bombay sa balay kay mao gyud na akong isuwa usahay labi na gyud kanang magpinobre ko og kanang kaon pinobre mo akong atong kinaon dol no mamahaw ta og boneless nga danggit mao na to ang pinobre ra mga unya usay ni paniod to na ko kinanon ko suka kay kinilaging atong sud ang pinobre nga usa palit og 2 kilong lechon 3 kilong lechon kinanon mo gitag suka ana hindi lagi magpinobre lagi ta magina kay maginato na malikayan nga mangita mo gitag suka kung lechon na tong sudan unya ini kagabi isad kanang itatag suka kay di man paibigod nga dili sukaan ning atuang kaunon usahay kini pinobre nga kining mga shell di ba mga clam ano ba kanang mukaon ta diha og kanang sitawagan ng mga sitawagan ng kanang asa taw butter sitaw nga butter do butter shrimp ana lang siguro scallops sa kanang usay man gud magabi magpinobre man gud panihapon mag scallops ra man ko no lara man gitim abwa wa mo gim abot gud sa tuang wa mo ti malaing masud-an mga scallops sa magida usahay kung wa gyoy ikapalit og sud-an na bisayang manok usahay ato ang makuan diha maoray maabot manginahan tag suka lami ini siya dul na sa pabi joke ra na to adol basta ni ko na grabe sa idol daw bitaw dul na lami kayo ning pagkaon basta og kanang naay si Buyas Bombay nga imuhang na siguro na anad siguro kuno kay kani adto manggod ang mahilig ta og kaon kanang pungko-pungko ba nga niya naanad ko na pungko-pungko no nga kana bitong kana mga pungko-pungko da man na oso man diri no kani adto nang batan-on ba ko magpungko-pungko ko kana makuha bitaw ka og tulo ka buklo Colombia niya imuhang imong bayaran usar so, sa karo kayo, nakarilig. Grabe itong nagkuha ka o longganisa nga tulo ka buhok niya. May mana ang tagiya pila ka longganisa na usara. Mayong gabi kayo tayo mga idol, ha? Idol, ninduta sa imuhang pinombre idol das, linibo man ang kilo. Hala, tinuon din na idol ang batasan na sa asawa magdipindi sa pagdala sa banag.
3: Very true. Correct.
2: Asa man ta kakita na mo ang maginay kamatuuran. Musugutaw sa dili mo ginay tinuodol kung unsay imuhang kinaiya si mong asawa karon na maunay hinungdan sa pagdala sa iyang bana. Kung iyang bana buutan, iyang bana kugihan, iyang bana dili palahubog, nadi kinakay asawa magyaw-yaw. Why asawa magyaw-yaw? Kinahanglan inig mo rimit ang asawa. Syempre po nang murimit ang asawa. Murimit ang bana. Ang asawa dili po na siya magdumili og rimit. Remittance. Nga naman na ang pamaagi dol naman ginagitawag na itong mga remittance. So ang bana, like for example, swildo sa bana, remit ang bana. Inig ingon sa bana nga sweetheart na parimit karon no. Ang asawa dili mo reklamo kay ngano remit man. Basta remit gani og sakto ang asawa sad magparimit pug isakto. So why lalis may tabo tungod kay naaman ang pagpangga og pagrespeto sa usag-usa. Mo ni sakto nga pamilya mo ni sakto nga managtiayon. Kay magsigi og lalis. Well, may perfecto dol na magini mga panaglalis no, pero at least inyong panaglalis dili mo magpabalo sa inyong silinga. Na magiuban maglalis dol nga perting kusuga. Ang ilang bana usa ra kadupa gikan silang lang nimo tangan, pero kung mo istorya mo ra gyud 20 kadupa. Pwede naman siguro maglalis dili kusgon dol. Maning ano nung naiunanan. Lisod ang jud ding pobre ta idol kung watay bugas maglanlan ra jud ang taon taog akong bata o kaning adobo ang ipalabihan sa ipalabihan sa nakuha na nalampuan ko na. Mayong gabi ini mo di Amelia Torres. Good evening ni mo di idol. Mayong pagpaminaw tanaw kaninyo mga idol. Dito magdugay doon na dito maglangan kay mo rin gigutom na kuha ning atuang pinubring pagkaon doon ba. Sa mga inyo ang pinubring pagkaon diya marabunta ako ang pinubring doon. Usahin ganyan maniod to ko. Manlisod kayo ganiha kay naniudto ko ganiha. Wala man, naglayo pa man ang sweldo. Motong, nag-scallop na lang ko. Kaya lisod kayo, dilita mangitag paagi. Ganiha ang panihapon, magta panihapon, ang sweldo, pisa 30 pa. Motong, wala man ko ilang manahunaan. Nagpalit lang itaong kong 5 kakilong inasal. Okay, para lang yun na ay makaon sa panihapon. O mapuon siguro ani kung makinunsan na may kuan siguro ng bunles na nga danggit niya o ganang pusit nga bulad. Pinubri lang ito. Hindi mahimok. Kung ano mo ta, pinubri lang ito. Bito dul ha, bito salamat. Basig inyo ng seryoso dul ha. Basig magseryoso magmayo niya. But anyways, mga idol, dito magdugit na maglangan. Kinahanglan maglipay ta matag-adlaw dul ha. Walay rason na dili magpahiyom, walay rason na dili ta magmalipay yun. Kay matag-adlaw mga idol is a blessing no. Nakaabutan ining mga adlawa, nakaabutan ni ining ato mga pangidaruna. Unya magsubo ta, why mo dul na to. Pero kung magmalipay yun ta, magpahiyom ta, daghang mga tao ang ma-inspire, daghang ang mga tao nga mudasig sad, madasig sa imuhang pagpahiyom, madasig sa imuhang positibo nga mga pamaagi sa pag-atubang taliwala sa mga problema nga atuang mahiaguman. Sa dita magdugay, dita maglangan mga idol, mapatigulog na sunahan sa atuang programa karong gabi na Aljun namukat-kat may gabi ini mo di idol ha. And Maydel Rosario ang batasan sa asawa magdipindi sa pagdala sa bana. Gini, sakto dul ha. Good evening, idol. Nawani na jud ato ang utan Bisaya og Munggo sa ni. Kinilong puso atyal. Tagsa na lang jud ta kay mukaon na rung panahuna ba from Anchila of Carga. Wala sa tamam. Dinato na siya nga pagkaon, ma'am. Arita sa pinobre, ibang ma. Oras, IFM, alas 9.40 na mga idol.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Kining maong programa kay Rated SPG, striktong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
5: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, mayaw ay makahadlok og droga na dili haom sa mga kabataan.

0: Beje, anak.
1: Ma?
0: Diin mang kagikan.
1: Sa uma, nang harvest kog utanon, para na tumasudaan.
0: Nakaluto ka na.
1: Magluto pa ko? Unsa man gigutom na ka, ma?
0: Wa pa man hinuon. Ay, sige, pagluto na kay magpaabot ko anang imong lutoon nga utanon.

0: Unsa, Bay Pedro?
1: Maunay bagong balita, Bay Benji. Daghan na di ay itang silingan na nagpabukid na.
0: Ha? Nga naman?
1: Daghan naman naglisod nga, lisod pagbuhi silang pamilya.
0: Kung maningkamot lang, Bay Pedro, mabuhi man ta ba?
1: Unta.
0: Nasayot lang sila sa pagsakas bukid, Bay Pedro.

0: Benci anak.
1: Oh, ma?
0: Mainom na ko sa akong tambal.
1: Oh, sorry ma, nalimot ko da. Kadiyot sa...

0: Pagpasalamat ko sa Ginoo nga may anak kong buutan ug andam nga muatiman ako.
1: Iguwang ka na og masakiton pa. Nibaos lang ko sa imong pagbuhi o pagpadako na ko, ma.
0: Naaman unta si Jomar, pero permingwa din ni sabay. Ikaw hinoon nga busy sa uma, mo'y ni ate manako. Salamat kaayo, Benji.

0: Ala, sige, Jupiter, eh. I-update lang ko kung ano sa imong desisyon. Ala, sige, antar ko.
1: Unsay tuyo ni Frank ni mo, Jumar?
2: Wa man eh.
1: Gig-recruit ka ba niya?
2: Wa na eh.
1: Sulti ko si Noo, Jumar.
2: Wa lagi na eh.
1: Iyay. Nagduda ko na. Nang recruit na sa ni Frank, hinaot po unta. Nga dili madani Frank ang akong manghud.

0: katuog na binje, laob ng gabi eh.
1: Paabuton sa nako si Jumar, ma?
0: Wapa di ay nauli.
1: Aman? Oo na lang katuog, ma?
0: Ay, may nakasulti na ako. Girekrut ko nuna siya nga, musaka sa bukid.
1: Di ka musugot, ma. Dili gud.
0: Pakigsultihi unya ng mangod ni mo, ha, Binje.

0: Kanasa ka mo apas na ka sa Poki, Jomar?
1: Ako magkakom, Ilji.
0: Ayok na kayang imo desisyon. Aran pirmi na tayong magkauban.
1: Ilji, huwag iplano ang balik di subos. Babae, magod ka. Huwag.
0: Usan ako ka mga leader dito sa Bukid, Jomar.
1: Pwede may mong magawas kasi imong pagka-leader. Ha? Ilji?
2: Pwede gabingin ninyong doa.
1: Ay.
2: Aha. Laom na ang kagabi yun. Nag-usaw mo yun ang dapita.
0: Military. Military, kid.
2: May mo bang mamauli na mo? Buhang kay Kumping, pero military biya ko.
1: Oh, yes, sir. Tana, love, dali na.
0: Tana, love. Jomar, dadaon ako sa inyo. Military ka, totoo niya.
1: May nakasulti siguro nga niya karon mas ubo si Elche. May ganikay. Huwag siya makailanin mo.

0: makalimutian ang magsulob, ha?
1: Gialimutan, pero naanad ako nga magsulob ini bisag matog. Nga naman, ikaw ha, nakagiplanan, no?
0: Gumingaw na ko rin mo. Pwede.
1: Jomar, kasi makamata ni mong mama, ingon man si Mami Benji niyo, no?
0: Natuwag na sila. Matuwag na.
1: Jomar, kundis ka na sa bukit. Pero may lagi nila tumatukan.
0: Oh, huwag
1: na. Okay.
0: Oh, yun lang. Hindi natin yung buo na. Hangin mo lang panti at iwakli. Untutan ang tanahon na niya eh.
1: Jomar.
0: Hindi ako kita naon sa waka mga buo. Huwag iwakli na rin mo. Una ko ang iyong panti. Yan yung kagsudyan mo lawas. Isa lang mo sa kapawa. Anak.
1: Sakta na lang isa buki.
0: Nagkikimbo. Minaw na kay kumangi. Usaka na ko sa buki itong rani. Usaka na ko sa buki. Habit ako. Habit ako. Habit ako. Ay, Ji. Oh.

0: mayo kay nagmata ka na. Jumar.
1: Nayje.
0: Nganong ni amo nimo pagkatugang imong uyab?
1: Mulir na siya karong taw-taw ni.
0: Kontra siya sa gobyerno? Naibaw kay good anak?
1: Naibaw ko. Safety lang ako siya. Kay gabi eh, samtang istorya mi. Doon ay sa kamilitari nga, ni doon na mo. Mahinong dan nga, di na ako siya gidasa to.
0: Papaulian na siya, Jumara.
1: Noy, may mo ba?
0: Manggang mong kamanang doon, mama. Uy,
1: kalma lang, Noy, kalma lang.

0: Onsa, muban ka na koron dito sa bukid?
1: Oo, oh, Ilche.
0: Jomar, salamat. Salamat kay nakadesisyon ka na kayod nga musagol ka na mo dito sa bukid.
1: Kadita, handa mo lang ako kumundad unan.
0: Sige, sige. Ayaw paglangan, ha? Bililhon ang matagutlo.
1: Oo, oh, Ilche. Ilche.

0: Uy!
1: Sir? Nga nung?
0: Ginoo ko. Ginoo ko, ayaw kami tiunis inyong mga armas. Uwa misa ninyo, sir.
1: Sir?
2: Kamuha. Pero si Jumar doon na. Hayin siya.
0: Unsa isa, sakong anak.
2: Sakop na siya sa taga-bukit.
0: Ha?
2: Unsa? Huwag na. Huwag niya kami. Kay doon ay info. Yamon na dawat. Taghan silang nanaog gikan sa bukit. Aron sa ingon pagpang-recruit. Sa taga din eh. Imusod sa hiwit nilang kalihukan.
0: Kinuo ko. Sakop si Jumar sa taga-bukit.

0: Ray Benz, niabligi ka.
1: Jumar, kaloy is mama. Nagsigig hilak tungod kay ni akadini sa bukid.
0: Sa ilo ako na eh. Niya din akong pamilya. May anak na may si LJ.
2: Ayaw!
0: Ayaw! Mga kawan! Nga nung inyong ito yung nalak ko magawa, ha?
3: Respetuhin ko ninyo isip usa sa mga leader sa itong grupo. Ipaupusan ninyo mga armas tungkol kay dili siya na itong kaaway. Bisita siya sa kumpana nga si Jomar.
4: Espiya sa militar kining igsoon ni Jomar.
5: May batyon!
0: Ayaw! Batyon!

0: ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Mayong gabi, pag-usap mga idol, and welcome back sa itong programa nga IFM, akong batis gabi featuring What's the Style sa IFM. Kaoban na yapon ninyo ang naginusarang bugoy nga good boy Idol Dubs, ining adlaw nga Biyernes mga idol. Kumusta ang inyuhang pagpamino sa drama dol? Unsa may inyuhang mga nakuha nga mga pagtulunan sa tuwa nga drama karong gabi una? Murag, lisod kayo siya kwaon og kanang ato ang pamulandungan dol, no? Kay ang ato ang drama karong gabi una, mahitungod manggood ni siya sa kining kahimtang sa kinabuhi. Ang ato ang drama nagasugod sa istorya ni Binji, nga matod pa ni Binji kaganina, no? Nga ang kalisod sa kahimtang sa tao, may rason aron na maningkamot ang usa ka tao. Tungod sa kalisod sa kahimtang kuno sa tao, mauna nga naningkamot ang usa ka tao. Sakto masad, no? Kitang tanan ni kalibutan na naningkamot o naninguha man gita, taliwala sa tuang kalisod ni ining kinabuhi. Importante lang ginatoon, no? Kita mga pobre, no? Ang atua, basta makakaon lang, makaprovide lang gita sa mga pinanglan sa tuang mga anak, okay na siya. Wala kita mangandoy siguro nga mga dato gita. Puno og mga alahas ang atuang mga bukto ng atuang lawas. Ang importante, magpuyo ta nga magmalinaw unya doon natay mahatag sa tuang mga anak. Maugin na ikasagarang mga damgo, no? Mga gustong mahitabo sa mga sama na ko nga kabos nga nilalang ng kalibutanan. Huwag kita mangandoy siguro ako. Sa ako lang pagkatao, no? Huwag ko nangandoy nga madagan ko kwarta. Pero kung hatagan o gayayunan, why not? Kung sa may natabo na ito ang drama karong gabi yun, lang ito ang drama karong gabi yun na manggod, kini si Binji. Mauni siya ay naghatag, nagasaysay siyang kaagi, no? May tungod ni siya sa iyahang kahimtang. Unya naan ni siya igsuon nga si Jumar. Unya kini yung igsuon nga si Jumar Idol. Tungod lagi sa kalisod, no? Nikuyog ni siya sa iyahang uyab nga si LJ. Unya kini si LJ, kuan ni siya kanang, usan ni siya ka-leader, no? Nga, kanang mga tao nga nagpuyo sa kabukiran, na kini nga matod ba nila, no? Walhon ang tawag ani. Unya mauto nga nikuyog si Jumar nga to ni LJ, no? Sa akong nakita sa ako sa drama, madula, ako nakita mong gudani is ang pag-unong ni Jumar nga to ni LJ. Kinigitawag na to og iyahang dako nga gugma nga to ni LJ. So, wala ko yung nakitaan nga dili mayo sa pagkuyog ni Jumar nga to ni LJ. Kay gumikan kay man nagpadayag man to sa ilahang iyahang gugma nga to ni LJ. Pero arita mo tanaw mga idol manggod sa unsay ilahang mga gibuhat nga mga desisyon, no? Kay siyempre na kabalo man gid adol, no, nga naay mga pwedeng maayong buhaton sa tuang kinabuhi, no, mga solusyon sa tuang kakabos, solusyon sa tuang kalisod nga maayo dili kay katong mga butang nga dili maayo. Eh, magingon sila nga maayo man ingon ana kay ana ko, no? Pero sa pagkatinuod lang mga idol, no, mas nindot gyud nang nanginabuhi ka, naningkamot ka nga wala kay bitay gilikayan. Nanindutan ang pamati idol nga maningkamot ug manginabuhi kaning kalibutan na nga wa kay gitumban nga mga katungod, wa kay gilikayan nga mga tao. Sama to na itabok kaganina nung si LG, no, ang asawa ni Jomar or kining uyab ni Jomar nga nilugsong niya, nakakita siya og sundalo, no, muraga nagkuana siya kanang bitong nabalaka na. Nindot magpuin ng kalibutan nang nanginabuhi ka, nang trabaho ka, nga dili ka mabalaka. Wa kay gikahadlukan, gawa siguro sa Ginoo, mahadlok magita sa Ginoo, no? Pero wala kay laing tao nga gikahadlukan, unya labaw sa tanan mga idol, wala po kay gitumban nga mga katungod. Maunay sakto yun nga pagpuyo ni kalibutan na pagkamalinaw na tong pagpuyo ni kalibutan na, no? Pero sa at the end of the day, ikaw man yun ang magpili ana unsa imuhang buhaton sa imong kinabuhi. Pero kining ato ano, paghatag manggud ni sa mga pwede ni mong makonsiderar kung magbuhat ka og mga desisyon sa imuhang kinabuhi. Kung ugaling na ata sa kawadon o kalisod, dili ka na usaka crime, no? Sa Bisayaan ng crime, no? Kaya kita tana, no, nakasinati ang mga ning kawadon o kining kalisod. Ang mamahimo na gud ni siya nga dili mayo kung unsa imuhang buhaton, unsa imuhang desisyon, humani mo na sinati ang maong kakabos. Mao man ay kasagaran gud nato nga makit-an diha sa palibot dol, no, nga naay mga nanguha ani, naay mga nangawat ani, naay mga nangilad ani, kay matud pa nila tungod sa kakabos. Dili man nato ma-justify ang pamaagi. And I mean, naman ay panultihon sa ethics doon, no? Itawag na ito, no, the end, they should not justify the means, no? Sakto ba ko? ang end dili siya maka-justify sa means. Unsay bisaya ana, ang imong tumong dili maka-justify, makahatag og rason sa imuhang mga pamaagi. Like for example, no, atong ibutang sa sayon nga paagi dolha. Like for example, ang imuhang tumong para makapasar ka sa exams, pero ang imuhang pamaagi nangupya ka. So dili na ma-justify ang imuhang pagpangupya tungod kay gusto ka og hayag nga kaugmaon. Kaya naa may dagang pamaagi, so mao na siya buti pasabot na dula nga dili gyud na ma-justify ang atuang mga pamaagi sa unsa may atuang tumong ni kinabuhi-a. Like for example, ang tumong ni Jomar para makauban siya sa makauban niya ang iyahang hinigugma, pero ang iyang pamaagi kay dili man maayo. Ang imuhang tumong para mahuwas mo sa kalisod, maunang manguha ka o kwarta sa bangko. Dili man na siya maayo, kay nga naman, dili man na ma-justify ang imuhang ang tumong pinaagi sa imuhang pamaagi. So kinahanglan mga idol ha, ato yun ang ibutang pirmi sa itong alimpatakan ng alimpatakan nga kitang tanan ni kalibutan na nakasinati o kalisod, no? Masa siguro ang mga dato, no, na magyun na sila ay kalisod, nakasinati po na sila o kalisod. Ang ato lang yung pirmihinom duman nga sa atuang pagbuhat o mga butang para mahawas na nining atuang kalisod, hinanglan na nahaom siya sa unsa may sakto, unsay tukma o unsa may angayan. Dili lang kay magpataka lang taog buhat o mga butang, magbuhat lang taog mga lisod kayo nga mga butang, unya maabot sa panahon nga ang atuang mga desisyon na atay mga taong nagikahadlukan, na atay mga taong kanabitaw nga nabutang sa alanganin, unya at di unya na apoy mga tao pod nga kanabitong makaingunta na natumba na to ang ilahang mga katungod. Sama sa naitabo ni Benji, no, igiapas niya si Jomar apan ang mga kauban ni LG, no, iyang gidudahan siya nga usa siya ka espiya. So kun ani siya mga idol ha, sayon ra kayo na to ang pagistoryaan ni, pero lisod kayo ni siya buhaton. Ilabi na gyud kung kita nakasinati sa ingon, ilabi na kining kalisod, kining pag paningkamot, paglahutay sa kinabuhi, no, daghan kay tag mga unanaan nga dili maayo, pero atong pirmi ibutang sa tong alimpatakan nga bisan tuod ug walay nakakita na to nga tawo sa unsa mi atoang gibuhat na ang Ginoo nagatan-aw sa atoang mga gipangbuhat ning kalibutan. Pero ikaw bala ka idol ha, kay maotod pa sa mga ato ang mga katigulangan o biha sa ato ang balaang kasulatan mga idol, no, bisan dili pa ka mosulti si Ginoo sa unsa may imo ang ikinahanglan, ang Ginoo kabalo na siya kung unsay anaa sulod sa imo ang kasing-kasing. Pero kinahanglan nato nga tawagon ang Ginoo para atong i-acknowledge nga duna po iya Ginoo. Eh kung dili mo ta mutaw si Ginoo, no, wala nang pasabutan na nga wala to gi-acknowledge ang iyahang presence. Ha? So mao na nga sa kanunay papasalamaton ta kining ato ang mga problema, kining ato ang kalisodol, no, ato man ang giisip nga cross sa ato ang kinabuhi. Matud pa kining cross, no, sa mathematics pa ni maestro, maestro nga si Idol Gabs. Kining cross sa mathematics pa ni, sa math pa ni siya dol, plus sign, di ba? Kita kag plus sign, di ba? Mura nag-cross. Kung ato ang mga kalisod sama sa cross, kunin mo tanawon ang mathematics, plus sign man na siya. Masa may pasabot, ana, kung doon natin mga kalisod sa kinabuhi, nagpasabot lamang ka na nga ang Ginoo ni dugang, ni puno sa iyahang grasya o panalangin diri ka na to. Kaya usahay mangod, makalimutan sa Ginoo kung nga ata sa mga itawag na to kaharuhay. Dili na tayo magpasalamat sa Ginoo. Sama ko na nang magfiesta, di ba? Kung magfiesta ta, grabe og celebrate, pero nakalimutan og pasalamat sa atuang gisaulugan sa fiesta. Daghan kayong tao ang nanisko, pero gamay ra kayong nanimba. Katapatawa ta, no, pero real talk yan eh. Ako nakaagi ko nga one time nakaagi ko pa doon diri sa station, no, na ako'y naagian nga kapilya, no, di ako din ako isulti sa lugraha nga inig pagpadong nako sa dere duty, ako ang naagian ng kapilya padong pa sila nagmisa, no, mga alas sa mga 7:30 siguro sa gabi ang ilang mas. Ang nanimba dito adol wa gyud kaabot og 20 sa pagkatinuod lang. Pagbalik nako kay 12 midnight naman ko ni out. Pagbalik na ako, niyagi ko dito, nag-disco na. Siyempre, fiesta naman, no? Ang atmang sa kapilya kay basketball court man, na-disco na. Grabe kadaghag mga tao. So, usahay makalimuta sa atuang rason nga nung nagsilibrar ta. naglahos ta og pag lingolingaw, nakalimutan nga nagfiesta ta gumikan kay naatay gi Santos nga ato ang gipahinungdan. Nakalimutan sa Santusa. Nakalimutan nga kini di ay nga pagselebrar sa ato ang kapistahan, no, agi og lantaw pagpanamin sa unsa may gawi, unsa may mga pamaagi sa Santos nga ato ang giselebrar. Ano mo simba ta mapasama ta sa Ginoo nga gigatagan ta og okay, gayunan. Di ba? Pero usaw man gamay ra man manimba. Mas daghan man ng manisko. Mas ana apagani announcement sa mga sa Facebook kabahin sa disco kaysa misa. Nakabante mo na doon. Real talk na, another real talk. Daghan ni kong mabasahan sa Facebook nga ang atong schedule sa disco mauni schedule sa Kalingawan, pero wala gi-post ang schedule diha sa misa. Mano ka? Duwa tag basket, duwa tag volleyball, mauni mga schedule, pero ang schedule sa Nobinario wa gi-post. Sao na lang. Oras sa FM alas 10:05 na, mga idol.
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw o bawa sa duka, Style Idol!
1: Idol ikaw! Alina! Kumpati na!
2: Ikaw ba? Sige nga naman tatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Nibantayan man ay kunin mo sa... Yun ana na ikaw! Taroon! Sapungan ba ni...
3: Ay! Balita! Swertres ug Lotto Results!
4: Idol! Suertres result! Alas 9! 1! 5! 0! Idol! Nakaigo ba?

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng BWOC Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka.
3: Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
2: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
2: Sis, asa naman ka?
4: Salamat kayo, sis, ha?
2: Sister's napkin, ramaday ang tubagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
5: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Sir, health testimonies.
7: Health testimonies.
6: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig gid ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ah, nga kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya kaantog karon nagmin din ako. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sin kanakapin.
9: 93.9
10: IFM.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
11: Ano bala ang benefits sa Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtimer sa aton higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
13: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
13: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga buti.

0: 93.9
1: IFM Kumpati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy Idol Dubs
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Alas, Jess, 15 na to ang oras, mga idol. Kiningabahin, gidalit nga to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Idol, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. So, makuha ang B vitamins sa pagkaunog itlog, beans, tuna, saging, uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto kapaog dako kaysa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imo nga kinahanglan. Ana akini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka powerful ingredients. Maong kung makatumar ka ni ini, mahimo ikang abtik, alerto o gadili limtanon na himsog pagyod ang tibuok lawas sa iyo. Kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o pwede order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Kiniusap nga bahin, gidalit nga to sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Samtang naminom sa itong programa karong gabi yun na dula, ayaw kalimot pangapisa mo diha. Unya, gamita ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Kaysa sa mga active nga sagwal ni ini, mao ang rosehip mo doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Matabang sab, aron alibiyon ang sakit atud sa arthritis, mga idol. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rosehip doon sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganon dirma mangustin, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta ang kapi, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Napalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada, mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1. EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga masunod. Ross Pharmacy, 360 Pharmacy, Beans Pharmacy, Alfar Pharmacy, Pharmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Alas just 17 na itong oras. Idol, sakto yun mo, mga idol. Daghan ang maniskuhay ang manimba sa kapilya gamay ra yun. That is actually very real talk, no? Kung nga ay real talk, no? Ano na siya doon? Real talk man gina, no? Makita man gina ito doon, no? Nga mas daghan gyud ang mamistahay kaysa manimbahay. Daghan po ang maniskuhay kaysa manimbahay. Maunay ito ang itong pamalandungan, no? Kung sa may gibuhat anis mga tao po sa simbahan. Ano sila manangpid? Oras, IFM! Alas, Jess, this is Shetty na mga idol.
4: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampo hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayin mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9.
1: Malingaw dyan ko sa IFM, uy. Puno sa pasiaw.
2: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
1: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol, ikaw! Halina! Kumbati na!
1: Ikaw ba? For fill up, maday ka? Pwes! Regalawan din ang termos! Mapungin ba?

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
3: 93.9 IFM, mapugnan pa ba ni mga idol? Eh, alas 10:49 na tuwang oras, doll. Salamat sa mga nagpaminaw sa tuwang programa karong gabi na dohala. Ilabi na yun sa mga nagbiyahe diya, ha? Thank you so much. 360 Pharmacy diya sa Maiskaryo. Salamat. Idol, Rodel, and si Ma'am Elma, of course. Salamat kayo, ha? And si Chief. 150 Chief, ha? Chief. 1050 Mayang gabiin ni mo diya, Chief. And also to Mary Jane Caballero, maayong pagpaminaw, gikan diha sa may, oy, nagtanaw diha sa may Kuwait. Thank you so much. And also to Joselito Bintoy, happy Biyernes, Idol. Greet ko, congratulations, DHB IFM, overall number one. Registration sa Cebu. Salamat, greetings coming from Michael Bintoy. Salamat, Idol Michael Bintoy, ha. Unya man namilit sa Idol Dabs, sa tuang Facebook Live doon lang. Unya magbalik sa Idol Dabs, sa tuang pag-live, ugma po sa programang IFM Discoral sa Adlaw nga Sabado, mga idol, ha? Relax lang mo diyan, mga idol. Padayon to sanahan, ani apanilot ng mga musika nga to ang gitagana alang kaninyong tanan sa pagpadayon sa itong programang IFM Kumbaris Gabi featuring What's the Style sa IFM. Musunod programang IFM ES, mga idol. Just let me know sa inyong mga paborito nga mga sunata. Nga to ang text line 0923112871. Do it songs na, mga idol, ha? Alas sa just 50 na itong oras.
4: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangis sa salap, bangis sa sulit. This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly.

0: Idol, ikaw! Alina! Kumbati na!
1: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
6: Radyo Eskolar ni Idol!
5: Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado mauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform at school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni.
7: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
5: Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-410-0267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by day begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
8: Radyo Eskolar ni Idol.
9: Ang Idol mo, DJ.
10: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
11: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
12: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
13: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
14: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
15: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
16: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
17: Ang market man on the run, Idol B.
18: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
19: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
20: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
21: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
22: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Di dito maping spray kay kumpleto dyan yung radyo, ha?
1: Sakto dyan ka, pre. Balita, drama, komentaryo. Unya, sa gabi eh, aho, kanta. Bunsa pa di ay.
0: Mapugnan pa ni? Sa itong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya, di rin dyan, ha?
1: Baon lagi eh. IFM 93.9, alang sa masa.
0: 93.9 IFM, alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiyon ba?
1: Maon ni sakto, pre. Di hard, di soft, just in the middle. Sa kostimpla ba, mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
2: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: Idol, mayong gabi. Good evening once again mga idol and welcome sa programang IFM ES Extra Session. Adlaw karon nga Biyernes sa pizza 22 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kumusta mong tanan? Kumusta inyo ang adlaw nga Biyernes? Lain nga programa dula sa tuang gusto mag-request og song or paborito nga mga kanta mga idol. Just let me know ato nga text line 0923112871 para sa inyong mga gusto nga ipabuhagay sa kanginan nga mga kanta. Since today is Friday, naatay basahon nga pangutana dula. Kapalod yung kung nadaghan ani ang makarelate dula. Kaya ako naman ang gikuha. So, gikuha na ako rin nga pangutana actually no, sa Osaka. Comments, ako ang gipost idol na. So, ato ning tubagong tanan. Diyan na siya diri manggod. Kaya nisult ni manggus ako ang post mga idol nga ang batasan sa or ang asawa kung unsay kiniya sa asawa ni Moron resulta na sa unsa po'y giyon sa pagtratar sa iyahang bana. May comment siya ningon siya nga unya unsa man ni idol ang bana perting kayod inigabot sa balay ang bana mao pa ang magluto magatiman sa bata laliman ka ultimong pagguha sa bata sa school dili mahimo nga duol raman taang balay sa eskwelahan ang bana pa mukuha sa mga bata o ang cousin in-law many times mga bata gawas og alas 3 makuha na almost 6 kay ang bana tuwa pa sa trabaho ang asawa naara sa balay nagsigi og lingkod, sigi og cellphone. Dili gali kapanghugas, living like a princess. Unsa ning klasihang asawa or inahan. Unya i-brainwash siya pa ang mga bata nga their dad is bad. Maayo ra ba unta naa siya'y ambag sa pag-eskwela sa mga bata. Unya i-humiliate pa ang bana in front of others. Tarong di ay na. Still lang, you know. Unsa tan-aw ninyo ani mga idol? Sa inyo huna-huna, unsa man ning klasing asawa ay huna-huna? Sa ako ang mga bahin dula sa kuang parta sa isip po sa kalalaki idol ha yung anong good na siya no? Dapat sa pamilya mag tinabangay mag sinabdanay atong pirminom duman ha kining mga babae wala man natin si isala sa tuang kung anong nagkadayin mo karoon kung sa pagkatinuon lang ha real talk lang idol ha kanang ato ang asawa wala maganda na sila plano yun nga ikaw ang makadayon ikaw ang ilang mahimong bana kunya ikaw mang di mo manggipanguyaban okay ganun nanguyab man sa kaniya. Imo siyang gipanguyaban o niya karun, imo na hinuong pasipadan. Oh, kani Anto, katong nanguyab ba ka, grabe ba imong pasalig niya? Nausab na imong asawa? Ano, nausab ba na imong asawa? Kaya wa man imo panggaa. Tanawara. So, mauna nga, kung unsa magali problema diya sa pamilya, kinanglan doon ay matawag na tuog pagsinabtanay, pag be open to each other, no? Sultihan ni mo siya, you tell him, di ba? Tell me. Tatawagan na, you tell him. Dola, shout out ko ni Rodel Irabuno nga nagsige na lang og hugot diri. Idol Rodel. Masa yung masulti ni Idol Rodel, be? Sulti hindi ako dalun sa mga history. Idol Dubs, please ko shout out Binti Family, Guido Family, o Edson Maralin Villarmosa Family diri sa Maydunguan, Basak, Mandawi City. Request ko hanggang ngayon by Ugi and Regine from Michael Bintoy. Sige, doon ato ni Playlisters na hanggang ngayon. Balik na sa tuwang nga i-discuss doon. Bito, sa kuwa lang bahin na, mas maayang manggo doon ay be open to each other. No? Before manggo, before doon na ako ay principal kitawag na ko gross. When you're going to talk to each other, no, it's either man nag-uya ba mo or husband and wife, kinahanglan doon na kitawag na to gross. What is, kung sa may rose, R stands for respect, O stands for openness, kunya S stands for being sincere, and E stands for empathy. Kaya bitong when you start talking to each other as a couple, you need to also respect each other, no? Kaya magrespeto ay mo sa usag-usa. Dili kay wa pa gani ko magistorya ang bana ni sabat na dayon ang asawa. So dapat doon na yung pagpaminaway sa usag-usa and be open to each other. Pasabot na ng be open to each other. Dapat wala may mga reservations. Wala may gitago sa usag-usa. Imasulti na magani ka sa tinuod, iyag-yag na ang tanan. Dili kay magplastikay pa. Diba? Na ay maubon manggod nga na ay mga asawa or na ibana nga dili mo sulti sa kamaturan. Siging gihambin silang dughan hangtod nga mag sa tawag aning mag kuan silent treatment kana bitong sa Bisaya pa magbungol. Imagine na mo sa usa ka panimalay nga nagbungol mo. How are you going to promote good communication when you guys are in silent treatment? Oh, di ba? In English. Ay, nako. Iyagi ko ta katawa dula. Pero ako sa akong bahay, no, to answer this question, no, mas mayong you need to talk to each other, no? Be open to each other, no? Way back, you need to go back to the reason why you guys entered that relationship, no? Every time na ay problema sa usa ka sitwasyon, kinahanglan mo balik ka sa rason nga nung nisulod ka ana nga sitwasyon. You always ask why, ngano, why misugot, nganong nisulod ko ani nga sitwasyon, nganong ingon ani ang nahitabo, no? And you always go back also to the motivation, to the reason why nga nagminyo mo, nga nagkadayon mo, nganong nagpakasal mo, nganong nag-ipon mo, nganong nag-anak mo. Kinala mo balik ta sa rason sa mga butang, nganong nag-ingon ana ta? Because para sa da ma-inspire gamay ba, kuno galing na natakaron sa kinang sitwasyon nga naglibog na ta. Isod kayo mag-promote ka og love, mag-promote ka og good communication. Kunya ka mo mismo sa inyong panimalay, there is no good communication at all because nag-silent treatment mo. O, diba? You're still with me, Idol Dubs, mga idol. And this is IFMES. Wow! This is our first song from Celine Dion and Barbara Streisand, mga idol. You tell him. Kina program mga IFMES sa 93.9 IFM. Mapugan pa ba ni mga idol? Eh?

0: 93.9
1: IFM. Di juta maping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masalion ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES.

0: expansion. If the
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: 93.9.
1: Did you tama ping spray kay kumpleto juning radyo ha?
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Oh, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:40 na to ang oras doon. Ingon ni Rudel Idol kay mga pagsulay na daw nas. Mga pagsulay sa kinabuhi, Idol. Idol Rudel, di ba? Mayong gabi, Idol. Palihog ko sa song Katang Isip, Ben and Ben. Palihog greet sa tanan nga taga Lapu-Lapu City. Ug ni Ma'am Ann. Salamat, Idol. Sige, atay check nila. Maayong gabi, Idol. Pagkaya palihog ni sa tanan na naminaw. Ug sa mga nagmatay, labi na ni Flor Basok and Family Jail. Makilikot o salamat, kaayo, sir, sa... Oh, from Upper Casilli Consolacion na si Mitch Shakur Consero. Salamat, Idol, ha. Abi na mo request ka o bintana ng puso, Idol. Thank you so much, Idol. Salamat kayo sa imuhang always nga pagpaminaw. Dol, pwede ba mo request o song as Richard Talo-Talo? Title dol kay If I Ever Fall in Love Again. Broken hearted mang good ni siya, Idol. Salamat. Broken hearted mang ka, Idol. Insa man ni si broken hearted. Sige, dol, ha? Amping dia sa imuhang pagka-broken hearted. Ay, kabalaka, dol. Naaray right one nga muabot sa imuhang kinabuhi. Paabutan lang kay na. Coming naman. Alas 11:41 na itong oras doon. Hindi na magdugay si Idol Dubs. Kita-kita tawag mga pon sa itong programang IFM Discoral. Kaoban na itong mga IFM mixers doon. Salamat kayo sa inyuhang always nga pagpaminaw sa tuang programa sugod Lunes hangtod Biyernes sa itong programang IFM Kumbaris Gabi featuring What's the Style sa IFM. Salamat kininyo mga idol, ha, sa inyuhang always nga pagsuporta yun sa tuang programa Mataga Gabi. Idol, wa man na mutingog si Ma'am Ann. Ma'am Ann, ipangita ka, Ma'am Ann. Sige na, bintana ng puso. Salamat. Sige. Salamat kayo niyo mga idol, ha. Sa kanunay no amping sa mga nagbiyahe diya sa mga nagipang buhat padayon mo mga idol. Dapat ay mga musika nga to ang gitagana. And by 12 midnight mag-off-air ta and then we'll be back tomorrow at 3 a.m. sa programang IFM Ibtan na Together with Mami Tik. God bless niyo mga idol sa kanunay no ato ang mga kalisdanan na mga pagsulay ampo ug dasig ta sa kanunay na ang Ginoo nga anda maminaw sa tuang mga suliran sa tuang mga problema ug muhatag kanato ug walay puas nga panalangin ug grasya. Good night ninyo mga idol sa mga padung matulog, amping sa mga padung mulakaw, sa mga padung mo trabaho, unya mga gikan sa trabaho, paingon sa ilang pagpauli sila matagtag sa mga Pinoy-an and amping mo mga idol sa mga nagmaneho di ato mga idol nga mga drivers, mga conductors tanan nga naigi pang buhat karon, amping mo sa kanunay. Good night sa mga padung matulog. Bye.

0: M E S Extra Session Itana.
1: Ikaw ba? Coffee lang ba di ay ka? Wes, ay galawan di kang termos. Mapungay ba ni?
2: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aw, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: extransición. ¡Esta no!
1: Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Ang Idol Mommy J.
3: Ang tag-is na sila, T. O gila, may bugitik. Idol Mommy T.
4: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
8: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tam-is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Game ka idol?
1: Game set ko idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
2: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by the weekend, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: sa buntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.

0: ikaw ba? Ikaw ang nag-order sa parcel pero ang delivery rider ang imong pangutan o log pila. O para ikaw, magkukad ba ni?
1: Sa balita at tugtugan, idol ko

0: sa mahigit kita.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.

Hadlok makai ka manambok ko eh. Kurang siya ka guwapa. Labagi gapon ka maskin bang angon ka. Ang ganda ni.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Idol! Naaba kay anak na junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis mas lati o glabi mo gipit. Idol Mami Pit.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: Grabe! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
3: 93.9.

0: 93.9 IFL.
1: When your legs don't work like they used to before.

0: mahigit.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Idol! Naaba kay anak na junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
4: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
5: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
4: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
5: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
4: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
6: You and I.
4: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa niya.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: FM 93.9. IFM.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

Aminara makasbalay, no? Di na sa kakaba mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Na, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangan pa ni.

0: Hello, eh. Nausa naman nga akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ko, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
5: Radyo Eskolar ni Idol!
4: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni.
6: Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams.
4: Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by night begins, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
7: Radyo Eskolar ni Idol.
8: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tamis mas latik o glami mo gitik. Idol, mami tik.
10: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
11: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
12: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
13: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
14: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
15: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
16: Ang market man on the run, Idol B.
17: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
18: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
19: Ang idol nga white corona, Idol Bambina.
20: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
21: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Dirina. Dali na, sibog gamay. Para mang larga na ta, idol. At ang oras alas tres, dos, des kabuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Ang saman, eh, sa'yo pa kaayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang saman pa?
1: Ang charger ba, init na.
2: Ikaw, cute.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o lami mugitik. Idol mamitik.
5: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on a ride.
6: Say hello. Ya tú sabes, no hay más nada.
5: Hey, oh, hey, oh, hey, let's take the whole world on a ride.
6: Mr. Worldwide. Dale, get on the flow. Dale.

0: es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis.
1: Idol! Atong oras alas 3:11 na kita sa kamong tagod! Aray! Aray! Uy, sabado naman di ay! Uy! Ang guroy! Nanapon! Ningkamot na punta ani! Ong asat ta padulong! Ningkamot ani! Ong unsan sa itong mga naunaan! So, sa usa ka adlaw! Sa adlaw! Sabado! Tayo, manikay sikay ta! Manikay sikay ta! Musaman! Musaman mo gabi eh sa inyong hang usaman mirong novena sa inyong hang kapistahan. Ay usay pa init oy. Wala gi kay laing gatiman mamitik ang painit ra gyud. Sige lang oy, kay atong oras bitaw alas 3:12 na bitaw oras kabuntagon adlaw Sabado May 23 na gyud. Ay 2026 na 27, 28 bantay lang yun mo tanan. Kano na na 2028 pamiti kula lang mana na siya ay kuan ka ng 2028 basta una alang ninyo tanan mga bright without ang mga Pilipino. Oh bitaw kay ala sige na mag-attendance check na ta ari na ta diri. Tayo niyang mami dik imta na mura mo mong naluya mga idol. Sige lang ayaw mo o kaluya ron kay na lang sa ko'y laing words of the day. Daghan kay mong makatunan aning ako ang words of the day matang adlaw mga idol. Hilidyon ni kamahayan mura ginig maligya. Parang ginig ka ng bagong open na tindahan. Daghang sampol. Ito ay attendance check na mga idol. 0923 ha? 112870 ha? Bayot. Ito ay kawasan mo na kato ang mga pinalangga. Aron din na sa nagkadaiyang mga nang mata na. Sa nagkadaiyang nang mata na daw. Yes, anak gina idol. Kung naatay goal sa kinabuhi, kinanglan, mag-ibot-ibot kita. Matang ingon ani kurasa. Ito, eh, most time ito mo din ha, mga idol, ha? Ayaw mo kagool. Kaya ako'y mugitik ninyo, kay lami pa ni Slatik, na lami mugitik ang inyong mamitik. O, di ba? Ay kung igna gawa mo ron na pulot sa pagasya o pagmaya inubanan sa kalipay o himaya. Oh be ang akong ipakita ron lalaki nga color, lalaki nga color. 0923 112 8701 0923 112 8701. May buntag sa mga taga Buhol, may buntag sa mga taga Lapu-Lapu City, may buntag sa mga taga Danaw. Musta man ang ato ang kuhan din ha? Ato ang magpanikay-sikay? Musta man ang ato ang mga pinalangga bud ng mga taxi drivers ng orasa? Loy, ako ba mga driver ba mga kuhan ba? Sana mga himsugon? Mga organic po ba ng ilaha? Mayot! Bitaw eh! Ari na mo! Ari na mo! Larga na ta! Lahos na ta diretso! Bitawagi ko ninyo sa 0923-112-8701 0923-112-8701 mga idol! Pinaghan na rin mga chat diri. O yata rin, daghan ko no? Pero kung ano na rin, nuhara na rin kabuok. Ay, tolo di ay! Sige, ato ni nga, kung anong may ato ni mamasahon inyong mga greetings din. Pero ayaw mo kalimot ha, atin dan sex parong adlaw sa adlaw Sabado mga idol. Pero ayaw mo kalimot. Sabi ko na, ay, sa bando na yun, salamat kayo. Dili na kayo magpasalamat kay Adlaw sa bando. Magpasalamat na kayo mga labatar o adlawa. Kaya naghanak itang mga bulikon. Puno na ang inyohang asudanan sa bulikon. Nagsipunong dada. Unyawa kami sabon mamitik. Palitan tamong sabon. Nagsara ka buok. Bahala mo na sa mga sugod na mo. Itao eh. Malit lang kung mo ng sabon. Good, ayun na mo pangayo na ako. Okay, mami, take my buntag ni mo diya. 249 na pun na on ang inyong station. Born sa Duyan de Inidres, Hampang, Argao. Happy weekend na itong tanan, mami, take. Oy, why problema na? Happy weekend po na itong tanan, Borns. Ako ba, mag-imo kong Sir Borns sa Duyan. Sa picture ni mo, Sir Bob, mura kang tumboy, sir. Pero lalaki niya si Sir Borns, oy. Ah, mahal namin siya. Mga kaboards, mga kaboards! Mahal namin siya. Mga kaboards, mga auto, mga kaboards! Labi ito yung mga kaboards! Hi, Sir Borns! Nagamitan ako tana. O, saan yung Sir Borns? Mamitik, tumboy. Hoy, kamo ba? Muna nakauna-una, alam ko, pero ano? Hindi makalisuha sa saging matikaan, Sir Borns! Pita, Sir Borns, may muntang muna sa binuang na ni ako, sir, ha? Sa'yo ka na bumata sa Sir Borns. Parang bumata na siya no, alas dos imidya. Alas dos imidya na ako anak na. Kuhan ba ko anak na? Narapo ba ko sa kumbasa ng buhok? Alas tres, this is Shetty. Nadali! Gukula ko ninyo, mga idol. O rin ba, magukul ko ninyo sa inyong baka. Kapag yung mayuta ko eh. Ato hindi ko mabasaw, dali. Morning mo na, idol, mamitik. Request ko, girl. O sana, girl. Thanks, DJ. Si J. Digamo, Carmen Bohol. Shout out ko sa among silingan. Kusog ka ilang radyo, pero pikas planeta. Ay, Jesus ko, Lord. Ay. Jay, wajud ko ka. Wako ka sagang ni mo, Jay. Sige na, ana, alam mo na, ikaw naamantay ko, ay, naamantay kagawasan mo, ay, words na ba? Jay, naamantay kagawasan na mo pili. Pariyaras na ko nas gugmagod, ay ito po sa imuha, pero di kaganahan. Oo, naakay ganahan, pero di lipod ganahan sa imo. Ana, alam mo na. Oo, di ba, Jay? Ana, ana, Jay, ha? Sa daerah na sila, Jay, mag-amgo na nakadugayan. Pag-amgo din na, mamitik. Uy, amgo-amgo na bin ang show, mga idol. Pagkatawa, mag-o J.D. Gamo, eh. Ah, diga, alagi, J.D. Gamo. Ikaw sa kanini ko, ano, Idol Tony, no? Sige na, dali na. Dali na mo, mga kas! Kailami kayo, ato ang pork chop on, mga kas! Sakto, ginas ingredients, so, agila na ito, kuwan-kuwana, no? Ah, dili pork chop, ato example, kapi. Kita ay pangapi na bitaw mo na mga idol. Kaya ako dili nagkapi na ko no. Hapit na mahuro to. Dara, dara, dara. May mga pinalihas na DJ Boy Kim eh. Hinay mo kumukuha na mo. Higot. Huwag mo kukuha na anay na lang higop. Higop eh. Kaya nang mingon sila ba. Higop pa ba? Bala ka niya. Ay, huwag pa. Huwag ka. Huwag ganun ka na mahigop. Ay! Bayot oras IFM oras stress 20 na kita sa kabuntagon mo bungol akong headset diri oy or mama mag di man burak kayo dito ay nanagot na diri mamamitik kung saan na yung buhat every Saturday ni kahumani mo kuan ko every Saturday kada ulit ginako matulog ko mga alas 10 sa kinas buntag. O diba? Basta yun, ano, no? Mata ko hapon-hapon na mga quarter to 2. Dayon. Ano na ko magsugod sa kong habay? Mang laba. Mang hugas o plato. Kung sa'y mga nagkatag sa amuha, ako ipanglambos. Kita na sabo kayo ng magkatang ba? Bata niyo, labi kayo mong pagbangon ba? Di talaw niyo mga inyong mga lamisan ay mga inib na sa tubig. Na yung mga hugasan. Na yung mga lamisan o sa'yo, gihulbigas. Kita ay na masagoy umal nga nila sa ginintawan. Kabao man narapo ba? Kabao mo kaon sa lamisa, kabao mo tangka sa lamisa, pero di kabao man narapo sa mga tino o sa ilahang mga kinanan. No?
2: No.
1: Yung anak lagi na mga idol. Huwag nang pamain na ko no, murag naabot ako sa Kuala Lumpur. At ay 09231128701. 09231128701 mga idol. Lami karon isumba no? Naron ba? Pak! Pak! Pak! No! Pak! Dahil makakita na ako diri ba? Makita ako sa ka-EM ba? Magkatawagin siguro eh. Ay doon, itong oras! Alas 3, 22, sa taas kabong tagon! Sa mga naginahinay, naroon din ang kutaw. Ang uban, nagganuha pagkawa sa ilang balay. Kay lami ko nung itoslo ang ilang kapi sa pan. Ang ilang kapi, lami itoslo anong pan, di ay? Na, parehan na kayo, mabali yung sadi. Mabali yung sadi, makalapang na magyapon. Ito ay salamat kayo sa mga 24 hours ka bakery ha, mga idol.

Jadi opo sak kok diok. Kita selamat kayak sama bikin Abli 24 orang sama idol. Kenapa sagi uban ba? Ano sa jukan ano nga? Ang lami man sa dikaon sa pan while magkapi-kapi ka mga idol. Oo. Kaya pagkapi ko no diyan, niya pagsuwa o kuan. O sa may dili ang isuwas kapi. Tanan man siguro ang ayan. Ay doon sa oras, alas 3, 23, sa Dez Kamutagon. Sa mga naigo sa ubo. Sa mga naigo sa sipon, pingot ang ilong. Hende na kayo nang iisa. Ni apod ko. Itay, ay doon, atong words of the day. Ito nang i-reveal ha. Atong words of the day. Dali na. Words of the day, mga idol. Bongga dili. Adara, wait lang ha. Ang ato ang words of the day kay Doot. Doot. Hey, kay Doot ba ano eh? Doot sa kayo na iya. Luag-luagi gamay ya. Ayaw i-doot ya. Sarap. Doot means sampak. Doot means sampak na siya mga idol. Naman ba? Idoot, idoot kaya masampak din siya. Oo, anak man na siya. Kaya huwag din na hindi mo idoot mga idol. Nanay, nanay tendency nga magkango-kango na siya. Kango-kango ay may otak ka. Ito, mas maayo ginang idoot nga na yun. Mingon mo na, oh, ito na, sampak na. Manila ko na lang, okay, atras, atras, atras. Ah, atras. Oh, mingon sa netong kuhan, wala pa, wala pa. Atras, atras. Ini, ganay mo kagulkul. Unsa mo na, ah, igo na. Naigo na nang gati, nangyayahin pa kung ano yung asakyanan. Mahal na nasa doot, mga idol. Doot, meaning, ana, sampak. Sampak kay ba? Haom kay ba? Ano ba? Ito ay 0923-112-8701. Ay, si Masi, ato na rin i-greet me. Dapa-dapa. Ipag-greet, ano inyo ang mga kuha din eh? Inyo ang mga shout-out, mga idol. Amunin mo na mamitik. Big shout out ko sa mga friends na ko sila si Ma'am Verma Aquino and Sir Buyax. Ay, laisyo eh. Tayo si Mami Feli Hinara. Mami Feli Hinara. Mami Feli. Sabi nila ito Mami Feli. Mami Feli. Masa mauna na siya. Mami Feli is Nanay Hinara. Tayo si Myrna. Tayo si Raquel. Naalam ako kayo ng Raquel katangiya o phone shop mga idol. Pwede mo nga ito magkuan. Mga muyo. Tayo si Melody, si Nira, si Sir Boyki, si Idol B, si Sir Kenny, si Madam Idol 20, og kanimo Mami Tik. Ay! Wala magpamisa? Ay, mura nagpamisa, tani. Nanay Ideta Roylan. O niya, gika ni Nanay Ideta Roylan ang envelope. Tayo, may muntag muna, Nanay Ideta Roylan. Dahil sa may Lorega Lawis. May muntag, may muntag. Kumusta man ang ato ang magpanikaisikay niya, Nanay? Asa man ang isla, lugaw na, naitlog. Pitanong lamig, pitanong lugaw na itlog, mga idol. Pero mas lamig itong lugaw nga amuha doon sa IFM. Itong kinaldiro nga danon ni Idol B, matag Wednesday, mga idol. Oo, laisyo kayo. Murang makahurot, siguro kong usaka pitsil. Lagiway, minuang. Lugaw na niya, katong atimpla, ay nako. Bisan palagi usaka pitsil, huruto na kong kaon. Lahiya na gin.

0: Oh, katong dalaga pabitaw ko mga idol dili kay ko higaon. Lagi way binuang ang katong dalaga pa ko ba? Dili kay ko higaon pero karon kana agi anak ko kanang kuan, agi anak ko kanang bata ba? Bata nga di ko nato. Kay dako ra kay ko kaon. Oo. Di na pa'y tangkugo, murang tangkugo sa elepante. Hoy, okay na kung di mo manawag, masigit kong tabing diri, wala na problema. Asa na naay mo? Nangayat na mo sa inyo ang mga kaprobinsyahan o sa inyo ang outing? Hoy, outing na sila. Pero sa may dahan ninyo ron, ato nang i-check o sa... Kaya ito lang kwa aktag sa kahiwa. Inyong bound na. Itaw, oy. Lami bitaw na mag-picnic sa, oy. Lami na mag-outing ba? Outing-outing na nun. Yan na yun. Apa sa ginanunga? Gutom magin ka na mag-outing ka ba? Di sa yun pwede mag-outing ka kwa kay Dala. Halat, ang-outing ko nun dito. Magdaog ka ng imura kaugalingon, di ba? Uy, yung kakawa sa'y lami, ani. Eh! Sa'y lami! May pampikas kaya na ay lami. Eh! Ay! Makahilak mo sa tagtagok nung orasa, eh! Bitaw, eh, sa nasa gawa sa nasod, ha? Thank you kayo sa inyong pakikuban. Huwag mo tayo live streaming sa Dandy Iron. Uy, naaoy! Laadi, tanawa ninyo na ang amuang page sa IFM 93.9 Cebu, mga idol. Masanaw sa manuron! Tingkapakapagin doon sa itong mga labhanan, ha? Ayaw mo taong kalimot. Saka may umano, malimot. Hala, uy! Dinig ka kwan ba? Dinig ka sandi na. Hala, huwag mo na yung malabi akong uniform. O, mauna, dinig na. O sige lang kang kubi-kubi, ano yung cellphone? Amo sa din cellphone yung mga idol ko, ano sa kaayo? Kanang, kanang bitaw, kanang maninintal? Parang ako naadyo ko'y oras sa amuang masing kubi-kubi sa cellphone. Naadyo ko'y oras sa amuang ako sa kitrabahoon ng ako ang mga gimbuhaton sa among panimalay. Kay babaeng dako, may ako na mabisitaan tag mga gwapong ang mga laki ba? Kasi nabalay ka katang man. Mga mahina ginanin niyo ang oras o panahon. Ayaw lang mo puro cellphone. Sabi na yung cellphone, lami kayo ka ng mansadas ko mo, hay? Magbugira kayo mo, eh. Magbugira kayo mo, kayo huwag mong kuhana, gun. Bitawin din doon, bitawin ng cellphone na mansadas ang luyo, no? Ako di mo kung kabaw sa tanda, pero makabaw naman kung hindi ko tagaan. Lagi makabalo na lagi ko. Eh kunin niyong chika-chikahin din, ha? Basta ka to ang words of the day karon mga idol kay Duot. Basta ka tayo meaning sa Duot. I-chat ko ninyo sa 0923-112-8701. I-chat ko ninyo sa 0923-112-8701. Kay og maka tubag mo sa ako ang meaning sa ako ang Duot na amoy. Kiss gikan ni Idol Kenny. Diba? Di pa mo, makisan mo na mo. Basta harang lagi ko na ko sa Idol Boy King na ako'y winner matag kadlawan sa usalang kabuok. O, oh, diba? For example, 2 kilong bugas baron. O, oh, di ba yun lang na? O niya na ay 3 kabuok patis, 3 kabuok suka. Among ipadala. Yan ay chinilas nga habayabas. Di ba ka? Imong bansi mo sinilas, habayabas? Ay, iso eh. Ay, magpasa tayo, mag-music sa tayo, marang kong gihangat mga idol. Kahit yung sisarihan tao eh. Dali na lang kita hangakon. Inta na! Inta na, bitaw na ninyo diya eh. Ayaw na mo din ang pagkuhan halangay-langay. Kita balik ko na ko ato mga pinalangga sa Carbon Market dahil mga idol. Ate Miriana Badilia, may muntag. Salamat sa always limong pagpakabana. kayo sa puto nga baldi-baldi. Salamat sa puto nga sinako. Salamat sa mangga nga binukang. Grabe, bitaw, no? Hey! Yan, no? Bitaw, yung sukat ba? Padanan ko nga si Miriam na Manila o puto na rin ba kami? Padanan, dili na ako, ha? For all of us, grang ipadaan niya at timirian na yun sa kaya kakuray mukhaon. Karoon mo ko ka-realize ka, social day ang puto o mangga. O niya, ang sikwati to be followed na lang. O ka ng kinugay nga kamay nga pwede ka mutuslo sa puto. Noy, kung ano ba? Mga idol! Ibot-ibot na panagsa! Para makuyawal lagi ko ng ibot, uy. Naibot magkaturo ko akong plansa dito, uy. Giyahak, biyani, uy.
1: Ikaw pa, kala inyong mga asawa o inyong uyam. Iparilak nila ko na, uy.

0: FM
1: 93.9 IFM. Ikikintan na!
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: 뽕만 뻔네.
2: 아이고! 아이고!
1: Hello, wey! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: 93.9
1: IFM. Ikikip na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik. Idol mamitik.

0: sa mahigit.
1: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Game ka, Idol?
4: Game set ko, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Day by the beacon, a whole new world is waiting. It's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
3: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
5: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mo, isi o kusog mo, abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dab.

0: Balik na! Ay nagsirbigin nuktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka maman ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Matik na! Mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baro na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Baro na!
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, ang laagan nga pretty, Idol Tweety, ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: 봄날 뻔네.
2: 아이돌! 아이돌!
3: 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 아이돌! 하나 방어나 뭐 방어나 뭐 방어나 방어나 방어나 방어나 뭐 방어나 kay mga blinatas at mga nakadayahang tindahan karon mani kay sikay na ta kay alas 4:34 na sa kamuntagon oh ay kung ilang magloko kamo din na murajun mo banakon murajun mo sayaw ni Kuya Dudong charot lang Kuya Wan. Kita ay manikay sikay ta. Bango na mo din ha. Sige na manikay sikay. Dayon kuan no ka ng paningkamot mo. Maningkamot ta kay hus, daghan kay tagbayranan mga idol. Daghan kay tagbayranan. Dili ta magkuan di ta mag kuan kuan din ha. Kanang mag inarty-arty kunuhay para di ta mo ma ano, malamba sa duyan, mga idol, charot lang, Kuya Juan. Bitay, mamitik! Kumusta man imong beauty ron, mamitik? So, ganihan rin, kinumusta na ko. Same as usual. Bilogan ang beauty. Ay, may buntag sa itong mga nanay o tatay ron. Ato ang tako das Idol Boy Kibio. Kumusta po nang iyang kahimtang dito sa gawas sa bahin do sa to sa Metro Cebu mga idol. Wait lang ha, dara-dara. Atong isaka dayon, atong paminaon, charot lang. Bitaw ay, dara-dara-dara. Hello! Happy Saturday Idol Boy Kibio.
4: Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan na di alam ang dahilan. Bakit kung sino pa?
3: Say, katama ka lang sa naimu ang bunol din ha.
4: Kay sakit naman na ginawa mo. Aray.
3: Ay, may buntag Idol Boyke. May buntag din ha.
5: Good morning, happy Sabado mga idol. Mayo 23 na, no? Paspasa sa panahon, idol.
3: Grabe!
5: Mayo 23. Sabado weekend. Unsa may lingaw ninyo ron? Bang laba?
3: Laba, mayo, laba! Mag-water sports!
5: Mag-water sports!
3: Palay siya!
5: Unsa may mong words of the day, ganiya?
3: Words of the day na ko, idol mo, Kike! Makakuan ka, makarelate yung kaani, duot!
5: Doot.
3: Oo.
5: Nasa may meaning ka nila, doot.
3: Doot meaning sampak. Sampak.
5: Ikaw, alay, nagiging mong ilip dan si Atty. Gle Castro. Mas
3: ako bitang yun na una. Ako baka ni ilisan ni press secretary sa Malacanang. Uy, kay Muran. Buminta ha, pamang kunya mo dag meaning.
5: Wala man
3: siya parihan
5: ni mga words of the day.
3: Ay, Diyos ko
5: doon.
3: Doot. Doot. Meaning, sampak gin. Ang templada mo. Ang templada mo. Ana, So, kahapon, wala na akong ginuna muna.
5: Asa to, mami?
3: Kahapon, wala na akong ginuna muna. Naguna ako sa mong nataran.
5: Guna niya. Imong giduot o guna.
3: Oy ko aray, aray. Di ara, di ara. Nasampak na.
5: May buntag ha sa tanan at tumakiksunan nga nagpaminaw karon mga nanay o tatay, mga tinunan na magulang ni graduar, no? Gikan sa college, gikan sa high school, no? Sa elementary, ang uban sa nag-recognition na mamitik may buntag. Nagbunga na yun ang inyong mga paningkamot. O niya, tapos yun ang bunga na tagamtaman yun ang kalampusan kung perti na itong kugit. Diba? Perti na itong paningkamot.
3: Kada, sakto yun na Idol Boy Key.
5: Nihatag ta sa itong 100% nga tanan-tanan mga sukit ni Paminaw no ato ang nga gipa kwan yun ato ang yung gisulit. Wala gitingon nga nainasayang mamitik kay 100% atong giburak o maayo, di ba?
3: Correct.
5: Kung sa imuha pa, sampak niyo doot. Gitapos niyo maayo.
3: Timplang-timpla kay ba?
5: Wag yun, sayang-sayang ha. Pero, maula, may buntag ha sa mga taga-Lapu-Lapu, mga taga-Mandawi, mga taga-Cordova, sa Lisay, at makiksunan din sa Cebu City. May buntag doon. Asa mo napita na Minaw karon? Texting me, paibaw ami, huwag asa mo dapit na nakatune in sa 0923-112-8701. Ayaw kalimti, Dol. Paibaw lang yun mo, huwag asa mo dapit na. Unsay ikalingawan ninyo diha? Unsay mga kasikas diha sa inyong lugar, maayong buntag. Ganito mami kay isgutan na to ang kinaiyahan o patigayon. Ganito sa patigayon na kana bang klase sa patigayon mami nga kana bang kasi tawag ana nakadepende sa kinaiyahan diba kanang kasi tawag ana kanang mang ecotourism no arita sa ecotourism na sa ako ang pakisusi mga sukitig Paminaw nagsugod niya atong tuig 2011 in 2011 na ila diha sa Barangay Tan-awan, Uslob, Cebu, ang kinibang whale watching or butanding, no? Ang mga lokal nga mga fishermen, maoy nigam anang mga butanding, o gitawag nila og mga gentle giants, pinaagi anang sa tawag ana mami, nanguha silang mga uyap, niya mga uyap, ilang ipakaon, murag ilang gifeeding kining mga butanding ba? Para dili mo hawa sa lugar.
3: Oo, mao na karon. Naa ng Japan.
5: Mga butanding mami, pagkuanin mo paggawas sila kanang sa whale watching diha ba? Sa buntag ang tudod to. No? So, tayo man ta nga ang LGU sa Uslob, especially ang Barangay Tan-awan, Uslob, Cebu. Adunay regulasyon, no? Pila ka buok ang pwedeng i-accommodar nga mga tao nga mobisita, no, ila pong giproteksyonan ang mga butanding, dili pagunitan, no, unya kana pong mga pagbutang og sunscreen sa panit, kanang mga SPF, wapod na gitugot kung ugaling makiglangoy-langoy kakauban ang mga butanding. So, kana po nga pagkasulti, ang Uslob Whale Shark Watching or Uslob Butanding Watching, kahimong kala bang kabahin sa ilahang kalampusan, ilahang kalambuan, isip LGU, isip barangay. Tiyaw mo na mamitik 2011. So, dulaan na sa 15 katuig. Ang butanding. Pero, magbuhay lang, nag-viral kining mga bulagway na sumapa, wala punoy butanding na nakitaan. Sumapa, nga doon ay higayon, karong si Manaha, nga doon ay guest mamitik, mga idol, nga doon ay guest nga dito na, nga down, eh pinagot ang biyahe higikan sa syudad, padong dito mga upat, no?
3: Oo, mga inana. Uslob
5: layo kay Uslob mami.
3: Layo eh!
5: Sa pinusa kagatos ka kilometros na ng Uslob na area. So nga down ko naman yung pasangin, alam yung nag-post ani nga, nag-picture siya nga, Mingaw, na wala ko na yung butanding. Asa ko na mga butanding. Ang mga butanding na ngawa na ko na mami.
3: Di ba ka na mga butanding diha, Idol Boy Key? Mati giniingon ni mo nga manggawas mala sa oras yung gating gawas nila, no? Katay mong giingon.
5: Ang ilang oras ka sa guaranteed gawas mo, may 6 a.m. to 12
3: noon. Oo, mauna. Oo, oo.
5: Kanang ilang pag pagbisita diha sa kabaybayunan sa Barangay Tanawan, nakabase po na sa intervention nila nga kita nila ng mga butanding, mga planktons, mga kanang shrimp, no, ilang mga pasayan, uyap, ilang pakanon mami, para ba nga dili ganin hawa sa lugar.
3: Oo.
5: So kagahapon, ang Barangay Tanawan diha sa lungsod sa Oslo, di pagawas og official announcement, no, ang giingon nila diri nga an I quote, "We would like to clarify that the information circulating online claiming that the whale sharks in Cebu have disappeared is false." Gusbot namong tagaang katinawan nga ang impormasyon na napagya diha online na tabahin nga nag-ingon, no, nga kana bang ni Kwan kini kana nga ang
3: setawag wala na mga whale diha.
5: Oo, nitugan kini nga ang mga butanding sa uslob nga wagtang na kuno. Tumapa nila kini kuno nga claim, kini kuno nga mga pamahayag kay walay kamatuoran. Ang whale sharks have not disappeared. Ang mga butanding wala nang wala.
3: Naar gyapon.
5: Observed in a neighboring barangay due to the seasonal abundance of planktons which naturally attracted them to the area of feeding. Sabot pa sabot, sila kuno nakabantayan ra nga ni tabok sa laing barangay tungod sa seasonal nga kana bang
3: panggawas sa
5: oo sa mga planktons nga mga ilahang makaon-kaon mami no nga maoy nakapa-attract nila mao nang gikan sa tanawan ni sibog sila gamay og laing barangay.
3: Oh, pero wa na nga wala.
5: Oslo, continue and whale sharks limit with the surrounding waters. Maunay, ipahibaw sa ito ang mga egsuunan sa
3: lungsod.
5: Whale or shark watching audience nila sa mga turista nga buot na makakita, labi na example karong weekend ang pangutana ron udag sa bakara mga tao karong Sabado, karong adlaw, ugma sa Domingo, ugna ba kahay botanding nga moabot mami. Ingon pagani isa taga Barangay Tanawan, and I quote, "We encourage the public to avoid spreading unverified information and to rely on official announcements from authorized services." Amo ang giyawhag ang publiko sa pagligay sa pagpakatap og wala gi-verify nga impormasyon og mo salig lamang sa mga opisyal nga pamahayag gikan sa mga authorized nga mga tinubdan.
3: Mauna.
5: So, mauna ipasabot nila kayo ano, mag-hold man sa gusto mami kay nalang magbubutan ding mami sa tinuod lang ang human intervention dako kayo ana, meaning kung makitaan ko na sila sa lugar, kinahanglan nga gamon kuno na para nga dili sila manghawa. Mabalik-balik lang. Mauna yung himo sa pagkatanawan o slob. Mauna yung rason nga no, ang mga butanding, dili mo hawa. Gawas nga.
3: Yatiman. Lugar,
5: conducive para sa ilahang Pinoyanan, ilang habitat. Pero, kung dili ka magpakaon nilang mga planktons, mga uyap, o guban pang pwede mapakaon ani nila,
3: maunang mahawa.
5: Mahawa. Sila og lugar, asa sila nagkaon. Mura sila ganang gikondisyon ba? Mura ganang domesticated animals na nakay ka ng alaga ng ero, alaga ng ering.
3: O gini mo pakanon, wato sa pikas.
5: Ibutang pa ka ng mga stray dogs and stray cats. Sige po ka pakaon, makahibong ka. Ano, nang sige na po nabalik-balik na siyong balay.
3: Usay, so, manungtab na.
5: Nakasuway na ba ka o langoy sa mga butanding? Ay, sorry, mami. Kayop niya ko pangutana. Nag-reunion na ba mo sa imuhang
3: butanding? Idol Wiki, ganahan kay kumuha na di Idol Wiki, pero wala man d'yo mudahan ako. Kaya katong ni Andre, akong foreigner sa una, wala may madayon o gana din, ha?
5: Agoy, wala ni duot di ay.
3: Wala ni duot, pero nakuha ko, naginaminam na ko nga masampak kung tato.
5: Taba diha, oy, pero okay, nag-google biya kayo mo, gano? Kung nakalabay na mo o Barangay Tanawan or kanang area diha sa
3: Oslo. Nakaanahan ka di Idol Boyke?
5: Ang sa to, mami?
3: Nakaanahan ang lugar ka ng...
5: Naka-host na kong mga event nila. Kanan sila yung official sa una, si Franz Ite, no? Si Ite Barrera. karon naliman ka sa una barangay ra na siyang official karon konsehal na sa lungsod.
3: Wow.
5: Cons City Barrera.
3: Hi Cons, may buntag Cons. Pito na mi kabuk diri Cons.
5: Na mamibigo mi sa una kanang sa mga events no kay nagtrabaho man ni China Bank si France ya karon na na ni uslob. Ninyo na ni Onya o sanit sa mga konsehal sa lungsod sa Uslob.
3: Idol Boy King, naalak ko yung kamayang joke ba? O okay mo nang madawat ha? O magsamahat ang China Bank, ang kwarta na puro China, rag yun? Ay, ano na to? Lawe, labi akong joke, Ron.
5: Imagine, ha?
3: Ah.
5: Kung simbakog mga waning mga butalding. Kagahapon gani, natin nakitaan nga murag patay nga dakong isda. So, niingon ang uban. Doon na sa diha sa tanawa, niingon nga asa to nga lungsod ba to or sa Oslo baghapon to. Niingon pa nga kanang maintag din abutan din. Gikunit nila ba? Nga nakit ang patay nga...
3: Mabit tao, ilang gikunit?
5: Oo, basin o butan din, etc. Anang gawas manggod nga mga taho mamikay na ay nag-post ana nga misleading gani kayo. So, naingon siya nga walay butan din. No, nga nangawa na kuno, disappeared, no? Ingon pa. Pero, ang post mamikay, katong previous nga mga post nga na ay butan din. So, ang tao ba medyo...
3: Murang nakuan, nalibog.
5: Malibog ba nga ha? Ang sabi ni article, maingon nga walay butanding, pero ang picture na ay butanding. Eventually, dili raman ka na, in fact, na ato'y murang taga barangay ba to, or na ay taga LGU nga nag-picture po ba nga? Nag, dito sa kanang, diba, di ba? Di, isuod mo gudin mo sa barangay tanawan, mami, na ano'y mga tent, na ay mga bangko, mura mo huwag ka nang gigam, giba, ka nang pinangga tayo kay... Ano, di bang good na ingon nga kanang take turns ba? Example, kaninga batch, mo imo adto sa butanding, o niya, ligo, picture, pakita sa mga butanding, niya, balik na po sa kabaybayunan. Di gini good layo kayo ha, makita.
3: Bito kita, kung naibawaan na Idol Boy Kiwas, kamo duol ka dito, kay dili na ni mo pwede ka ng sakay-sakayan while naligo ka di ha, imo gina silang kung anon yun, imo ginang alagaan, imo bang atimanon ba, na dili ni mo pasipadaan, di ba?
5: Sakto ka, mami. In fact, na, ang bayad, anak, mami, apil na ang guide. So, ang kanilang mga boatmen, bonay nakapadato sa taga-barangay Tanawan, kaya mga boatmen na nila, taga-diha, around niya, dako ang kita. Dako ang kita mo, nang ilagid ng gamon. Pag mula ba igong kaugusnob, along the road, inigpadong na ni mo sa barangay Tanawan, mami, may bungka ba? Dako ang balay, na ay mga convenience store, murag na ay mga establishments, na kanang murag, social pagkahimo ba? Ako ang naibawaan, mami, na susi na ako kaniadto nga ang negosyo sa butanding mo ay nakapadato sa mga taga-tanawan.
3: Diyan, nakahatag so, butang mga trabaho din ha, asaway mga trabaho sa una, di ba?
5: Una, sa una, normal ra sila nga mga mananagat.
3: Oo, lumulupyo.
5: So, kanang mga moduol sa butanding diha, mami, actually, mga mananagat sa gadana na kaniadto manglaod. Apan pag-abot aning patigayon sa butanding kay apil sila sa gi-tap ba nga kanang imbis nga managat mo sa loud ang inyong kita diri mas dako pa didto no hago pa to mas kanang duol pa sa peligro
3: samantalang so, diha
5: mami,
3: okay ra kaayo
5: unsa mo implication ani simbako nga explain man sila nga wala ni tabo ka kapika sa barangay kay naiplankton slito. So, ang kuyaw magulani, simbako nga mawagtang ang mga butanding apektado ang negosyo sa mga taga-Tanawan o slog. Kaya, nasayod ko sa ko ang pagkisusi mami nga daghan ani nila ang nagsalig na ani nga negosyo. Wala na ni ngitay na negosyo kay kusog lagi kuno kayo. Kay imagine na gani kung naibawaan ba nga ikabot gani sa airport, mami, sa Mactan.
3: Moderetso na dito.
5: Pahatod nga, mulahos na sila
3: o butanding. Nabi tayo uban, Idol Boy King, kanang moderetso na diha. Nagay uban mga sa una, kanang mga tumig marili, no? Mga tumig south. Nami mga kasakay nga daghan kay mga foreigner, padung sila dito, anang lugar, ah.
5: Maugan.
3: Mubisita sila diretso na yun.
5: Baka imagine ka, umawa ang mga butanding, mami. sakit kini pamalandungon nga patigayon sa mga taga tanawan o slope, no? Dako kayo ang mapektuhan. So ato lang sundan kung ang itang pamahayag kagahapon nga wala rin nagpakita ang butanding simba ko o baitabog gahapon na karong weekend sa Badaluninggo ra ba. O niya, mga down good na, abot good na, alas 4, alas 5 ang mga tao. Kay kanasan sila, magbiyahe man, ang biyahe man doon, makakaon, tilagot ka oras, upat.
3: O, tulo upat, ang biyahe, din si Boyke, inana.
5: Hey, nako, mauna mami. Ay, pastilan.
3: Maogyan.
5: Mga butang na lisod kayong i-control, gumikan kay kinayahan, baya na.
3: Correct, tinood, no? Oo.
5: Mauna akong bautan na gani, nga maingon ang kaning ilahang LGU, kaning Barangay Tan-awan nga officials, nga ni-comment sila ani, sumapang sa ilang komentaryo nga, naitabok ra sa Pikas Barangay, what if, sige nagtabok-tabok, di ba, maka, wala na, usaw man na, ang Barangay Tan-awan Uslob, nga diha ra silang tungod ang mga butanding.
3: Unya.
5: Mawaan ang butanding, unsaong kala nila, mami.
3: Kay, ang kuwan ba nila po, nga nitabok ra sa Pikas po. Kay na ay mga pakuan dito, na yung mga pagkaon ra po dito sa Pikas. Ang ato, ang idol ba yung kibaw, hindi na namubalik?
5: Oo, oh, naging mo na ito ang pangutan, ako ang pangutan na ron ba nga, may tagmatabangan sa sila, no? Sa ito, parang mga eksperto nga, sila katuigod niya.
3: Taon-taon po doon.
5: Sa ba nilang itabo, o nasa higayon kaniyanto, nga nitabok sa doglaing lugar ang mga butanding.
3: Oo. Mao na nga, kanang, unsa kay pangagi, anak, no, nga, kanang makuan ba, mahibalik yun niya ba? Kaya sayang man po kayong mga, kuan na yun ba, madiretso na yung kawa, anak niya ba? Sayang kaayo ang mga panginabuhian sa itong mga kaisuunan.
5: Maunon na gina. Gamon na gina sa pagkaon. Pero karon nga ni, ibinya sila sa usapin pangunta na nakalimtanig pagkaon, wala na gam.
3: No.
5: Or kinayahan ginagkuan po nga murag
3: nagtukmon
5: ganahan itong area, nitabok sila.
3: Oo, okay. Na sila na diskitaan nga kuan, maayohon dito sa Pikas po.
5: Or ang kanang gisgutan nila nga kay mas sa komportable ba?
3: Mao lagi?
5: No, ang convenience, maunang nibalhin sila baron, mas komportable sila aning area.
3: Mao lagi niya. Kanang sayang ba? Sayang ang kanabitaw kadugayon sa diha sa lugar Adol Wiki nga nahimo nabitaw mga center of attraction sa atong mga local, sa atong mga kanang mga foreigner, mga nana ba? Sayang ang kita po sa ato ang mga kaigsuunan diha o mawala manggani na ba? Manginaw taga dili lang unta ba dayo, dili lang unta ba? Dili lang unta bitaw mawala ang maong patigayon diha. Makuhan nilang balik ba? Makuha nilang balik ng mga kuhan ba? Butanding ito sa Pikas man kaharoon kanang dapit nga isla o kanang lugar ba? Diyan sa
5: ito lang nasundan mami Pink, no? But anyway again sa
3: tono sayang o sayang kaayo
5: o sa ito mami
3: sayang kaayo Idol Boki o kanang mga wala yun diyan sa lugar mamalihin ba?
5: Message ganit ko sa ilahan ang utana ko ba nga first time ba ni gikan 2011 nga ang mga butanding ninyo na waadiha nikaon sa Pikas kay ba sin ba o simba ko o makauyo na dito ah makabugo nila di ba na pwede abugo
3: maog yun may kuana may kanang mga kuana diha kanang pwede kanang mga iro mga ato lang ato lang bugaon ba balik balik na dilibe kay ilahabe ginang kabubuton nga na sila dito sa Pikas.
5: Kapangadag ko ang mga butanding.
3: Ang sa ato ng guru yun.
5: Pero hisgot mangod ta mami o mga turista, hisgot ta o kanang mga bisita. Kagapong adlawa sa Gikuninitan, no? Ang pag-abot sa Subo, aning usa kasikat na vlogger, ako fan ko, ani follower ko, ani online, tigtabang niya, manghatag o cellphone, manghatag o kwarta, mutabang. Kagapong adlawa, nakita, no? Si Ivana Alawi. Pastilan, sus.
3: Sa carbon ba, Idol Boyke?
5: Naabot og Cebu, mami. Si Ivana Alawi, nakitaan kagahapon, liman kahaon sa kadaghan ng iyang followers sa Facebook, mami. 45 million.
3: Grabiha, no?
5: No, unya. Ang katong iyang pagbisita kagahapon, dito siya og Santo Niño, diha sa may...
3: Didagkot siya, sa Masilika.
5: Diha po sa gawas, sa bahin, sa may island souvenirs.
3: Oo, sa Manchilascos.
5: ng hatag sa kwarta, mami ka nang iyan. Kailangan ba? Cellphone.
3: Oo. Mga na itong kadadaan siya bag, Idol Boy Kino?
5: Iabot siya carbon, nasa gitabangan dito ka vendor, dito sa carbon ba mi? Oso village, o niya pagtahuman, kayo ba ka, unsa'y pinaka-cool kayo?
3: Mami? Unsa'y pinaka-cool niya? Like, gwapa ni Ibana, Idol Boy Kino eh? Ha?
5: Ano ba mi?
3: Gwapa ka, Ibana, murang kami-kami na kahapon.
5: Kinood yun lang
3: ka galaway lang.
5: Kang buduser mo, mura na kasi Ibana alawin. Pahiusan lang ka gamay ba? Gamay lang yun yung hiyos.
3: Gamay na lang, no? Gamay na.
5: Pero tang kinigira mo, ipaligid
3: din mo. Hi!
5: Ito kaya ang mall. Ako ang pagsagot, mami, kinasa yung itabangan niya, ipalitan niya, diha.
3: Wow!
5: Oh, murag sa sa metropolo lang, ikuninitan si Ibana Alawi, uy.
3: Alawi na! Matog na nagligor, ginako muna-huna ang hapon, magmata na ko, Idol Ricky, kung nga, murag, kalakunan, magyuko, uy.
5: Mura baya mong twin, mami, sa ka-pretty.
3: Buyag, buyag, itawar, Idol Ricky, ka na mag-side view, rabi tao ko. Kasi ha, mag-atubang.
5: Kasi ha, mag-atubang. Kasi ha, mag-atubang.
3: Hi! Abaga po na yun, Mikey. Oh, la. Oh, tanawa, tanawa. Dili ka maasa-asa ang abaga.
5: Nanghatag siya, mami, oy. Nanghatag siya.
3: Dito, tinuon,
5: eh. Telephone ba to? Nanghatag siya o kwarta.
3: O yan, ay naapoy ka ng e-bike driver nga gidool niya, no? Nga, murag, ang e-bike driver ba? Murag, huwag kalihok ba? Kaya wasa magdahong ba nga? Gikuas ang iba na alawi, no? Nangasak ba? No, eh, kanindot ay dumikin. Tingnan,
5: kayo ka, mami, ang, kayo mo ka, kinsay una, nagpahibaw na ako nga na si Ivana, sawa pala na post. Na, si Ma'am Gigi, Ma'am Janice Villamor, loyo na sa Simudok, nagsak na ko siya nga.
3: Sir wow! Sir
5: nagkita aming Ivana sa loob sa Basilica. So, nagpicture sila doon dito sa Basilica.
3: Wow!
5: Kanagkot si Ivana Alawi.
3: No, okay, no? So, daghanag ko, ay dumikin, oh? Simple na kayo siya. Simple na dyan kayo, no?
5: Kabantay ko niya. Wala kayo sa issues ba nga ganagaling mga kayang pagka-vlogger. Wala kayo nana ba. Puro lagi good vibes. Pagtabang.
3: Correct. Hindi
5: siya kong Ivana. Iwapa din si Ivana Alawi.
3: Lasa kung kita sa iyang vlog ay double kick. Ito bitaw ang security guard nga gitagaan niya o kanang scholarship ang anak bitaw nga iyang pahuman nun. No, makatandog guys kanang kuan ba sa Balatian guys Ibana ba kay ngano nagunahuna gid siya. Oo. Na si
5: Ibana mo ni kay ugma basin mahulman to na ko bulldozer ang kinigira.
3: Saan di mo saan di mo?
5: Ipa kuan lang.
3: Mapariprap ka eh. Ipaayo tan mong riprap dito sa among loyo.
5: Paligsan lang, kay mura-mura na mo gibana, basta paligsan ka gamay.
3: Mami, ito, Idol Wiki, nga dili kayo magkaon-kaon, kaya ano, ako siyang gi-achieve yun nung panahon na, ang dili man gani yun ma-achieve, pero kanang naasay gamay nga, kanang portion ba nga, kanang itang Ivana Alawi, bisan ka na, mga tango, Jimmy, mga, alam, mura lagi siya, kung ano, kanang iyahang dapi-dapi, ba, mura lagi si Ivana. Ano, ano? Kaya, at least, man, makadungog ko ba, makadungog ko sa mga sumasakay po. Lain mo sa nang umang sumasakit kaya mas gigitan ako na ko ba niya lagot tignaw lagot po
5: sa metro eh mag malipay sa
3: bitaw no
5: kanang iyon ana no hindi basta basta si Ivana Alawi eh makalipay kayo si Ivana bitaw unya asama ni Ivana no maulagi na kay kagahapong adawasan mga sugitig paminaw ang homecoming sad nilang April Smith o Nicole.
3: Oo.
5: Nakasakbit ang corona gikan sa Miss Universe sa Philippines 2025.
3: Mm-mm, 2026.
5: Ang pagkakasalan sa nga ito sa gawas, no? Masa ito ilang mga title mo, May?
3: Ang title ni Miss April April Smith sa Cebu City kay Kuan siya, Miss Charm. Miss Charm siya, yun niya. Dahil si... Oo, dahil siya mo represent nga to sa Egypt man siguro. Or, I don't know kung hindi ko kumpirmado ha. Pero si Kuan, si Nicole Borromeo kay Miss Worldwide siya, Idol Boy K. Ang Cebu Province, mga gwapa, sige sila, uy.
5: So, nag-homecoming niya gahapon.
3: Oo, nag-homecoming niya, gi-parade sila. No?
5: Nag-parade sila.
3: Okay.
5: Unya, Akigan sa Capitol yun, ni Curtis visit sila ni Compam.
3: Oo.
5: Parade, nilito po sila ang SMC side, pero nakalahos po sila ang Cebu City.
3: City Hall.
5: City Hall.
3: Oo.
5: Curtis visit po sila ni Mayor
3: Nestor Archibald.
5: Nakikimamat sila sa mga fans, unsay mga plano, unsay mga preparasyon dito sa SMC site.
3: Dito ang ilahang final destination, Idol Boyki. Ninduta tanahan sa itong mga Cebuana beauty queens, no, wag yung mga arti yun. Simple lang yun sila, pero kanagkuan ba? Kanag grabe yun ba? Mauna nga, murat nagmakuan sa itong mga... grabe po din Cebu makapadaog ka ng mga kanang pageant, Idol Boyki, no? Kaya dilihan sa kita, mabintahaan ba? No?
5: Doon sa sabot ba may daghag mga ngilngi, mga guwapa, mga bright,
3: correct,
5: o mga talented dere sa Cebu.
3: Kana, oo. Dilita maasta-asta.
5: Okay. The best of luck nilang Nicole o April sa ilahang pag-representar sa nasa dunya. Pag-uay lang si Gabby Carvalho, kaning nirepresentar po sa
3: Miss Eco. Oo, nakadaog siya, Idol Boyki.
5: Kuanda daw ko ito mamitap 21. Daghan ganyan mahibong kay maayaw mang kunusiya mo.
3: Oh, si Dr. Gabby Carvalho, top 20. Nangitap itaw ko ganyan ng kadlaon. Hantan abot ko diri. Wala man ko kakuan na nakuan si Dr. Gabby Carvalho. Top 21 na rin siya. So, top okay 21. Na na. Oo, not bad na na.
5: Wala na siya nakasood daw sa top 10. O niya. Dito nga sa top 10, hindi ito na kayo, kaya makita na sa kamayo mo ito.
3: Bright
5: na ganyan
3: ba? Bright ka, ayun na si Doktora, uy. Gabi. Mau lagi na, uy. Kaya nabitaw naghan, nabitaw kaayog ka ng selection, nabitaw sa Magic Magic, ah, Magic 21. Dapat ito na, diretso na ito, Magic 10. Ngayon, anak ba? Napay Magic 21.
5: Magic Flick.
3: Mau na. Magic S. Sarap.
5: Kulay na lo, uy. Pastilan, mga higala. Pero, on a lighter note, adunay usa ka pagtuon, no, nga nagpahibaw, pinaagi aning The Global Workplace Happiness Report 2026, nga ang Pilipinas nakakuha og 8.1 nga score sa happiness in the workplace. Kalipay, sulod sa trabahoan, ang Pilipinas, top 3. Ibuo kalibutan. Sabutan na ang atuang mga trabahante diri, kaliwa sa mga challenges, kaliwa sa daghang pagsuway, kaliwa sa problema sa ekonomiya, kaliwa sa daghang mga nakakapoy sa trabahoan, ang atuang mga trabahante din hibasi aning A Global Workplace Happiness Report 2026 kay kita ang
3: top 3,
5: no? Una ang Italy with 8.3, ikaduha ang Colombia with 8.2, samtang ang Pilipinas
3: mao'y ikatulo. Na
5: sa ikatulo. 8.1. Yes, mami?
3: Bongga. No? Inana lang gina. Basta panarbaho ka, dasig lang yun. Dasig, unya, kinhanglan, imong kuan ba? Imong mga katrabaho, imong mga kuan apod. Kada bitaw, wamoy ka ng away-away. Nana ba, happy lang yun ka ba? While mo duty ka, di ba, Idol Boyki? Importante mag-inas pagpanarbaho.
5: Maunang inana ka, nindot ba nga sa ato ang trabahoan o sa bisag-asa nga lugar, mami, ka nang kahibaw sa mangita o kalipay ba? Kaya na ganing din ito inugos.
3: Kaya
5: resun kayo ang mga butang-butang pugsun, di tamalipay, nakita ito ang buot.
3: Mauna.
5: So, nindot ragyod, Idol, nga ang ato ang pagpanabaho, ang ato ang pagpaningkamot, piha, kirasing-kasing, sad.
3: Kaya
5: pa nila nga sama sa gugma, walay lami ang gugma kung pinugos. And I think it goes the same sa trabahoan nga. Kung pinugos sa ato ang paglihok, pagtrabaho, wala sa lami, mami, di ba?
3: No good. Ayaw man gindang imo makakuha ni mo. Imo ang mga vibes ni mo, imo mga katrabaho, Idol Boy KK. Nga no, kanang lami sa paminaw. Nindot sa imo ang panumduman nga kanang ah, pinangga ko sa akong mga kauban. Ah, nindot ni ako ang mga katrabaho kay Wami, kanang isika. Kanang bitaw nga, igihay ba? Nga ana, na tinabangay ta.
5: Ang trabaho, mami, kung nice teamwork. Diba na, teamwork. O na, kahibaw ka makisama, importante sa da. So, ato lang nasundan. Wala sa kunisgot ang mga politika, mga balita dito sa kauluhan.
3: Paul, Paul, man.
5: Mga isgotanan. Ato lang isgotan ng taon-taon dol. But anyway, mahibaw kami yung sa inyuhang mga komento karon. Atong sundan lang ang uban pa mga report. Sa gikan din sa gawas na bahin, kini si Boyki, tatakarimen.
3: Nagasalamat, Idol Boyki! Idol! Aray ko! Idol, atong oras, Idol, alas 5-8 na kitas kabuntago. Ay, mara mo kung napagaw. Ay, mara ko ba kung nadagaan ni? Ay, bayot! Ikon anak na ginano kay paano magina siya mga idol. Aha. Bitaw ay balik kay Sikay na mo din na. Ayaw makalimot ha. Adlaw Sabado ron. Ting Water Sports. Kung pang idol boy ki mga idol. Ting Water Sports. Aha. Ato lang in English son. Ato lang isosyal. Mag-racialization. Ang takip yun na. Adlaw Sabado pang lamba mo. Oo. Na may uban nga. Mahala na akong bulingon. Oy. Ako unahog lamba dire. Nga kuha lang uniform. Mawra din ha. Mawra din ha. Choka na. Dili magkakamang usok-uso, idol. Dili magkakamang magpingit sa kaya mga sama ang imuha kabuktunan, no? Yung ana, lagi na ito ang kuhaan yun. Kita ininot kaya ito mga ipangisgutan rong adlaw mga idol. Rong adlaw Sabado. Manang exercise mo din, ha? Iliwag-liwag na inyong mga kabuganan din, ha? Ana-ana, o, ana, ibukaka, bukaka, nagamay. Para mahangin-hanginan ko nung hay. Kita ay idol, mabalik pa tayo taon-taon. Kaba na nato ang ato ang Bossman Cute Gihain, Idol Boyki. Siya mo ay nagpatrol sa gawas o sa, no? Kaya man ang aninaon o gawin sa mga kalambuan o sa dagan sa ato ang kahimtang sa Metro Cebu mga idol. O niyan di ataw-taon atong madungog ang reports ni Idol Tweety sa Cuerpos Kapulisan. Atong pinanggang Idol Tweety, no? Kanya wala matawag may market on the run kaysa Idol B nagkuan man nag-concert gabi charot lang. Sige palayo to sinahan itong oras alas 5 just na bango na bango na bango na. Ikaw ba sige lang kag ingon na mag-diet 5 years ago pa na nga saan ikaw eh dungan ta mapungan ba ni

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, baamo na!
3: Ang bossman cute gihan, idol boyki,
4: ang laagan nga pretty, idol tweety,
5: ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 봄 뻔뻔네. 아,

0: 93.9 IFM.
1: ¡Aigo! ¡Aigo! 1, 2, 3, ¡hoy!

0: Halala to na fi!
1: 93.9 IFM!
2: Pungan Pernit!

0: That song was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Ikaw bang, maikay ka mo pakilig, no? Maikay ka mo pakilig, pero dili ni mo tiwason, pula tahong tanong ka sa kong gugma. Mapungin pa ni.
2: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: Dr. Limuel Espedal, 2 days para Agong City. Sa akong trabaho, ako may imbitahan kong mga political mission sa religio. At the end of the day, tapuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So ako itry. Dinitin lang sa satiyan, di siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mga kagayuan sa itong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Ang oras gipod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay Live Right Pro. Na isilima rin napag multivitamins. Mag Live Up na ta. Uban ang Live Right Pro.
6: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
7: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsingig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
8: Dugay na bito kong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
7: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana, uy?
8: Dapat, komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
7: Mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
8: Hoy! Asa man ka?
7: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo og mega kalidad na produkto.
9: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
15: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadulog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, kuman sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag

0: Litlang nilinaw, wala na ang dagom.
1: Wow! Alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
5: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liverate Pro? Liverate pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liverate Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liverate Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na ta. Liverate Pro. Mapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liverate Pro. Naay silimarine. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
7: Kining corned beef na lang usab. Okay na?
8: Mami!
7: Angelique!
8: Di man sa'yo pang okay ra.
7: Pero,
8: sa Star ka na.

0: diet and exercise, nakagyud ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo! Mapugnan pa ni...
3: Mapugnan pa ni...
4: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Now here we stand on a frame of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
5: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: na ay nagsibigay nuktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na. Mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM, bangon na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM, bangon na!
4: Ang bossman cute gihan, idol boyki, ang lagan nga pretty, idol tweety,
5: ang tamis paslatik, uglami mugitik, idol mamitik.

0: Idol, alas 5.40 na sa Kabuntagon. May buntag di ay sa pamilya ni Idol Junel Ulambaw, no? Diha sa may Tabo Canal Pardo, Cebu City. Lanog kuno kayong IFM, ang usa ka radio di YHP. Ang usa ka radio IFM, sana all. Bantay lang mo, kanta ron sa straight to the point. Walay liko-liko. Alas 5.40 na sa Kabuntagon, Dol. Stand by. Detalye sa ato ang mga balita. Ang ato apong mga headlines. Karong buntaga, stand by na. Ang ato ang police report with Idol Tweety. Ang ato ang pag-check po no, sa lakat sa panahon. Di asgawas gabahin, Dol. Alas 5.41 na sa Kabuntagon. Welcome, Dol, sa programang IFM. Bango na. Alas 5.41 na. O niya, pahibaw lang mong asa mo napita na minaw bina. Bantay ba tawin mong pahibaw na? Mapungan pa ni. Ay mong kalimot, Idol, ha? Ito ang radio eskolar. Nagpadayon patag pangita. Abli pa ang mga slots, Dol. Termina na itong gi-emphasize ang radio eskolar. Na pa mo'y semana kapin, no? Pagpa-enroll sa inyong mga bata nga libre sa ito ang radio eskolar. Ito ang eskulahan, Idol, Skills Inc. Naaragin na rin sa may General Maximum Avenue, no? Libre uniform, libre school kits. Ayaw gig sipyata ninyo, Dol. Abot lang mong sipyat lagi muna. Abot lang ninyo. Mangambot lang yung kudol. O niya, kay Sabado man daw ko, Nobe. Sige, manghatag-tag 300 pesos sa GCash, Dol. Kay Sabado man, atong i-500, Be. Daw ko, Nobe. Sige, Be. Okay, sayon na kayo ang pangutana, Dol, sa 0923-112-8701. 0923-112-8701. Sayon ra kaayo pangutana mga suking tigpaminaw. Ha? Sayon dagid kaayo ang ato ang pangutana karong buntaga. Kumpletuha lang, Idol. Ang IFM sa Cebu na di nakapugnan kay adunay dial nga 93-point blank. Letter A, 9. Letter B, 8. 93-point blank. Letter A, 9. Letter B, 8. I-text ang pangan, address, og tubag. No, para na kay chance ang mudaog og 500 pesos sa GCash karong buntaga. Ang IFM Cebu nga di nakapugnan sa pagkatod sa balita, serbisyo publiko, kubanta, adunay frequency o dial sa radio mamitik nga 93-point blank. Letter A, 9. Letter B, 8. What?
1: What? What? What? Kato mag-uulo din niya, Buiki.
0: Oy!
1: Hindi tayo may buntag, ano, Buiki?
0: May buntag, Mamite. Good morning, good morning. Okay, gamay lang kaayo, ha? Sa mning, kara, dayin mo ang kamera, mami, ka lang usa.
1: Kare?
0: Okay, oh, kara.
1: Kare, di po siya rin, ay!
0: Kuan pa, mo nagtakilid pa gamay mong kamera.
1: Gamay ana!
0: Ay, nagtakilid pa gid. Kuan pa, op, iyang pagbarog ba, ana? Ay, dana, ibalik na sa usa ka kamera. Okay, gamay
1: lang. Ka na, oh.
0: Okay, pinang
1: Mas guwapaan ko ano imong gikamot-kamot ron. Oh. Kaya ko sabi ko sure. Hindi ko sure mo. Kamli siya.
0: Maurang naunga. Maurang naunga. Dahil laig kamera, maurang naunga.
1: Uy, nakalwi kamera ni Dato. Uy, Dato mitiri niya.
0: Sana all Dato. Sa nagkag kamera.
1: Ang kami na lalang dyan, mamili na dyan yung usa, Idol Mikey.
0: Ano man din ang usa?
1: Wala, gini kayo sa kaoyong tapo, ah.
0: Lago kayo sa katanaw,
1: eh. Si DJ Mikey ang ganahan.
0: Ang kaning usa, si Mamiti.
1: Oo. Galagi sa takuha.
0: Kaya kung salaman ni shooter ng taon-taon. Mukalit man ni Juan ron.
1: Mukalit na ka.
0: Paarak man ni mo ron.
1: Mukalit na ka si Uro.
0: Eh, pero para naasilay 500 pesos sa GCash karubuntaga, Dol. I-text ilang pangan, address, o tubag. Pangan, address, o tubag.
1: Kayo na kayo.
0: Ang ato pangutana, kumplituha lang. Kung muingon sila nga, wam ko'y load boy, kaya pwede i-message sa tuang Facebook, IFM 93.9 Cebu. Idol, ang IFM Cebu nga di kapugnan sa pagatod sa balita o serbisyo publiko o kalingawan. Boracay, adunay frequency nga 93.
1: Blank.
0: Letter A.
1: 9.
0: Letter B.
1: 8.
0: What?
1: What?
0: What?
1: Kailangan lagi ko
0: ito. What? Pero lipay kay kumamitik kay Biliban ako, inay Maxim Rider ba? Kaning si Idol, kaning Junel Ulambaw, taga Sityo, Tabucanal, barangay Pardo, Cebu City. Ana pa niya nga pagkita niya na ko isang abuik. Jibuiki, gasan?
1: Jibuiki,
0: ka balay pa
1: niya. Ay, may mga natuwaan, abok.
0: O, Maximan eh.
1: Guwapo ba yung Junel at Jibuiki?
0: Guwapo ng mga Junel di ay. Saan mo na pagtawag ang Junel?
1: Junel!
0: Dapat masexy pa.
1: Junel!
0: Kana?
1: No? Kay Longdong ko. So, sa Silda.
0: Ayaw, kay Palibasog na maroon ni Senador Representative Laila De Lima. Sila apil na ba siya sa prosecution panel? Ano yung pagpalagpot ni VP Sara Mami?
1: Oo, line up kayo, Ricky.
0: Pero words of the day?
1: Doot.
0: Doot.
1: Doot.
0: Meaning?
1: Sampak. Di kaya nakuhaan mo ko na nakuha.
0: Mami, ilis danan na yun si Attorney Claire Castro. Kinabrita na yun ka.
1: Mas maayo sa madaling panahon.
0: Huwag na yun yung magkakuhaan mo.
1: Kailangan ko sa madaling panahon, mailisa na siya.
0: Ang imong words of the day?
1: Doot.
0: Meaning?
1: Sampak.
0: At nung oras, Dol.
1: Ay, di ko, 47 na.

0: Time Check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
1: This Time Check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: This Time Check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang oras, gipod ka rinyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Na isili marin, napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Ang idol kong FM 93.9.
4: IFM.
5: IFM. Bago na!
6: Headlines. Karol.
7: IFM. Balita. IFM Balita. IFM Balita.
8: Idol, atong oras sa IFM.
9: Alating kong 48 na.
8: Arita sa uluhang tudling sa itong mga balita karong buntaga. Mayo 23.
7: IFM Balita.
8: 2026.
7: IFM Balita.
8: Ombudsman nirekomendar sa pagpasaka og kasong plunder og bribery batok ni Senador Rodante Marcoleta. Kapulisan itataw nga anaa paghihapon sa Pilipinas si Senador Bato de la Rosa.
7: IFM.
8: Sa mga balitang lokal, foot patrol sa kapulisan ipatuman alang sa mga sundunon nga bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Online pet registration sa Dakbayan sa Sugbo ipatuman na unya sa kagamhanan sa Dakbayan. Magpa-enroll din itang duha, mami. Pet registration. Ako dogmang ko, ikaw?
10: Sexy cat.
8: A cat.
10: Cat.
8: So ako dog, ikaw?
10: Cat.
8: Ika. Nindot sa nino para mamonitor nila ba? Pila ng irog-iring, ang mga domesticated. Nindot na. I hope na makatabang siya sa kanabang pagmonitor sa ato ang mga fur babies, no? Kaya yatiman di aghapon na sila, mami. Diba? Atong oras, Dol.
9: Alas 5:49 na.

0: 93.9
1: IFM. IFM,
2: baamo na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
4: ang Tamis Paslatik, Uglami Mugitik, Idol Mamitik,
5: ang Laagan Nga Pretty, Idol Tweety.
6: Atong oras sa IFM ba?
7: Alas 5:50 na!
6: Kining bahina hatod sa ganato sa EXL Coffee Mix sa 17-in-1 Idol. Ayaw kalimot ha? Mag-EXL Coffee Mix na ta mga sukitig paminaw. Healthy ni nga kape. Mo gani ako katambaya yung matagbuntag mami o. Ang EXL, tanawa on sa kalami o.
8: Gabukal pa.
6: Healthy na, lami pa, onya. Kala bang sa matagbuntag na panikisikay na to, paningkamot na to, skinabuhi, dol, dapat ado na tayo katambayayong ugmao ka na ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya, ayaw sa kalimti, ado na po sila EXL Black Coffee. Gawa sa EXL Coffee Mix, na po sila EXL Black Coffee, dol. Diba, lami na kaayo, healthy pa kaayo. Unya, usahay ra ba, kanang ato ang mga 3-in-1, unsa pa ng mga in-1 diha, mga daghan kay nag sugar. Kini ang gamit ani ka healthy na malanggid mami. So ari na ta sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako sa nibawaan mami ugma sa Zumba ni Ma'am Emma sa chill no, muuban sad nato ang EXL Coffee
8: Pero,
6: Mix.
8: Ugma na mali ang birthday ni Ma'am Emma sa chill.
6: Adili ni sa kwan sa mami ka ng anniversary.
8: Anniversary day of
6: ako. Okay, di ba naman na sa birthday Zumba. Ika 18 ni. Nagibit-bit niya ang Zumba diri sa Pilipinas.
8: Wow!
6: Ari ta ni Adul Tweety karubuntaga mga sukintig paminaw. Atong ibawon ang detalye nining maong report ta kinikabahin mga idol sa mga gitumbok na suspect sa pagpamusil patay sa duha ka babae didto sa Kalamba. Na nangadakpa na ni diri sa may barangay Kalamba ning ato ang dakbayan sa Sugbo, Kastilan. Ato i-check sa gawas kabahin si Idol Tweety.
1: RMN Report.
5: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Yes, Idol Tweet, on sa may detalye nining maong report. Ato i-check gamay ha, kay basig dili madungog sa Idol Tweety, gamay lang kay mga sukitig paminaw, ato ang tawagan og bali ka, gamay lang kaayo. Again, sa ato ang mga sukitig paminaw, live ta on Facebook dol, IFM 93.9 Cebu on Facebook. Onya, mo tanaw mo diha matagkadlaon, kita mong Ivana Alawi.
8: Oh. Ay! Oh!
6: Ang lang sa paligsan gamay.
8: Para makuha-kuhaan.
6: Para mahingpit ang pagka-Ivana. Yes, sa tabalikan sa Idol Tweety, Idol Tweet, may buntag.
9: Idol Boy,
6: kini
9: loud and clear
6: ato
9: ang
6: loud and clear.
9: Idol Boy, kini ba kini nga maong report Idol Boy kung kahinung duman ang kini nga mong report idunay gipusila din his my cemetery Kalamba Idol Boy idunay na si gipusila ato yaging adlaw nga usa ka babae. Yeah, dan wala may 24 oras sa kahapong adlaw pasado na sa opsyon ibang taga. Nagakpan na ang kining mga suspektado sa pagpamusil patayan ng kapapay. Din sa may CQU Mini Ulida, Barangay Kalamba, kaga ay atong alas 5:40 sa hapon sa webis ni siya nahitabo, Mayo 21. Nagakpan ni sila sa hiniusang pwersa po sa mga kapulisan niya, pinaagi po da. Sa Sawang Talero Police Station. Ang sining mga suspektado dito na dakpan sa may CQ Kawayan, Barangay Sambagdo, sa Sidag sa Sugbo, kagahapong adlaw alas 8, niya dahil na diin na Idol Boy si Mamitik Dunay, duha kanila ang nag-edad o busy style sa kanta ng usa po Idol Boy si 18, mga bata pag
6: ito. So, ginoo ko, ang usa of legal age, pero maupag ipagtungtong Idol Tweet, ang kaning usa minor de edad. Nung sa mga ko rin mo tibo ani Tweet.
9: Sa ako na sayran una Idol Boy si Oga Mamitik nga ang kini nga ilang kauban nga kung na hamtong na ang pangidaron na kaya murag natuko daw ni ang maong biktima nga kanyang nalupig daw ni Sinukmagay ang kini nga anak sa biktima mo to nga kanyang sige panguan ba kanyang pangdikil mo nang una na to nga nasayran nga rason niya Idol Boy si and then mo to kagahapon na may pahigayon man na ang Cebu City Police Office o og kining press conference niya dayon di atubang ang kining mga suspekado sa mga sakop sa media mo tong nakuha ang kalibre 45 nga pistola sa kining duha sa mga ay sa kining tulo ka mga dinakpan ni duha ka mga bala mo gigamit po sa krimen o ang kining cellular phone sa biktima. Kailangan din ang external door sila na ng Hepa sa Cebu City Police Office na wala pa gihapon na mailhi ang kining na maong imas niya. Then last and forth, then ipong external door sila na nga kanang ang human sa insidente, gumanduan dayo na niya ang Hepa sa sawang Calero Police Station 6 na si Police Captain Noah Labraniana na maupo na nga ito ang absent kasapo na sa sawang Calero Police Station ang nitihibaw sa tuwa sa about aning press conference nga kanimuhimo dayon o binilian nga investigasyon mo kung subay nila ang kanyang CCTV camera sa dapit o gilang nailhana pag-una ang lookout nga si ato lang Ayesa na nga si Pinoy Moni ang 18 anyos taga Sitio Minolida Barangay Calamba nga maoy nakita nga naa sa lugar sa crime scene na hinap siya nga wala pa sa wala pang panghitabo ay doboy siya kaming sa insidente sa pagpamusil o gatugid sa krimen na mausap ang unang nadakpan sa ginusad ng manhunt operation na dilusog po dahil ang hot pursuit operation sa Sawang Calero Police Station uban sa mga personal sa Tactical Motorcycle Riding Unit or TMRU nga may resulta sa ihang pagkasikop. Sunod ni nadakpan ang kining lookout nga isa nga sa Desisize Anews nga taga CTU Kawayan, Barangay Sambagdos. Nga din nakita po sa CCTV camera nga humanggit po sila ang kining biktima o natumba na kining iduol pa sa kining gunman nga katong hamtong ang pangidaron na o gitiwasan na pagdunta idol boy kaya panwala na mubuto ang armas nga maoy hinungdan na nga gihapak na lang niya sa pulanan na sa pistola ang agtang niini. Motong gidali o gadala sa CCTV Medical Center ang kininga mong biktima apan gideklarar na nga dead on arrival. Ang atuang nasayra na baguhay lang diyo human sa press conference idol boy kina drogas la ang usa sa mga gitan-aw nga motibo sa krimena. Ang isa ni biktima, dito ko ang usa sa ka drug personality niya mo to, idol boy siya, giangkon man na ani ni Arias Singer nga gisugo sila ni Arias Manoy, katong nga hamtong pangidaron, nga likidahon ang biktima tungod kay nakautang matod pa kini o 100 grams nga sabo nga makantidad nga dito sa 16 tos o 30 mil
6: pesos.
9: Kung lagi nga ata na malambigit sa og kanang ginadiling drogas ba ning hagyo da kanang termini mong iingon na nga it's either kanang dinhi pa lang sa kanang yan gawas lap wala pa ka dito nakasood sa prisuhan na kay makabsan na rin kag kinabuhi wag yun takabalo sa kinabuhi
6: so maugid na ang ilang kapalaran to it pastilan diba kay maugid na yung mga padulungan mamitik nga pwede nga mapriso ibutata madakpan sa mga baybas or unsa pwede nga tungod sa inyuhang trade diha kamo mo nagkasinabot ay utang uuban pa gipamusil gipang piit no gipang piait o niya inana maugid na it's either mabuang kay grabe biya kaayo ang kanang shabusos if you can only examine unsay component ana mamitik grabe kaayo yun so maunang we just hope idol sayod ming ang ubang mga batanon diha kuryoso ang ubang batanon diha nakapalibutan og inani kung pwede og pwede nga mulikay na mo palayo palayo lang gid in town
0: og sa katuwa ka mo magkakatilaw ayaw na lang yung tilaw
6: lain na lang tilawin niya
0: ako na lang yung tilawan
9: para baka ayaw niya
6: diba ka 16 o 18 pero kung sa may kanin sila tweet din sila related higala lang o magsilingan lang
9: oh yes idol boy king ni pasalig mang dudud ni si Alias Manoy nila idol boy king og mahuman nila ang ilang mission nga kini nga mapatay ni nga mao nga biktima idol boy king tagaan sila og kining binurto sa sabo og usa sa 5,000 pesos
6: di man ka bugti sa sabo og kwarta mo patay sila
0: patay lang sa tao
9: kana gyud bugti sa sabo og kwarta kana ba nga murag masilaw na ang mga kabataan og karon sa iha sa kwarta sa kantidad nga makuha nila kan instant ba kumuha ni Idol Boy. Raga, pasalig ba?
6: Ang uban, perting kamas para maka, kanang makapanginabuhi, para makahuman sa pag-eskwela, kay pila pagod ng 16, 18, so ibutata lang, senior high pa na, junior high pa na.
0: Dapat nag-eskwela pa ang kasiya.
6: Oo, pero ang uban di, may uban na di maka-eskwela tungod sa kalisod, pero na ay klarong panginabuhi,
0: nangitapahi.
6: No, kaling inani nga easy money ba, wagi, kaayuhan nga easy money, sa sige ay pasti lang.
9: Si Arias sa Manoy po, the Idol Boy, siya inaagi po da sa pag-investigar sa itong mga kapulisan na nga halapad yun ang iyahang koneksyon ng illegal na droga.
6: So, na, nadakpa na po din siya, tweet.
9: Dato na ibawa na Idol Boy, kaming duha pa.
6: So meaning at large pa nila pa ning ilahang si Bigisuka sila aning batanon o kaning minor de edad. Astila do ang pamilya, ang pamilya atong kuan to eh, ang pamilya atong biktima.
9: Wala idol boy kaya matod pa ni Colonel Ilanan nga wala pa na ilhan ang biktima.
6: Ah, okay. So asa man ron in town na apa sa punerarya?
9: Yes, Idol Boy, siya. Tutihon ko din na ito karong taod-taod.
6: May tag mahibawaan ba kay Basig? Ibutang tadaalo ba rin na siya di, ha?
9: Hindi na rabay kaling digitan sa droga.
6: Oo niya. Wata kay Bautit ba nga? Naaral rin na siya di, ha? Pero tagalain yun siya ng area. Ano na style ba? Pasti lang. Hala, sige. Ato na nasundan nga balita. Ampi ka na sa gawa sa bahay, Idol Tweet, ha?
9: Kaya salamat, Idol Boy, si Karon. Ang wala yung berhat sa ang kadalangin mo dyan. Denise, sa sila sa sumbuaran pa na ito ang isikaw ng purpose sa pulisan. Naroon ang itong mahibawa na ito ang mga police report. Kauban na ito sa itong Ironman pa ito. Itong si Pilot Rajaman Jossi sumampong. Kauban na ito ang Rajaman Jane Galliardo sa Rio de Janeiro, Ironman Cebu. Kini ang Idol TV Saya sa 93.9. Hindi ka po nun sa pagkasudod na gunang balita. Tatak IFM Balita.
6: IFM. Magang salamat,
0: Twit. Magang salamat, Idol Twit.
6: Atong oras, IFM, mami.
0: Alasize uno na.
6: Ito kayo na, ni Permi nga isgutanan ba? Makagool kaayo, mami.
0: Grabe naman, no? Ang ito po sa semana, Idol Boy, katapog ipusil po ang itong nanindaang isda unta.
6: O, tinood. Related gihapon sa drogas. Pero maulagi na, gawa sana, mahinom duman sa ginato ito, nagpa, ni, pargi parcel, sa lagi, deliver, padung, gikan, Danau City, paingon dito sa San Carlos City, sa Negros. Ginoo ko, mga idol.
0: Nalian na lang, mga ilana, no? Makaguol ba kay... daghan ko kayo yung ipadaan. Upak kapakiti. Upak ka dagko.
6: Dagko.
0: Nga murag.
6: Dulaan sa 2 milyones pesos ang giingong kantidad sa maong
0: sabihan, no? Nanggawa sa ginubalik ang mga
6: inaan. Maupitaw nga daghan mingaong tatay digo. Daghan mingaong sa mga Duterte kay... Gani, in fact, gani, himuon sa katawanan sa uban, di lang sa tamo hukum, ay, dulaya sa ninyo hukmi, kay ilang hukman nga si PBBM lagi ko noon, ang gawas ko mga balita, gikan mo sa gunan ni Senadora Amy Marcos, nga nga to ako ng presidente ko noon,
0: na mo, kuan po,
6: oh, hit-hit po, o cocaine.
0: Maraming tawag mo, poison bearing.
6: Poison bearing.
0: Poison bearing, 50% bone structure.
6: Na, bone structure.
0: Oh, naman yung bone, magkadaot, magkada-idol mo, iki. Oh, ang imuang 100% sa una nga intact unta ang imong
6: karon
0: ma 50-50 na gyud.
6: So poison bearing and bone structure.
0: Oh, 50%.
6: Unsa pa may criteria ana?
0: Wa man ang audience kay ang audience ana.
6: Kagoban.
0: Wa man.
6: So poison bearing on the bone structure.
0: Oh, man ang 100% gyapon ang total sa mao
6: category. Star quality na ana.
0: Depende kung swimmer ka. Siguro swimmer siya. Oo. Naay ko ay.
6: Ambot na limang mitik. Ako lain looy. Pero maubitaw, tinood. Sakit pa malandungon nga mura. Nahitak, bitaw, nagbalik ba, no? Unya, upan sa balingon nga bangag ko noong presidente. Yan asan maghukom.
0: Diba? Ayun, ayun.
6: Asan maghukom. Pero permibe na siya gi-challenge nga magpa-hair follicle test. Kay,
0: until na wala.
6: Alam ko mga sa urine gikan, mami, or sa dugo. Mura na siya mawara ko noong kung naay mga imnon.
0: Mami, tatawa sa una, nawara. Kaya di ino, mura mapag-moria.
6: Kaya di alpine. Oo. Yarok na kuno
0: ana. Mas maayo bitaw gitong buhok, Idol Mickey.
6: Jadi naman siya mawa. May bawaan man nga ni gamit yung ka. Hair follicle test. You know?
0: Ano nila tawa?
6: Ha?
0: Ano nila tawa?
6: Hindi, ribbon.
0: Iriban ko naman ako na ikuan.
6: Iriban para may bawaan ko na may poison.
0: Una isa lang sa kuan bitaw.
6: Pero hindi nga ko's bone structure.
0: 50% pag ina-idol breaking sa usaw nila. Diha gina papadong ang imong kalawasan.
6: Buwang kigyod.
0: Buwang kigyod.
6: Hugo yun, no?
0: Bakit ano sa kalafang, no?
6: Ha?
0: Magpilit na gina imong dila.
6: Lisod mo ko ng hiton, mami, may hihingon.
0: O, gani. Ngayoban, magkilag pa nila. Pero yung sawa. Murang haw. Oh.
6: Idol, I hope, idol, nga matagaan o kanang pagtagad sa gobyerno ba sayod ta ang mga ahensya nagpadayon ang mga bypass operations pero kanto mo sa panahong Tatay Digong kani Anto ni kani Presidente
0: Rodrigo Duterte
6: kanang sumusupa
0: murag na lagi panghadlo
6: kung buto na nauno mo bing taon ni giatubang sa ato ang Tatay Digong na sa ICC nga gumikan ani na ako no yung mga lapses na ako no yung mga napagan ng mga
0: individual
6: mga sa tawagan na kanang inosinting no so I hope nga matagaan sa Augustus
0: siya. Bisa, tinood ba gito yung mungingon ay lulubig kisaw ng panahon nga napas sa Taydigong ang mga nang lupiok sa una na nguhan ba yan? Na-arang-arang ba yan? Talawa ko na ako ako na nauli eh.
6: Nang ilang poison bearing.
0: 50% again.
6: Nang ilang bone structure.
0: 50% na. Mawaga po ng intact yun. Ang total, wag na inyo mawanok. One, wa, oy.
6: Alas 5 na. Nagwayway na yung iyaan ni Ridol. Ay sakit pa malandungon sa matong ato balita lagi nga gikan Danau City gipaparcel gid pa deliver ang
0: upat ka
6: mga pakete nga
0: dunay
6: sa 2 milyones ka pesos ang street value. Ginoo ko. Gikan Danau City paingon og San Carlos na shock pod maayo ang katong taga LBC liman kag matong gidawat lang kunuhay niya gip Ipaspasan dahil na nabuhusan siya ng ano, pangan sa sender o receiver. Murang palparihan ako, no? Hadlong siguro masulti sinuod ng pangan ang nagpada. Dahil na nagkaitong doon niya ang tinuod nga na itong deliberanan.
0: Wala na mao.
6: Wala na ginamao. Dangin na ninyo doon. Atong oras sa IFM.
0: Oras sa IFM.

0: IFM, bago na!
1: 93.9 IFM.
2: Napugnan pa niya.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kas kayo akong tiyan nga grabe katuntuan na ko sir. Magani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Amy Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Ang idol kong FM
1: 93.9
0: IFM IFM, bago na!
5: Ang idol kong FM
1: 93.9
0: IFM IFM, bago na! Yo!

0: 93.9
1: IFM. IFM. Balita
2: lokal ug nasyonal.
3: Alang sa hingpit nga detalye sa itong mga balita karong buntaga.
1: IFM. Balita.
3: Nirekomendar ang Field Investigation Bureau sa Ombudsman sa pagpasaka og kasong plunder og bribery batok ni Senador Bato de la Rosa or batok ni Senador Rodante Marcoleta tungod sa pagdawat og 75 milyones pesos sa campaign donations sa niaging tuig. Sa complaint affidavit, nagipirmahan ni Tumayo 18 ang mga investigador sa Ombudsman. Gusto nga si Marcoleta pasakaan og kaso kauban si kanhi second kanhi Quezon City Second District Representative Mike Defensor ug laing duha ka individual nga ni donar ni Marcoleta. Ang upat gimanduan nga moduso silang counter affidavit sa preliminary investigation nga gihimo sa Ombudsman base sa kamanduan nga gipirmahan ni atong Mayo 21. Ang rekomendasyon na gagumikan sa usa ka kaso sa niaging tuig sa Commission on Elections din si Marcoleta gibestigar tungod sa giingong mga wa gisulti ni Marcoleta, wa pagsulti ni Marcoleta sa mga donasyon sa ang Statement of Contributions and Expenditures Consorce.
1: IFM. IFM.
3: Nahimo ng usa ka viral nga internet-based game ang eksena nga gigukod si Senador Ronald Bato de la Rosa sa hagdanan sa Senado aron dili madakpan sa mga ahente sa NBI. Usa ka developer ang nihimo sa mga computer game magitawag og Senate Run aron himuong kalingawan kauban sa mga higala. Ang game user kinahanglan nga mupalayat sa character nga si de la Rosa aron dili madakpan sa NBI. Ang character padakpan kung ang user dili makalikay nga mabangga kini o kaha mapakyas sa pagpalayat sa dili pa madakpan sa NBI agent ang senador.
1: IFM Balita. IFM Balita.
3: Ang mga opisyal sa gobyerno nga mamatud-ang sad-an tungod sa pagtabang ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga makaiska po mamahimong mapugnan o mahimong mapugnan sa dili pa pagtugot og uban o bisan unsang posisyon sa gobyerno si kanhi Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio Nibutiag niini subay sa akusasyon nga si Senador Ruben Padilla mao ikauban ni de la Rosa sa pagbiya sa Senate Building alas 12:30 sa kadlawon sa Mayo 14 human sa shooting incident sa Senado. Matud ni Carpio, kung mutabang ang usa ka opisyal sa pagpugong na masilbihan og warrant of arrest, makonsiderar kini nga obstruction of justice o kung kini mamatud-an nga guilty ang accessory penalty mao ang perpetual disqualification gikan sa paghupot og posisyon sa gobyerno si Padilla una nang niangkon na iya ang sakyanan nga nakita nga gisakyan ni de la Rosa pagbiya sa Senate premises apan iyang gitataw nga dili kini pagtabang nga makaiskap ang senador kung dili nang hitch lang og sakay ang senador sa pagbiya sa Senate premises.
1: IFM Balita.
3: IFM. Atong oras sa IFM.
4: Alas 6:19 na.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: IFM, bango na!
2: Ang idol kong FM
7: 93.9
4: IFM, bango na!
3: Atong sutaon karong taod-taod sa Pag-asa Visayas, akong i-inform ninyo ha kay ato i-check ang panahon mamino ang mga heat index mo na ito ang gisubay o niya amping-amping tagrabing inita no? Ikakabantay ka mami? Hindi ka ka...
8: Wala ko na itong sa amo ang hapon.
3: Pay na inita. O nang ato i-check ang Pag-asa karong taod-taod ha? Kung kumusta man on sa may... latest update no sa Pag-asa Visayas mga sukinting paminaw ato nang tagaag pagtagad mga idol sa may weather forecast nila kay actually maminay LPA nga gi-monitor karon sulod sa PER apan unlikely ko no nga ubos ang chance nga mo-develop kini ngadto sa usa ka bagyo mamitik ka no, pero layo-layo ra man ni kay ang kani nga LPA medyo naa pa man sa tumoy-tumoy pagyud kanang duol sa boundary sa tong LPA ba unya naa pa gilay ang LPA gawas sa to ang PER. Pero malipay lang kitang muuwan.
8: Mao na lang tayo ang atong kalangitan magabi Edward Wiki kay Moran sa kuan. Wala ka lang bitaw.
3: Isong gisdom, nag-umon. Ay, nakulidoyog siya sa iyong pagbati, mami. Wala man kang gitagad doon. Gisdaban kasi muhang ex.
8: Grabe.
3: Mao ba?
8: Na, ako na iubos ba ako, Edward Wiki?
3: Uban sa tanang nahitabo?
8: Wala, asa sa katilaw ko ni Aida.
3: Ay! Kenny, nagkaigat naman ni Muhang Iyaan, Kenny.
8: Sana pagkatong doon ako.
3: Si Kenny?
8: Wala, ano Kenny? Pagkigat-igat ni Kenny, ang imong idado mo. Paano na ba na? Na-expire mo na, na-expire mo.
3: Ayaw, sadoy. Wala ba na sa edad, good. Pero kay Dokta, kung imong talangon ba ang life expectancy sa mga Pinoy? I think 76. No, sakto ba ko? Life expectancy sa mga Pinoy. Mo nang kay Dokta, dito sa Japan, tag-as yung mga kinabuhi ang mga tao, di ba? Depende mo guna sa lifestyle. Kita din yung mga mantikaon, siging ino, walay tarong tulog, baboy-baboy.
8: In short, kan, abusado sa panglawas.
3: Abusado. Ayaw, abusa rin. Mag-healthy tamo ng dalhong tamos bukid, idol. Manakatang bukid. Karong Agosto, mami, adunay trail run ang Pamuta
8: Film Festival.
3: Ya kita.
8: Paano ana ana?
3: Ah.
8: Sampo lang ako ha. Ini ka sa bando, mga laki kami. Kita ba koy mga laki ra kita tanan. Dili ka Domingo. Sako na siya.
3: Dili ka sa kumay. Ako tubog babae ka.
8: Magilaki mi, magilaki mi kini ala kay. Ato mi dopo inyo.
3: Cesario.
8: Ato mi dopo inyo.
3: Sige na oi kay sa toy na rofil na.
8: Dili ko anda ba ya.
3: Kanang magpasingot ta unya. Bitaro ta mo para sa Brad EJ na minaw karon ang team sa Ag Hypers.
8: Hi EJ.
3: Paminaw ang taga team sa Ag.
8: Idol Wiki, no? Oh,
3: pariyan mo duha ba? Kaya mga ka, mami. Ako masay usa sa naka-provincia na niya. Mamo, pabukid yun, ha? Hala, sige, idol.
8: Di ko yung masas Negros?
3: Of course. First to niyang major hike.
8: Blahan siya, no?
3: Nabing una to niyang major climb. Pero grabe na kayo sa EJ o stamina. No, uh-huh. Indura sa pasalamat na ikong brother Guaps Jessa Kanin kay gitong
8: pansiya. Ay mo igsoon,
3: ay mo igsoon.
8: Si Jess Kabingatan.
3: Si igsoon, no? Sige ra panin kamot ni Hantuan. Negosyo. Negosyo si igsoon. Ang pwede igsoon, ha?
8: Uban na siya.
3: Oo, oh, panun talan. Ikaw, yun, ikay mag-lead na mo dito sa bukid, ha?
8: Brad, ako'y galit sa kwan.
3: Para magdungan tactical mong dito. Katabal, ba't si Samy, niya tayo kasi winner sa toang 500 pesos sa GCash? I-text na ang pangan, address o tubagaran ni Dol. Ang IFM Cebu, mao ang di kapugnan sa pagatod sa serbisyo publiko, balita o kalingawan, adunay frequency nga 93 point, blank, letter A.
8: 9?
3: Letter B.
8: 8.
3: 8, nataan eh. Text mo sa itong text line, Dol.
8: 0923-112-8701.
3: Unya, kuha mo yung load, Dol. Pwede lang mo message sa ito ang page, IFM 93.9 Cebu, alang sa 500 pesos, GCash. Para size 24, straight to the point 3, sa IFM. Magkauban si Attorney Rufil Fernandez Banyoka. Straight to the point, walay likul.

0: Atong oras dol.
1: Alas 6:54 na.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM.

0: 93.9 IFM.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang durakiri mo Mordica Charantia Compound, gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500. Adlaw-adlaw DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, huh? Ang DTX 500,
2: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape,
3: naayo na ako.
1: DTX 500,
0: pumali sa mga butika. 93.9 IFM.
4: Mapugnan po ni
5: Idol, ani ay trabahante nga napakyas pagpusil patay sa ang amo, nasikot sa mga otoridad. Standby, straight to the point, 3 IFM, alas 6:33.

0: Sir, health disabilities.
1: Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandy sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungbang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one year, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bispa.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
0: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Dok, pa-check up ko. Baka usan na mag-kasimanangaw ako kalibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman og kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bets88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
17: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
16: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
3: 93.9 IFM.
4: Mapugnan pa ni.
0: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro. May silima rin na. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
18: Lisod po kawon. Luyahon og kuwang sa energy si baby. Hatagi kini og D3 syrup for kids every day. Aron lang sick og happy si baby. Mahimo sa edad nga usa ka tuig hangtod sa 16. Sa D3 syrup, protektado si baby.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: tunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
21: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
22: Ayaw gani pangilabot! Gidisipina rin ako ng imong anak!
23: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
22: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
23: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
22: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
21: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
24: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
25: Ang idol kong FM
26: 93.9
27: IFM. Idol, nasugda naman ni Hisgot kaganiha kaning nahitabo sa kalamba bang mga menor de edad batan-on gay sa aran lang sige pusilanin ninyo kaning bayhana bugti sa 5,000 ka pesos. Unya sumapak ini kunong bayhana na ani sa illegal drug trade unya wa ni ka remit no nga mukantirad og 600,000 ka pesos. Pastilan kisa may hamtong ani nga may nagsugo ani mga bataa. At i-check si Radyoman Arnold Bustamante no alang sa maong report unya diri ni sa Kalamba Cebu City. Standby oras IFM Dol alas 6:42.

0: That Time Check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Ang idol kong FM 93.9.
2: I-F-M.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life Extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
2: 93.9 IFM.
11: Napugnan pa ni.
8: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
13: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
15: We are World Connect, your visa to a better future.
1: Ang idol ko FM
2: 93.9. IFM.
16: Idol, gihisgutan ni Attorney Rufil, kining kabahin lagi aning kinibang nahitabo, no? Nga, kana bang... pagpamusil, patay, drug-related dari sa Kalamba. In fact, ang kanang komento ba nga hitak, no, grabe ha, gid bitaw, wala gid na wagtang mga sukitig paminaw. Murag di samot man, no, murag magka-simple na lang sa pagpamaligya o drogas. Nya, mag-involve pag yun, gilambigit pag yun ang mga kabataan. At umalikan si Attorney Rafael, straight to the point 3 sa IFM. At ang oras, dol, alas 7:01 na.

0: sa mahigit-git.
1: Halaway! Nausa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang idol kong FM
4: 93.9 IFM.
5: Idol, insakto beto ng gingon ni Atty. Rufil, no? Magdepende sa to ang mga kasinatian, ang uban nga mauna ilahang baruganan, gumikan kay mauna ilahang nadakan, mauna ilahang palibot, maunang sa gingon ni Atty. Rufil, ang mga nakaoyon sa Duterte, katumagong higayon na ang war on drugs, sub-sub kaayo. Pero kung imo rabang unaw na, undol mo, abya na irason po, nga nung nga naabot sa ICC sa Dahig, no? Sa Netherlands, kay maulagi na crimes against humanity ng mga charges. Pastila, nung sa may mo panglantaw, anadol, nga iya man tanggi, atiman, iatanggi tabangan para malayo sa illegal nga drogas para maproteksyonan, mapanalipdan. Pero ang dito sa gawas, ang na, again, kasabot sa tasabahin atong mga nangapagan or ingon pang mga alleged, no, nga mga biktima sa extrajudicial killings, mga EJK, pastilan, mga higala. Unsa may mas bugat ni Mudol ang pasangil sa mga giingong biktima, nga mga adili kuno unta ka ng lambigit sa illegal nga drogas, pero mga biktima ra kuno to, napasangilan ra kuno. Ay, naku. Kanya karon perting hitaka mabito tong na napamalandungan ni Atty. Rufil gumikan ani panghitabo sa Barangay Kalambas, Cebu City. Di man ka di sa 16 anyos unya gi pagsugo lang ni sila nga o sila na bugti sa 5,000. Nya kining bayhana nga napusil, napusilan patay aning mga batan-on, may mga batan-on gikan na rabig mga ang term pa mga alumni na ni sa Operation Second Chance, mga badlungon gid ni, no? Astilan mga higala unya ang hitabo mga sukintig paminaw kaya maulagi na kanabang sakit pamalandungon nga tungod sa illegal nga drogas. Ay nako na, undangon ta istorya ha, kapoy ko sige ko nahuna ni oy. Napamusaya na lang tag straight to the point, walay liko-liko. Tadada klaro, tadadadadada. Atangin na mo ang TikTok, anan ako gi-post idol Boyki IFM. Unya ako de greet ang Maxim Rider nga si Junel Ulambaw, no, diya sa may Atabucanal Pardo, Cebu City. May buntag diya, Junel. Ato ang makaisunan diya sa may Pardo. May buntag sa mga taga South District. Diya sa may Kiyot, Kinasangan, San Nicolas, sa Pahina Central, no, Pahina San Nicolas proper, asa pa man dapita ba? Mambaling, Inayawan, Bulacau, sus pastilan, lanog-lanog ta diha, prabuyag lang ha. May buntag dol sa mga eksuna ni ato diha sa Tisa, Labangon, Punta Princesa, no, asa pa man dapita ba? Salamat kay ninyo dol ha. Ang mga taga Northwood, Mabolo, ang mga kaigsunan nato diya sa Apas, diri sa Lahog, diri sa may asa pa manidapita dol. Salamat ninyong tanan ha. Ang mga kaigsunan nato sa Bukirang Bahin, Busay, Malubog, ang mga taga, unsa pa man, attendance check ko no ta dol. No, ang taga Kambinukot, Tabunan, ang mga taga Paril, Sudlon 1, Sudlon 2, ang mga taga Binalyo, ang mga taga Siraw, Maluaw, sa paman ha, ang mga asa pa nga Bukid din, Budlaan, uy, ang diripod sa may Guba, diha sa may Talamban area, may buntag din yudol, ang mga taga Mabini, ang isa may mga taga Bukid nga nagpaminaw, katong mga duol sa dagat po, nga naminaw, diha sa Lapu-Lapu, diha sa Ulanggo, mga isla nato diha, may buntag dol, for 500 pesos sa GCash, i-text imong pangan, Tubag, og address mga sukintig paminaw, pangan, tubag og address sa ang IFM Cebu, di kapugnan sa pagatod sa mga balita, serbisyo publiko, kalingawan, nga ana ay frequency nga 93. Blank. Letter A, 9. Letter B, 8. Text me pangan, address og tubag, 0923-112-8701, 0923-112-8701, pangan, address og tubag karong taon-taon. Ito ang tawagan, ito ang lucky winner sa 500 pesos sa GCash. Kung wala mo i-load, i-text doll pangan address og tubag. Pwede rin message sa IFM 93.9 Cebu na Facebook page doll. Alas 7:11 na sa Kabuntagon unya. Ang katong gitabangan na tugikan sa Puro Camotes Island Idol, no, ato ang patong i-reshare sa ato ang page para madungagan ang ilang madawat. Katong adunay brain tumor nga 19 anyos dol. Ato itong tabangan, i-message lang kung naamoy dugang itabang dol. I-text me, i-message me. No, pwede sad mo, direct mo na ako, Buiki IFM. Buiki IFM. Pangan, address og tubag, ha? Sa 0923112871 Ate Girly Ramos, may buntag di Ate Girly. E kumusta ming Ate Ligaya? Salamat ni Mama Elvira Danyo. May buntag di Mama Elvira. Salamat, salamat. Kaayo unya. Idol Buiki, tinuod yun na dira sa mong lugar. May balik yun halos sa displayhan na sa Sabuhuhu. Hirap ang buhay from Ate Bibing sa Hinguog City. May buntag di sa Hinguog. May Samis Oriental. Salamat Ate Bibing, ha? Amping mo dol, unya, tiksi lang mi dol, 0923-112-8701, pangan, address, og tubag. Ang IFM Cebu, di kapungan sa pagatod sa balita, impormasyon, sa mga public service, o kalingawan, o musika, adunay frequency nga 93. Blank, letter A, 9, letter B, 8 na noon eh. Text me doll for 500 pesos GCash. Pangan, address, og tubag. Alas 7:13 na. Standby. Musunod, karong taon-taon, Iron Man Network News. Mupadangat sa kong pipila ka pahinom-dom. Standby.

0: totoong may mahal kang iba.
1: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipa-relax-relax mo na. O eh, hapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o kaban pa? Mabukin ba ni?
2: Pagotana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon at sa Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or City avenuebike.com or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: 93.9 IFM.
4: Napugnan pa ni.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-Empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
11: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Doon ay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
13: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
17: Ang idol kong FM 93.9.
18: I-F-M.
19: RMN Network News. Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. RMN Network News.

0: Hello, eh. Naot sa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: IFM, Balita
3: sa Buntag. Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey.
4: 93.9 IFM.

0: Stress, sakit ng ulo, o hilo, i-roll mo lang yan ng Efficacent Relaxant Oil. May relaxant cooling effect. Naramdam agad ang iyong trusted ginhawa kahit saan, Efficacent Relaxant Oil.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus.
2: Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold.
1: With regular use, ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Mayo nga daw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
10: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og puod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
11: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Oy, kuryoso sa akong giluto. Kung sama ka nako nga food trip ang tirada idol, naghunahuna og bagong potahe para sa pamilya, nagdiscover og mga new dishes ug kananan, o simple hilig lang jud ka og kaon. Paminaw na matag Sabado sa buntag 7:30 AM sa programang IFM Balita sa Buntag. Alang sa kusina sa IFM, LL Lutog Lami.
13: Mahala nagmanambok tang duha, basta mga untang asa taganahan.
12: Wait! Arisa ko, idol, ha? Basta sa mga ganahan ma-feature sa programa, ilang pagkaon o tindahan, o ano ay suggestion na nga angay namong itry, PM lang sa IFM 93.9 Cebu. I-PM ko sa DJ Chixie page o i-text sa 0906-4100-267 and look for Idol Boyki. You may also send an email sa boykiifm939@gmail.com. Libre ra ang ma-feature dere!
14: DJ Chixie, alin na ba?
12: Ow! Utang lami sa kusina sa IFM!
15: IFM, Balita sa Buntag!
16: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
17: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
18: We are World Connect, your visa to a better future.
19: 93.9 IFM.
20: Napugnan po ni.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
22: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan po ni.
6: IFM, balita
7: sa buntag.
8: Ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey.
9: Your bill, sir.
10: What? 14,000 pesos for dinner?
9: 1,400 only, sir.
11: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: Your bill, sir.
10: Order for more. Dessert?
11: EO, love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Unsa pay gihulat ninyo? Pamitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang unang sakit.
12: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
18: We are World Connect, your visa to a better future.
19: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
20: Eh ikaw, Kuya Mano,
19: nag-Alco Plus ka ba?
20: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
19: Racho to eh. Dimples Romana po,
20: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
21: Ako Plus, Alco Plus!
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan po niya.
1: Alco! Alco!
6: Ay, balita! Suertes ug Lotto results.
8: Idol, atong oras sa IFM alas 7:51 na. Stay put, standby. Ato na makauban karong taod-taod, no, si Idol Mikey alang sa IFM balita sa buntag. Yan, kauban sad si Idol Chixie alang sa kusina sa IFM. Ayaw kalimot mga soaking tigpaminaw, unya standby na kay padayon ang atuang pag-monitor sa mga importanteng balitag hisgutanan, unya manawag na punta sa atuang winner alang sa atuang pagpanghatag og kinibang 500 pesos GCash mga soaking tigpaminaw. 500 pesos GCash, unya ang initial kuno sa atuang kusina sa FM karon kay RM. Unsa man ni nga RM ang tagaag pagtaga nilang Idol Chixie o Idol Mikey karong buntaga. RM, si Ma'am Emma sa Chill, ayaw kalimot og mga adlaw na gid ha diha sa may Plaza Independencia. Gusto mong muapas dol, makaregister na mo sa Zumba Marathon. Alauna sa hapon registration na, so good og alas 3, alas 4 unya adunay on the spot OTS nga contest sa Zumba. Naara sila sundon unya ang marathon kana panington mo maayo doon na. Ayaw kalimot na, Ma'am Emma sa Chill, nga 18th anniversary ugmang adlawa na gidol ni Ma'am Emma sa Chill. Ayaw gid nagsipyata. And of course, again, atong gisuportaan si Ma'am Emma sa Chill, DHD Studio, salamat kaayo. Unya ang Immuni Plus Traditional Herbal Drink, ang kinibang atuang mga higala from Anuathai, salamat. Atong mga higala from Life Extension Vitamin D3. And also, mo join sad nato ato pang i-check, Ma'am Emma, sa chill, ang EXL Coffee Mix. Kanya, mo join sad, I think, ang Unilab nga Herba Strong. No? Atong oras sa IFM Dol, alas 7:53 sa Kabuntagon Dol. Unya atong balikan ang ato ang suwertres nga resultat. Sa di pa mo sud sa Idol Mikey, tawagan na to ron ang winner sa ato ang kanabang pagpanghatag o 500 pesos sa GCash. I-text Tragidol ang pangan, address o tubag. Ang ato pangutan na ron ang IFM Cebu na di kapugnan sa pagatod sa balita, serbisyo publiko o kalingawan. Adunay frequency nga 93 point blank. Letter A, 9. Letter B, 8. At sa may tubag, ana Idol B, for 500 pesos GCash. Ayaw kalimot, 0923-112-8701. 0923-112-8701. Idol Buiki, wala raba ko'y ka ng online Idol Buiki. Di ko ka-text Idol Buiki. Ari lang ka sa online doll. I-message lang sa IFM 93.9 Cebu. Pangan, address o tubag at stake ang 500 pesos GCash. Alas 7:54 na.
6: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
0: Idol! Suwertres Result! Alas dos! Seis! Dos! Uno! Idol! Suwertres Result! Alas cinco! Zero! Zero! Tres! Idol! Suwertres Result! Alas nueve! Uno! Cinco! Zero! Idol! Nakaigo ba?
4: Sis, ganda ng hair!
7: Naka-empress!
4: Impressively smooth, shiny, and healthy
7: with regular use!
4: Naka-empress! Nakaka-impress!
7: Try mo na, sis!
4: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
23: Empress Shampoo for impressive hair.
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
25: Ang keratin na may plus.
26: Keratin Plus.
27: Ang keratin na may plus.
28: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
29: Eh ikaw, Kuya Mano,
28: nag-Alco Plus ka ba?
29: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
28: Ratso to eh. Dimples Romana po,
29: ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Ako Plus Alco Plus.
22: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
30: Pagutana, unsay buhaton para sulit imong kwarta sa pagpalit og bike, tubag, adto na sa kasaligan o pangmasa. Ang City Avenue Bike, located along 193 Manalili Street, Cebu City, duol sa Colonnade Mall Colon ng Sofia's Bread and Pastries. For all your bicycle needs, parts, accessories, and brand new bike, visit City Avenue Bike. I repeat, City Avenue Bike. Wanilain pa. For orders, visit their Facebook page, City Avenue Bike, or City avenuebike.com or call 254-5287. Pwede po tawag sa 0927-625-3481 or 0912-353-7067. Tara! Bike na ta! Pasingot na!
31: 93.9 IFM.
5: Napugnan po niya.
32: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
33: Mami, undangi ang drama.
32: Angeline,
33: na ako'y na-discover nga timplado na may ang masustan.

0: masyadong sarap, kaugdjud ka!
1: Idol! Naapakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita.
2: Radyo Eskolar ni Idol!
1: Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon.
0: Radyo Eskolar ni Idol.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis mas lati o glami mo gitik. Idol Mami T.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
1: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
6: Kini di ay ang queen of advocacy o si Boss Chaming Auntie Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga bini.